Oh yeah. Zwana ngithi uthando lwangaphela kunzima ukulibona. Intshisekelo enginayo bayibiza ngomona. Ukhazi khazi babe ngiyanizwa nibungoma kepha ngisazi nami babanye bafisa kukubona. Baningi abami nami bengifisela kuwe. Baningi abaphika nami befuna ukuvunya. Mangiqala ngisiza abanye bathi ngithanda ukubukwa sogcina siphilele abantu uma sitshala bafuna ukuvuna. Mangisakwazi ukujabulisa inhliziyo. Mangisakwazi ukuthi ngikwazi ukwenza izinto ezenza umphakathi uphile. Mangisakwazi nje ukuhlonipha impilo.

Mo mamedi etaba tse mo na tikitsena le kwa fam e kitika dina matseli shumela ntsimedi itseli tang khaso ho tloa ka selemo sa 2014 ha tswale ri alebo ha mothaseli mo khotmetsi ka thaselo ya hao dula o mametsene kwa fam yo besa tshilo ka dina khotso hle hashtag le kwa fam ke semonyolani hashtag 12 years emoyeni.

ke ne ho sa ene se ka jeso yena re ke be re le kae e ka ba re ke be re le bana ba momang tsatsing la ka sheko he ho seng eko wena momamedi hore na maemo a ka re lahlela kae na hore na ke ngona zwa ha re se re le bala hore ne le hantle hore na ho etsa lang ho ba ne momamedi ka ra sefefo empa seng ha shatile ka sheno hore ke nnete taba yena ka lebaka la momamedi re a tseba hore ka nqane di tla etsahala dintho mona mo fetang teng momamedi e le maemo a bohloko kapa e le maemo a mona empa tsohle momamedi hobaneng ha re le ka mehla ebile mehla ha re dule rona me ka mehla empa momamedi ha re lebohe taba e le nngwe fela re a lla hona jwale qetellong ya hoseng ha letsatsi la kasheko lena hobaneng momamedi hangata re rata hore di le dintho tse ntle tseo ntate modimo a ele ke tsena tse bohloko o fumane hore 100% ya bophelo ba ha wona mmamedi wa Lekwa FM ntho tse ngata 70% ntate modimo entse ntho tse ntle dilemo tsena tse sa tsona empa di hoseng ha letsatsi ha ke kopana le wena lenanong lena entena e etsahalang hona jwale momamedi a ko se ka lebalahle mo ntate modimo a o fetisitseng teng ebile o se ka lahla tshepo ya tsatsing lena momamedi moya o nlaetse hore ke re hashtag hoseng ha FM tshepo yona e santsa le tetswe momamedi a se modimo ya tlang ke mang kapo mang ke modimo yeo a na ntse a le teng ka nako ya bonkgonwangkgono a rona ke modimo ya na le teng ka nako ya batswadi ba rona. Momamedi ra hola ra ba ba.

ke tshojolo ke a dumedisa ke a watametsa ke re ha ke se bona ko fumana o le kae ha ebe ko fumana o lla wena ngwane so ke rata hore ke re re santsane re teng apostle Saul apostle Paulo le Silas wena mo mamedi la re hana ba kolletswe e la re ha ba re banka maphelo a bona e la ba kereke ntse e le teng mo mamedi ntse ba rapella ntho ke o sa tsebe ba teng be o moya wa modimo ba tsusitseng ba ntse ba o rapella mo mamedi ba teng ba ntse ba o ja di teng sesa jole ka re dutse re le tsena madutseng sekutlwaneng ke ka ho o seng ha letsatsi ke re mamedi ha re ke re kgethe fela hore re tsamaye ka hore hashtag tshepo e sa kena ke a bona melaetsa e mahla wena mo mamedi e re nke ke etse tjena ke utlwa wena mo mamedi hore na molaetsa wa pele o keneng e ka ba ona hore molaetsa o kene wena mo mamedi dumela se lebohe bophelong hobane bophelo ke ha re lebohe bophelo hobane bophelo ke yena Jehova e sa le setshabelo sa rona le ka sheko moya o re yes moya o re yes moya o re yes ke o sma sentle ka zone 10 o sma sentle moya o re yes wena mme wa ka ka mono ebile moya ha o re yes fela moya o re tshepoesa ere mo mamedi ha ke ntse ke lukisa ke batla ho bona hore na e ka ba di voice audio masicilia wena mo mamedi ha re o ko ska lebala mohauhle mo mamedi wa lokwa FM mo ha hona o sale o jara dile motsena ka o fentle le hore ke mo ha wanta te modimo ha rena bohlale ka pa rena ona matla mo mamedi a hore be le hore re fitile ho tsena tse hore re fitile ngo tsona e be qetellong ka nqane ha re hla mamedi re ntse re e mamedi wa lokwa FM ko itshebehle hore ha o tsao ke nnete diletsa o yetse halla empa ka ntsa o ntse o tswa modimo wa ntse wena mo mamedi bile re mo mamedi reference re re mamo korola feta kae kae kae kae ka pore re o sma sentle o la feta kae kae empa ha ile hantle ntle mo mamedi kana tse o re buang ka tsona le maemo o no fitile ho wena mo mamedi masisili mamedi wa lokwa FM se le ba le mohau ska le ba le mohau hle mo mamedi ke le bua mohau tsatsi ha re nke masisili ya St Paul ha re se le ba le mohau.

0: moya o dumetse ha batho ba ntate modimo ba kena ba etsa molaetsa mo mamedi o tsebe hore moya wa ntate modimo o ya sebetsa ka re bona ha ke late molaetsa o mong wona mo mamedi ha ke etse tjena mo mamedi dumela
1: blessing ya le mo mato thank you
0: amen amen ntate modimo o hlono
1: le ba
0: mo sebetsi
1: amen
0: ha re le bohle nkgono a blessing e se ka ntate modimo wa ka o hlonolofatsa a o yetsa hantle mosebetsing wa matsomo wa medi ha re utlwa molaetsa o reng
1: ke a dumedisa ka studiong ka lebitso le letle la Kriste Jesu wa Nazareta
0: amen
1: gagadi ntate modimo ha lo boloka ngwaneso a o baballe a o hlonolofatse le bale moya luya moriri a hlokaleleng la matsatsi.

0: Hai Tshukwetsa, amen. Ke o snosamkelo ntloko. Ke nnete wena o sua ka wa tseba keng moha wa hai Tshukwetsa. La re ka rata ho re bue o snosamkelo le ka ba 12 o'clock ka shapa re bua ka moha wa hai. Mamamedi ha kutlwe molaetsa ho rena molaetsa o reng.
1: Ya o re Yesu. Ke ndatengeng bongolisha se ka

0: ka ho lentsola e le re mthonye ngwe lengwe re yetsa merero nyohle mo mamedi re mo memetswa hantle hle wena tau tswa hantle wena sebata wa re molo o uri molo tata umoya wa uyavuma ndim u no kamteni ebeveli phase 4 adumela usnompu kamoka bebaka ke nete taba ena moya o dumetse seng ha letsatsi la ka shekulena wena mo mamedi ri ke mathe ka potlako go ba ke shaba metsotso ka nete ka sesotho re re e se re beile merebele wena mo mamedi bana ba bontate ubane bo doctor ubane ba sa ba le teng ka nete bana ba mamello hebala
1: ho tsomme wa ka lo seng ho tsere le bo mohau
0: eh ya hle
1: tsere la ha ile bitso ha le bokwe ka nqa tsohle
0: ya
1: wa tsaba hore bana ba rona ba ka itshwarella ka kobo yenana e leng lentswe la modimo ba tsamaya tseleng tsa not easy but ba hahabella go tsamayeng go

0: ba mo thebola
1: go thebola ko etsang doctor
0: ke ata ka go tswetsa go tswana le stopo ha o so robetse ba o thebola ba onka
1: ba onka
0: ba o sebedisa gona lona le nka mofu la he la la he la tsama le mo boloka mang ke siriti fela sa hae yena ba monki
1: ba
0: mo thebotse bona jwale ba mo sebedisa fumana gore ba lo ipana ba se ba le bangata ke wana o thebotse tsama o la ene motho a thebotse ha khatale
1: oh
0: bona o sebetsa 24/7
1: oh awu ba
0: o mametse ke o jotsa nne
1: kore ke pokolo
0: ke bona ke o twa o mshebo a tswe mona a ya kwa Limpopo
1: hai
0: a tsa tsama ka maoto ha o ke botswa o no tsama ka ntwele ka koloni o tsama ka o twa a ke wena ke o se o tshintshiwe kelello
1: eh
0: o tsama o ya kwa le kwa na ka pa o fana hore mufona ha ka ta o tlokofala ha thebotswe ntwe mo lengwe ha e tsama ka ofela
1: di a tswa
0: ka ofela le fuma ha bana ba bona le ntlo kiele ya bana la izwa yo tswa eng ka ntwe ka re se ile le pakelo la ba lo ima ha di mothona o thebotswe he o thebola ho bohloko
1: ho bohloko
0: doctor ho bohloko tsenhelo ene lona le tebuletswe motho ha le gone o elellwa ha le qabane ha le tama banki ya motho na ka harore a le qabane ibe mo ferefere fela ka lapa la lona le qabana ibile la bulayana le etsa ka mihlolo la loisana mo motho ona ke yena a sebetsa ba mo sebedisa against lona
1: oh la ntse le wa le lapa la lona
0: bona a ke a o jwetsa wa motho ona ha ba mo thebola ba mo sebedisetsa lapa lena la lona lena
1: he ba thong
0: isa ba o thebola bona o lo bolokwa
1: eh
0: a ke wena that is why stop se sebetswa
1: all right
0: o mametse
1: nna ke
0: sireletsa motho ona a ska thebolwa
1: wa ska thebolwa
0: wa o tsisa mama a ska tsa meferefere wa bona motho a thebotsweng e bohloko jwang bona o fumana hore motho ona ha khathala motho ona khathala ene o ka motho a re he ke bone ke le ka go pala nyeo nyeo ba tsa ene motho ka ha sa phela ba go bala la kae kae ma ba ke ena ma ke ena motho ene o ipotsa gore ha ma ba tswana ba ka mihlolo motho ona ba mmona jwang ba utlwa jwang gore ke ena motho khanti le ba go re motho ona o thebotswe na le lona le bulukile seriti sa ha efela yena kwa lo a sebediswa he ba tlo ba loya bona o fumana gore

0: senkare ka melo o ngole fatse o ba jotse o sebetsa e muriana
1: all right
0: ke muriana mang o re muriana o then ka melo o sebetse jwa o bue ka muriana o le o mong le o mulung o kintseng ka hare ka
1: all right
0: then ho muriana ona o se wa go bula ya batho
1: eh
0: o lo pilisa bana
1: eh
0: wa o tsisa ka ha o bua o na le nto go na batho ba batho di naga tsa setso ha re nge mi lana rona re sa diteko
1: eh
0: o tsa bona re re tsa he pizza ke o la le mo khone mo le ka ntle he pizza he he mo bona yena ke mavosa vosa nkunzi mavosa ni go ganti ma
1: eh
0: ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha ha
0: mole ho na le ema o tsamaye
1: eh
0: ema o tsamaye e sebetsa masapo
1: eh
0: e sebetsa di spine tsena
1: eh ya doctor
0: o mametse matso ana wa sa tswari eng bo stroke bana e lwantsa le ntlo tseo ema o tsamaye ma hae ba tlo e rope
1: all right
0: e ba ka winwe
1: oho
0: ka mogolo ke to o jwetsa ka tengwe enwa kota glass ara lo kalsa
1: all right
0: o mamise
1: eh
0: o kampani wa yetsa half he ha o tlwela wa o sa itse kota we yetsa half
1: o yetsa half
0: hore o khone hore a ke batla o fola ka pele
1: eh
0: jwale ha o itsenela ha o kene le wena ha o itsenela o tlwela mo riana e se wena o to fola jwale
1: o to fola jwale
0: ka mele bo e gaqe we inwe then o khone o sabo but when se itse e ma o tsamaye ba bangata ba kana ba founa le no ba ka o jotsa ba thuse a ka e ba sebeletse e ma o tsamaye o mametse khona le holy water
1: all right
0: holy water ke se tlhaiswa sa rona se wa bona bo Mr. B wa bona ha ba ntse ba etsa eng wa ba futa ka holy water mo ba lwana mo wa holy water wa futa bona ha mo futa a ke o itsepile wa tsireana fela o lota
1: o gona ka Mr. B a hlaitse pile ke
0: wa bona
1: o mo futa fela ka holy water
0: bona ta bona ke ya ntse ke a ipotsa
1: All right. Ho sa ntate yona na le holy water. Ya re ha mme yona ntse a bua ntho tsena a fitla fela mo fohla ka tsona.
0: Yeah.
1: O na to bona ntho
0: nngwe. All
1: right. Ke
0: holy water mme. Ke sebetsa.
1: All right.
0: Ke ke rata nya holy water. E tlosa ntwele ho wena. Ho na le seqeto. Beke ka re tabe re bua ka seqeto.
1: Eh.
0: Wa bona seqeto se bohloko.
1: Eh.
0: O bua ka seqeto.
1: Eh.
0: Holy water ka melo futhe ka yona.
1: Eh.
0: O botlape ka yona. Ka
1: I'm going to go to the house.
0: Bana ba ka ba bikinyana mona. Eh jwale o duletseng. re ka tolumtwana gore matsala ya khone o thaba le ntata gana monna wa khone o thaba
1: eh doctor nna ke kopa o botsa melaitsa mamedi emingata jwa le ke a tswa tla ba o manya ba re romela melaitsa

0: momamedi wa Lekwa FM lona maemong ana hle modimo e santsane le modimo Jesu Kriste e santsane le morena re a tseba hore re laba siko moyeng empa modimo ka go bana wa tshepahala re boetse re gutlile hape wena momamedi ke a tshepa radio e hlaya e hlakile momamedi me re kopa tshwarelo le yona maemong ao momamedi hanako ye mitsena le motsotso ye mitsena o ya tseba hore horenyana ya o qetela wena momamedi re ba le bane ba San Abrams hore ba tlo rabela lentswe wena momamedi re utlwe hore na ebe siata sa modimo se re tshwaretseng re utlwe hore na ebe molomo wa motate modimo o reng ho rona ka shekolena me ha re ka hopola letsatsi le fitileng maatshe o na hlile a sena monate tsatsi lena la ka shekolena re tlo tsamaya le Dr. Tsotetsi me ke sentse ke mo amohela jwalo wena momamedi ka sefela sena se reng o mphe moya wa lesedi wena momamedi wa Lekwa FM bula pelo hle wena momamedi o itumelle o itlwelele boteng ba ntate modimo o bule tsohle wa tseba o bule tsohle le tsohle tsene madusiti sa momamedi o go di rulele ho yena kana ko nngwe momamedi hora ye tsena ke hora yo ntate modimo a batlang ho ra thusane le rona empa kana ko nngwe ka lebaka la dikoma komang tsa le o belaela di thusang momamedi dipelaelo le ona masisa pelo na monga bophelo ha tsebe se o re hloka ha tsebe se o re se hlokang na ke mo ka medi ya rena momamedi lo seng ha letsatsi o tseba se o re se hlokang ha ke tshwa lo wena momamedi wa Lekwa ke o hwahla ka letso la moya ke ratamela hlengwaneso atamela wena ngwaneso o to utlwa hore na letso la modimo le Dr. Tsotetsi mohlang ka modimo ke a ikokobetsa le ho ananela seo ntate modimo a se beileng bophelong ba gao tlolo ye beiwe mohlang ka modimo ke sentse ke re ke a o amohela le o seng ga letsatsi la ka shekolena wena mohlang ka modimo ke a o dumedisa Dr. Tsotetsi
1: a ke dumedise o seng ga letsatsi ne wa ka ka letsoho la mohau letsoho la mosa ke le boa mohau wa modimo tsena tsohle ke mohau mohau ona o le bophelo re bofuwe ke yena ka lebaka phela la mohau mme hoseng ga letsatsi re nna le wena re hwehle legodimo wa halalela Jehova wa makgotla lefatshe lohle le tletse kganya ya gago ntate wa rona ya magodimong le motsotsong wa jwale Kriste a lokileng re tla ho wena re se fela re tla ho wena re sena tokelo empa ka lebaka la mohau o ne o re file ngwana o re bophelo ke wena fela empa e le rona batho re sa tsebeng ga o le jalo ntate a teng malapa o seng ga letsatsi malapa a weleng ka difatlhego modimo wa ka re santsaneng re o mema le maemong ana re re na lefu na tlala na mathata na kona a ka go aroganyang le lerato la gago ga lo jalo ntate wa rona ya lokileng go tsohle mesebetsing yotlhe e o e entseng maphelong a rona go seng ga letsatsi ke phamisa matsogo ke o ntse o le modimo le maemong ana ka Kriste morena re fa maatla amen
0: amen amen
1: mme wa ka mme mamokoro ragadi wa bana e re nna le wena le momamedi o seng ga letsatsi ke ye bukeng buka ke ya Luka chapter 16 verse ke verse e nyenyane fela verse ke 15 ngaka Luka chapter 15 Luka chapter 16 verse ke 15 yona ha e fumana le hile ba le ha ka tsela e tjena e re lona le iketsa ba lokileng mahlong a batho.

0: empa modimo o tseba dipelo tsa lona
1: eish
0: ho bana ho tlotle hang mahlong a batho ke manyala ho modimo
1: sho
0: me wa ka ke rata fela mona mo ereng lona le iketsa ba lukileng mahlong a batho ka ga di ke molaetsa o go tlotsa mayang ka ona le seng ha letsatsi ha re kopa moya wa modimo go o kene ka go rona moya wena o rene moya wena o fetule mayemo moya wena o kene ka hare motho wa ne ya ka hare o sebetse ka hare ho yena go seng ha letsatsi e ka hona le batho ka pa hona le motho me wa ka ya claimang e ka reng o batla moputso wa dintho tseo a di entseng e ka re go na le motho ya ipolelelang mme mamokoro gore nna ke sebeditse mme ke lokela ke moputso e ka go na le morui ya neng a itseba gore ke morui mme o batla moputso ka moga tsena tsotlhe tseo a di entseng gobane o fumana gore bophelo ba gae bo eme bophelo ba gae ga bo ye pele bophelo ba gae ga bo atlege godima tseo yena a reng o di entse go batho ga ke tsebe na ke tlo bua le mang go seng ga letsatsi empa ke rata fela gore molaetseng ona wa letsatsi la kasheko ona o reng lona le iketsa ba lokileng mahlong a batho ha le iketse ba lokileng mahlong a modimo ke rata go iketsa batho ba lokileng mahlong a batho ga ga o ntumelela mme wa ka ke batla go nka molaetsa ona koko o fe fela sehlhoonyana fela se reng itšhebe go seng ke tlo bua ka motho ga ke batle o bua ka batho ga ke batle gale re bua ka batho me mamokoro gale re supa batho ka menwana gale re bolelela gore batho ba entse one ba entse two empa molaetsa wa letsatsi la kasheko ke molaetsa o batlang motho ka bong wena ka bo wena o itšhebe wena ka bo wena o nke seipone o se bee ka pele go wena o itekole gore na o lokile matlhong a batho kapa o lokile mahlong a modimo ga e ba o ntumelela ke batla go botsa fela potso ena e reng ga ga o re o lokile ke ga o lokile ke ga o entse eng sena seo wena o bonang se lokile ebile o lokela go na le batho ba bolelang gore nna gale ke thusa batho nna gale ke apesa batho nna gale ke fa batho dijo bothata ke gore batho ba na ba neng o ba fa dijo a na ba kgotse na gobane o ba file yes ke nnete empa batho bana ba ntse ba lapile o mongwe o re nna gale ke apesa batho ke bua ka motho ya iketsang e ka o lokile mahlong a batho e se mahlong a modimo o re nna gale ke fa batho ba lapileng dijo gale ke apesa batho ba neng ba tlhobotse empa lefatshe ga le batadima batho bana ba ntse ba tlhobotse empa nna ke re ke ile ka ba apesa hona le batho ba lapileng bao ke reng ke ile ka ba fa dijo empa o seng ga letsatsi batho bana ba ntse ba lapile empa nna ke ba file dijo ke ka go ke reng e ka go seng ga letsatsi nkaka ka itšheba gore na ebe seo ke neng ke se etsa ke se neng se lokile ke se lokileng mahlong a batho kapa se lokile mahlong a modimo na gobane otho se lokileng mahlong a batho ke manyala go modimo gona batho ga rata o etsa dintho tse kgatlhisang batho ga ke etse ntho gobane ke ntho ena e tswa botebong ba pelo ke batla go etsa gore lefatshe le ntadime le mpone ke le motho ya lokileng mahlong a lefatshe a e ba o lokile o etsa gantle ke kopa o re nke me mamokoro go tho iteng papadinyana e bapalwang ke bana go tho papadi ena ba thala-thala fatshe ba etsa diblokisinyana ga ba qeta ba thalamola e re ga o ntse o kena ba ntse ba re in ba re in ga o hata mola me mamokoro ba re itšhebe ke batla o seng ga letsatsi o itšhebe o nke seipone o se bege ka pela gago a ko tlogelele go bua ka batho a ko o tlogelele o seng ga letsatsi go blame batho ha ka shekulena nna self nge ke blame nge ke bone diphoso tsaka ke nge ke kope modimo hore a ke atlose bobe bohle bo hunna ho senga letsatsi re tshintshile platformo re bua ka nna ha ke bui ka motho e mong ke bua ka nna motho yena yeo le nna ke di etsang tsa lefatsheleng e re potso hai ba o etsa tselukileng o batla mogahlong wa basoni a kere o lukile le batho ba o tseba o lukile ho ya ka mogho wena o ba bolellang ka teng mogahlong wa basoni o batla eng mogahlong wa basoni hai ba lo wena ha o emong ya somang o batlang ka go mogahlo wa batho ba rerang dintho tse mpe empa wena o re wena o ya lukileng hona le batho ba ratang ho dula jole ka Petrosi ya kileng a lo ora mollo o a ileng a fumana mollo ona o besitswe a sa tsebe sepheo le morero wa gona mollo ona o beseditswe eng Petrosi ne le motho ya neng a re o lokile mahlong a batho ba neng ba motadimile o tsamaya le morena Jesu ha fihla o dula magotleng a dira e bile o ikomosa mollong ona empa o re ke motho ya lukileng ha o lukile ichebe o senga letsatsi hore na dintho tsa hao di o tsamaela hantle kapa dintho tsa hao di eme ho ya ka melemo ena o reng o etsetsa batho Judas o ile a khukhula o ile a potepotela o ile a eka morena wa hae empa a ne a re o lokile mahlong a hae ha e ba o lokile o batlang lebaleng ha Kaiafa ha e ba o lokile lefatshe le o tseba o le motho ya lokileng lefatshe le o tseba le motho ya o nang le dipuo tse ntle tse molemo ho seng ha letsatsi ha wa tlelwa ke letho se teng o fumana dillo o fumana dikgapa go tuba mesebetsi yohle yena yeo reng wena o ile wa etsa motho lona le iketsa ba lokileng mahlong a modimo empa modimo o tseba dipelo tsa rona re lebala gore modimo ke yena motho wane ya bonang motho ya ka hare ka sefahleo ka dipolelo ke tseba modimo me wa mokoro empa diketso tsa rona di a re latola go tlo go tshwana le simbala e modumo o moholo e modumo re ya o etsa gore lefatshe le tle le re bone lefatshe le tle le attractehe ke puo kapa ke le rata leo re le etsang empa ka gare go dipelo tsa rona go se jalo ha e ba o etsa gantle gobaneng o na le dipelaelo gobaneng o batla moputso wa dintho tse o kileng wa di etsa gobane batho go supa-supa ka menwana re kgesa-kgesa batho o seke wa mmona a le tjena o ne a etsetswa ke nna ena ga o motadimile ke nna ke leng ka moetsetsa tsena empa motho ona wa modimo o ntse a sa kgotsofala o ntse a na le leqeba mohlomong re fa batho dijo kapa mohlomong re ba apesa kanthe re ba bula maqeba gobane ga ke qeta go fa dijo ke a gutla gape ke nna ke bolelelang lefatshe o seke wa mmona a le tjena tsena tsotlhe di entswe ke nna go seng ga letsatsi o ema jale ka morui ya kileng a reng tate gale ke fa ba neng ba lapile gale ke apesa ba neng ba tlhobotse gale ke rarolola mathata a banna le basadi empa nna o seng ga letsatsi ga gona letho ka go mokotla o ko o tshwereng ga ke a tshwa ka letho ke motho fela ke se ka gare go nna ga se se kgatlhisang matlho a modimo go seng ga letsatsi tlo nna le wena re itekole seiponeng sa modimo nna le wena tlo o itšhebe gore na mesebetsing ye o e etsang dithusong tse o di etsang a na o etsa ntho tse lokileng kapa o etsa dintho tse kgatlhisang batho gobane ga e ba o etsa gantle moputso wa gago o keke wa o thola lefatsheng moputso wa gago o tla o thola legodimong empa gona batho re phakisa ka batla meputso ya dintho tseo re reng ke rona re di entseng lefatsheng re lebala gore dintho tsotlhe di entswe ke modimo o file tsotlhe go fane ka tsona empa ona o le gonatha o fa motho o ntse o bilaela o fa motho o ntse o mokomokomela o fa motho ya hlokang ya lebeletseng thuso ho wena o a mokomokomela ho bane wena kana go yena ona le maemo ana a mo fetang motho ona wa modimo dikeledi tsa hae di dula di rotha ka mehlale matsatsi ha o tadima o bone ka reng o tshwere bophelo ka nte ha tsebe gore le modimo ga a ye go wena le ga o di tshwere lefatshe le o tadima o le motho ya nang le ditšhelete le o tadima o le motho ya nang le morui empa modimo o re pela sefatlho sa gae o go tsena tsotlhe ke manyala e ne ka ke ra itšheba ka kopang tate modimo a ka lokisa moya pelo yane e ka gare pelo yane e sa boneng ke motho ya ba modimo ya fokang godima yona ka isopha gobane ga e ba o lokile o go le ka tumediso ya gago fela bana ba modimo ba fola ga o le motho wa modimo yeo modimo a dutseng go yena o re le ga o sa tsebe gore go na le tse ntle tse o di entseng empa batho bo ileng wa ba etsetsa ga se o etsetsa motho go tlamehile lefatshe be le o bone gore ka nnedi ke entse eng a ke re seela se le palose itse ga ba kena ka gako go tempele ba fumana monna o modimo a dutse ka thoko monyako wa tempele a kopa ba re ga re na le thomatsogong empa seo re lefang sona re lefa lentswe la modimo wena o ba file eng gobane o tlo bolelela lefatshe gore ke na le eng ke le ka mofa yona empa ka sheko o nleboga ka tseo a nlebogang ka tsone ga o thusitse motho ka mogao wa modimo leboga modimo gobane o go letsogo go letlhogonolo o go letsogo le fanang empa rona batho ga re fane re thabile ga re fane gobane re batla go fana re fana gobane re batla go bontsha lefatshe gore ke na le bogona ebile ke feta mang ka seo ke nang le sona ka pelong go se jalo tsotlhe tseo re faneng ka tsona mme wa ka ga di na molemo go batho bao re ba fileng gobane ga re ba fa ka pelo tse ntle ka pelo tse lokileng ke le re rata fela gore lefatshe le bone gore re ya kgona go seng ga letsatsi ke batla fela re itšhebe ga o nka stepe se latelang o bo o itekotse gore na ana nna ke santsane ke le motsamaong ya ntate modimo a nna ke santsane ke leo modimo ke le ke seo modimo a batlang ke be sona kapa ke seo lefatshe le batlang ke be sona go na le phapang pakeng tsa motho ya fepang le motho ya fepuang motho ya fepuang ka mehla le matsatsi o lebeletse go gora o lebeletsetse molemo mme mamokoro go motho eno ya mo fepang empana ke tlo gora jwang ke tlo amogela jwang ke tlo fola jwang o mpha empa o ntse o nkomela ke tlo fola jwang ke tlo amogela jwang ke tlo o leboga jwang gobane tsena tse o mphang tsona e kare o mpha matetetso o mpha dimeutlwa empa wena ka letsogong la gago bona o tshwere dijo gore sekepsele sena se le teng ntlo motho are o ba sa le teng empa ka nako eo motho ona o tla go wena mme wa ka gobane a bona se molemo seo a neng a ka se fumana kante ga a tsebe go simbala e modumo o mogolo e le ka go seng ga letsatsi ga ke na ditaba molaetsa wa ka o ne o le mogutshwane fela gore re nke se ipone ga o itšheba se iponeng ga o tlo bona batho bane ba bangata bane bo ba fepileng ga o tlo bona batho bane ba bangata bane ba ileng wa ba apesa ga o nka se ipone o bona wena go seng ga letsatsi bua le wena itukise gore na modimo a na ke santse ke le moo o mpatlang teng kapa ke moo lefatshe le mpatlang teng a ke re kope mogao wa modimo gore ke kene ka gare go rona o re fetole dipelo ke bene le pelo ya nnete pelo ya kutlwe le botlhoko pelo e kgonang go thusa batho ba utlwileng botlhoko mme mamokoro go seng ga letsatsi ga ke na ditaba le mantswe ka kreste morena ya re fang maatla amen
1: amen momamedi wa lekwa FM lengolo ke leo le tswile molomo wa modimo o buile le rona go seng ga letsatsi se ipone ke sena se re shebile e se ka molomo wa ntate modimo o ne o re ke a tseba re a bua ka matsatsi le matsatsi empa tsatsing la kasheko lena ke rata gore o ko o tle le se ipone o itšhebe ke a bona ke nnete o qabane le batho empa di joang tso no di bua le bona ke ya bona ke nete o dutsimane kholeng ya hao o re wena ga o batlwe ke batho empa si ipone ha se o sheba na sireng mohlomong Dr. Tsotetsi ha se re batho ba o batle batho ba tena ba bale ya ho wena hobaneng batho ba tshaba hore wena tso fanang ka tsona ditlaka dikomang mohlompe batho ba tshaba hore bana ba utshepile ba sa tsebe hore ha o qeta ho di rolela ho bona le bona ba lo di mathisa sipone ka sekolena sire hobaneng ha o nthusa mme wa ka ire handa te modimo mphamisa ka morao ho thuso ya hao ho tswa mantsi a reng skela mona le jwalo Matsotetsi ne le skepsele hampe le skela mona le jwalo monna ona mo sotla sa mo fetshelete ba phela ha ka mona le bana si bone se re ngwaneso ho baneng ha o le jwalo kana ko ngwe mesebetsing me waka mona mo re reng o supervisor teng si phirise ipatetse ngwana ko re bana ba batho ba sa rapella dikatlego empa ha ba tshwara di lampi di kerese tsa bona ba lla ho modimo ka wena me waka bana ba Modimo o sentse hore se ke ba tseba ho rapela thapelo nngwe ntle le hore ba re ntate Modimo a ko re sebeletse ka mamokoro. Hey mme wa ka moya ho seng ha letsatsi la ka sekolena o re mme wa ka ko itshebehle a ko itshebe wena ntate wa ka mme enwa tsatsi lena le ha hore ha o sana mofuthu ka lapeng ha se o bane ntate wa ka o dula o morwaka o mo jotsa hore ko fumana o le skepsele wena ka o ka ka o phutha o teng motho a phuthwang ke motho ntate wa ka ha ile hantle ntle o no sa mo phuthi ntate Modimo la mpa fela o etsa hore o be le jwela thuso bophelong ba mme enwa. Hei ha ke tsebe na moya o reng wena Dr. Tsotetsi o seng hona empa ke utlwa e ka re moya fela o re o ko tlwaeletse ngata o ko tlwelele hore batho ba tswile ho wena o ko eme siponeng o itse Dr. ha o qala o re hangata ha re bua le batho empa letsatsing lena sipone monana o supile rona o seng a letsatsi Dr. ka lebaka la nako o ko re ke melaetseng ya bamamedi ke utlwa rona bamamedi ba reng
2: Matsotetsi mokgetho wa ntate Modimo ke le dumedisitse mabitsong a mararo la ntate le la mora le la moya o halalelang ho iswe tlotlo le tlhompho le poko le ho ntate le ho mora jwale ka ba ka utlwa ka utlwisisa monna Luka o re re itshebe re iketse ka re lokile mahlong a batho empa Modimo yena wa tseba gore dipelo tsa rona di tletse bobe Modimo a re thuse Modimo a re thuse Modimo a re tshwarele gobane ke Modimo wa dipelo Modimo o tseba dipelo tsa rona ka mehla le mehla jole ka ba ka utlwa ka utlwisisa re ko itsheba rona ana ntse ke le tseleng ya ntate Modimo na kapo ke lahlile lerato la ne la kgale na ka Kresta re fa mmatla ga ka etsa tsohle amen
1: eish momamedi ha bua tsena wena Dr. Tsotetsi ha ba nyoloa lentswe la ntate Modimo le reng a ko le gutlele makopanong a ditsela le yo seba mo le lahlileng lerato la pele teng gobane mme Matsotetsi pele re ne re ratana pele bohloko ba gao e ne le bohloko ba ka pele go ne o thwe ntlo go tshae mabapi pele mme Matsotetsi re ne re kwaelana pele mme Matsotetsi re ne re rapelelana pele mme Matsotetsi ne re ga o ile phuthewong go na le tšhelete e ntshiwang ke ne ko ntshetsa mme Matsotetsi ke o kwala bohlaswa e sa re mohlare qabaneng ke be ke re gale ko o patalela le kerekeng o tsatsing lena o lebetse hei momamedi wa leka FM se ka re ka itshebatlhe ra menagana le mohlala ebile ke rate gantle ena yeo momamedi a qetang go e bua gore ga re se re itshebile mme wa ka re se re bone gore le rona go na le mo rileng ra kgetshemela teng e se ka go ka lokela gore re kope tshwarelo ntate Modimo ga re qeta moo Dr. Tsotetsi re menagane le mehlala gobane lentswe le ntate Modimo le re ga o na le qabang le ngwaneno lokisang fa ditaba e se ka e re tsatsing lena la ka sekolena re ka yo dula re le bana ba motho re lukise ditaba lentswe le kene molaetsa o kene wena Dr. Tsotetsi o re na batswadi ba ka e ka ba lengolo le badiwe kae wena Dr. Tsotetsi
0: molaetsa ke ho Luka chapter 16 verse 15 fela Luka chapter 16 verse 15 fela lona le iketsa ba lukileng mahlong a batho empa modimo o tseba dipelo tsa lona
1: ya molaetsa o ke ene hore dumela Dr. Tsotetsi le mme mamokoro ke mametse baruti baka lona le re bayang hantle ka mehla le ka mehla ke ntate Mofokeng ka white o ngotse fela ka white ntate Mofokeng ha re lebohe hle ntate waka ha re lebohe ha lentsola ntate modimo le tswile lentsola ha hore ha leno tswa fela le setsa mosebetsi ke ka ho ha ke qala lena bona ka mehla ke re mmamedi iphuthulla pelo ho baneng moya zwe le khale na neo le re tshuri re ka la bone ke moya o re yes moya Dr. Tsotetsi ha o tle ka tsela tse tshwanang kana ko nngwe moya o ka tla o to phamisa o bona hore o robeile Dr. Tsotetsi kana ko nngwe moya e re ha o fihla Dr. o tshidise o bona hore o hloka o tshidiswa kana ko nngwe moya re ha o fihla zwe le khale ntsola ntate modimo le re ke la ya be o ke baratang tsatsi lena moya o tswile ba mamedi ba le kwa FM ho bona hala moetsi wa rona a rata hore la ya o seng ha letsatsi la ka sheko lena e re ke shebe molaetsa mona o re madume bomme ka utlwa ke utlwisisa lengolo la ka sheko lena ke lo itekola hore na ke motho ya jwang pela sefahlo sa ntate modimo a re iyo ke la vika Cairo ke kopa ntate modimo lentswe lena letle le sebetse ka nna ke a leboha o slavi ke rata moya wo o na le ona ebile ke a gola ntate modimo o tletse ba tshwana le nna le wena gobane Dr. Tsotetsi ha qala ha re o tlo bua le batho empa o itse tsatsing lena o tlo bua le nna jwale molaetsa o na le nna o bua le nna gore ka ba ke pelo tse kae gona jwale tse lemetseng tse tlhomoileng ka lebaka la ka e ka ba nna ke dutse mona ke llamaditse ba bakae tsatsing lena seipone ha se buile se tlhoka fela gore motho ka mong a itekole mme ga e be go na le mo o sentseng teng o kgutlele morago o yo o lokisa ditaba wa kena molaetsa o na re o kopa lengolo wa kena molaetsa wena doctor wa kena molaetsa e re ke bone wena doctor e re fela ke etse tsena
3: dumela rakgadi le kae o moya wa tlhokagala mme wa ka gore re dule moreneng matlheng a ga ya sa se tweng ke letho o thinxate papi le o wenza ka kotlhe maka qhubeke wenze kotlhe o wenze kobi maka qhubeke wenze kobi gobane re phela tshigong tsa go qetela se o batlang go seetsa seetse o tlo kgone o tlotlisiwa mogodimong gobane lefatshe le keke la o tlotlisa la o fa ditlhonolofatso gobane ditlhonotsolofatso tse tswang go motho ke tse felang empa tsa jehofa di dula ka o sa feleng ga re lo itukisang bana beso gobane ga re sebeletse lefatshe lena re etsa di-insorance tsa memoya ya rona empa moya o nana re kgone go go insore ga ye mmusong ka diketso tsa rona go latlha tsotlhe go tela tsotlhe tsa lefatshe lena re sebeletse modimo ya phelang ke a leboa ke a sefunwe ka poipatong amen
1: o sefuniwe amen amen o kene molaetsa wena Dr. Tsotetsi o re presiding e ka re ka lo itekola botlhe ga eso bogading le ka bomme wa ka ke triple m ka tshepiso ya wena triple m e ka kgonagala gore re itekole motho ka mong wa tseba o kobe le nnete moyeng wa gago wena presiding gobaneng a mangwe a mamati ga se o ra kwetswe a mangwe a mamati a kwetswe ka lebaka la diboko tse tlang ka mora rona a mangwe a mamati a kwetswe ka lebaka la dipelo tseo re di tlepentseng ga botlhoko fela ba bangwe ka ba batho ba ntate modimo re ba tlepentse ka dipuo tsa majwe a dipuo tse tswang melomong ya rona ba bangwe re bomme ba merapelo ba bangwe ba dutse fatshe ka lebaka la batho ba bangwe ga ba sa kgona go kena ditempeleng Dr. Tsotetsi mosadi wa modimo ga dula gobaneng a sa batle o dula ebile ka gara ditshebeletso ka mona a teng makoko le makokonyana a na o re tsebang gore makokoana ka lebaka la ona bana ba modimo ga ba dula gobane ba batla go dula empa ba dutse ka lebaka la batho e se ka re ka lo itekola momamedi wa lekwala FM wa fitlha molaetsa wa re letsatsing la kasheko ke lo dula seiponeng ke itekole gore ke pelo e jwang from lady in red at small farm lady in red eya le se litswile ka nete wena ngwaneso lentswe ke tsho ke re letsotse nna le wena wa bona wa bona hala hore ntate modimo ke modimo a sa forcing o bane o re Dr. Tsotetsi lentso la ka haleso ntle le hore le etse msebetsi ba teng bana ba ntate modimo ba le utlwang hantle doctor go bane hangata rata melaetsa e re utlwisa monate empa tayo le kgalemelo yona re batle empa re be re batla hore menyako e buleye ntate modimo re tsebe ya ka ha ithatha kapa ya thibana doctor mamukoro hore nka utlwa hore na o rapela hore o re ke a bona gore o sen le motsheare o ya rapela o re mpa bothata ba bophelo ba gago ga se tsena tse wena o di shebileng o re bothata ba pelo yao motlhompe o shebile o re o louwe o re molo ye mogolo wa bophelo ba gago ko wena mamokoro o re wena o shebile ka nkane gate ka nkane a se bothata lokisa pelo lokisa pelo lokisa pelo wa kena molaetsa wa re amen modimo ke eno tsotlhe ga di refa jehofa rona re lo itekola re le bana ba ntate modimo amen amen amen amen wena ntate waka ha re tloelle ntate modimo a etse re mo fetse baka a se mo sebetse ke utlwa hantle seo lentswe le sebolelang e ka re re ka tlohella ho bua ka batho ra bua ka lentswe la ntate modimo amen ka nete wena ntate waka baruti lengolo le sebetse ho batho ba batlang sefahlo sa Jehova eh wena mo mamedi wa le kwa FM lentswe le tswile tsatsing la ka shekolena ntate modimo o re hobaneng ha re latelletse hore re be ba lokileng ka pela batho o re hangata ha o tsebe hore ha o kgotsofatsa batho o yetsa tse manyala ho nna ke le modimo o re hobaneng ha o batla approval ya batho mamokoro hobaneng ha o batla validation ya batho ha o bone hore validation ye ya batho lentswe la ntate modimo le tshwalo wena Dr. Tsotetsi le re ya qenehelang bophelo ba hae o re ho nna ha se letho gobaneng ke tlhoka pele ore o role o re sefapano sena ha se jaro ka dintho o re Dr. Tsotetsi o re ga o tle go nna o tshwere dintho tsa gago morena Jesu Kriste ga kopana le barutiwa ba gae o re ga jale ke a bona letšha ya ditlhapi empa o re ke tlhoka gore le tlwelele matlo a lona le tle go nna le lo tshwasa batho ga kopana le ba bangwe o re morena morena ke batla go tsamaya le wena empa ke kopa gore nke ke le o sadisa batswadi ba ka pele o re wena ga wantekana gobane go na le tse o santsaneng o di tshwareletse wena o batla validation ya batho gobane bothata boteng Dr. Tsotetsi ke bala lengolo lena ke la ka ipotsa ka rebe ga fitlha go batswadi go ja motswadi a re Jesu yo wa Nazaretana wa mosepe ngwanaka go ja motswadi a la roso le mosanyanaka ke le mong fela e be na morutwana yo wa morena Jesu na taya ya mongwe ore morena Jesu ke kopa ore ke lo pata lefu le hlaile o re tlwelelang bafu ba pate bafu ba bona rona ga re sebetse ka bafu empa re tsene e phelang mo mamedi wa le kwa FM lentswe le tswile tle lentswe le tswile o seng ga letsatsi o sa buile mo mamedi a re lentswe wena Dr. Tsotetsi ga re balamane o tshenolo o re ke mehla yo modimo a tsholetse moya wa gae ka tsela ye makatsang ke ka go o tla bonang a na etsa ntho tse mpeke jwale o tswalolata tseo re sa di tsebeng o bona jwale a etsa tse wese o bona a halalelang a halalela ka o fetisisa ko baneng ke nako ya ntate modimo wa kena molaetsa wa re tsamayang hantle baruti ba ka modimo a re bolokele lona ke ntate Mofokeng ka White City ntate Mofokeng re a leboa tle wena mohlanka modimo Dr. Tsotetsi e re ga nako e re beile tsena wena mohlanka modimo jwale kha re buse ka thapelo re tle re boele gape re kgutlele go ntate modimo ga re ikgutlisetsa go yena re re ntate o fitlhelela bekeng e tlang gape re kopa ore wa tseba o tlhole le rona o bape le rona gobane rona re o tlhoka ka matsatsi otlhe ka nako nngwe ntate re tena re kgelowa tsena gobane o batla o le sebakanyana le rona jwale re tlhoka ore o bape le rona ntate re re molaetsa ore re situle because re la ra bapa le batho re la ra bapa le batho o fitlhelela re be re utlwa bona o feta wena jwale Dr. Korise o ntate modimo ka thapelo tle mohlanka wa modimo
0: ee me mamukoko batho ba ne ba lokileng ba nka mosadi ba mo isa ho morena Jesu ba ka ba mo fumane a boka Kriste ha re letho e ka o re fela
1: ichebe
0: lona ho rena le hokae tsena tsohle ke di kgutlisetsa ho modimo ge ke mo hau wa morena rona Jesu Kriste o be le rona bohle le lerato la modimo le matshidiso a moya e se ka ntate re ka ga khutla mo go gelohileng teng re ka ga batla sefahlo sa hao ga itsa tsohle tse wena o di batlang ka Kriste Morena ya re fa matla. Amen.
1: Amen. Doctor e re fela ke fitise molaetsa bona ka ka le sobana la nale wena mo mamedi jole kha re saletse fela ke metsetso e semika e re tswa ka studio.
4: Go tsa bo moima ka mo ka studio ntse re le boha lentse le le ketsatsing la ka jeno lentse le re modimo o tseba dipelo tsa rona.
1: Yeah.
4: Le ha re ka ipata.
1: Yeah.
4: Ra hlahella re le ba lukileng. Ba yetsa ntsentle plus fa hlo sa batho.
1: Yeah.
4: Empa yena wa re tsiba.
1: Yeah.
4: Ha bua tafita ho di pesa le me o re modimo a re le ha o ka kena ka tlase tlase ho botebo ba metsi modimo wa o bona le ha o ka ya mo le fatse le fellang teng modimo wa o bona le ha o ka ipata ka hare ho le fisi modimo wa o bona le ha re ka hlahella re le ba hlokileng plus fa hlo sa modimo empa metsamo ya rona e le metsamo ya le fisi metsamo ya rona e le metsamo e sa kgahlisi modimo mara modimo wa e bona. Hore tsatsi la ka jeno re ka lokopa ntate Modimo hore a tla re thuse re tle re itukise re tle re batle botemba haye re tle re tsamaitse lentsa holoka ere ha re nehela re nehele ka lerato re sa nehele ho bana ho na le ntho tse mpi tse re di lebelletseng ka morao ho bana matsatsing ana batho ha ba nehela ha ba nehele ka lerato o nehela ho bana a batla ho kgahlisa batho o nehela ho bana ho na le ntho eo a batlang ho yutswa ka hare ho bophelo ba motho onana ba bang batho matsatsing ana ha tshabe lofa di aparo tse sebeditsweng gore di tle di senye bophelo ba hao mara ha hlaela pla batho o hlaela e le motho a o etsang hantle ntse re beye mme wa rona mo a leng a sa kgona go ba le rona tsatsi la ka jeno ntse re re modimo a tla mo fodise a tla mo phahamise a mo fe matla a tla be le rona beketlang ke a leboa bo meina.
1: Re lebuile se ka ntate modimo a ka wetsa hantle molaetsa o ke ene gore modimo keo ke ntate Moetika Zone
4: go tsa bo moima ka mo ka studio
1: molaetsa o ke ene gore modimo keo ke ntate Moetika Zone 20 ntate Moeti re a leboa hle ntate wa ka a ka motsotso na o le mong ke re Mother Arch Ubani ke a tseba o mametse mo leng teng wena mohlanka modimo re re la re sa ba le wena ka moka nama empa re a tseba ka moya o bile le rona bo teng bo siyo ba hao re la rabutlwa ka ru studio me re tshwara ka letsoho la moya wena mohlanka wa modimo e se ka re ka bua mantso a reng wena Thalita Kumi moradi tsoa dipatentse o tse o lengotsa ona e se ka re ntate modimo ka o phamisa bekeng e tlang ra kopana re ya o rata mohlanka modimo phahama modimo ke o mamedi wa le kwa FM lengolo letswile le re a ko itshebe e se ka re ntate modimo bua jole kha na bua le Adama Adama Adama tswa mo Adama ha bua le ntate modimo a re ke ipatile morena go bane ke bone bofela baka e se ka re rona letsatsing la ka shekulena ha re bona bofela ba rona re ke ke ra ipatela moya wa ntate modimo ka po re ke ke ra ipatela botemba hae e se ka re re ka matha re sa ipate empa e se ka jole ka morena Dafita re ka mathela ho yena mo mamedi ha modimo a ratile ra boetse hape re kopana bekeng e tlang wena mamedi wa le kwa FM ka hora ya borobong la bone ntate modimo ha yo etsa hantle a o baballe wena mamedi hodima hlogo hora ke a le shomele metsweming mme angeswa o tla re balla ditaba ka lelemela isiXhosa Dr. Tsotetsi tsamaya hantle wena mohlanka modimo e se ka ntate modimo a ka o baballa o fihlella o fihla ha hao di dipalangwantse o tlo dipalama ntate modimo se ka raka o boloka mamedi wa le kwa FM modimo kuo ho fihlella bekeng e tlang.
5: Ezi zindaba zaseLekwa FM inyaniso ulwazi kunye nelizwi lethu elidibeneyo. Ezi zindaba zixhaswe yiLekwa Federal Solutions kunye neTrue Voice 016 Media.
6: Ixesha intsimbi yeshumi nesibini ndiyabulisa mphulaphuli. Isebe lophuhliso loluntu laseGauteng liyaqhubeka nokwenza inkqubela ebonakalayo ekulweni nobundlobongelo obusekelwe kwisini kunye nokubulawa kwabasetyhini. Ngokuphunyezwa kwentsika yesini yesicwangciso sesizwe se-GBVF esigxile ekuphenduleni ekunakekeleni ekuxhaseni nasekuphiliseni oku kugxininiswe ngumphathiswa wezophuhliso loluntu wase-Gauteng nguNomuntu Nkomo Ralihuku ngexesha lokubekwa kwengxelo yonyaka ka-2025-2026 yesebe kwindlu yowiso-mthetho yephondo laserhawutini kwiveki ephelileyo. Umphathiswa uthe isebe lenze inkqubela ebonakalayo ekuqiniseni iinkonzo zokuxhobisa amaxhoba kunye nokwandisa inkxaso kwaba basindileyo kulwaphulo-mthetho kunye nobundlobongela kulo lonke iphondo. Kusenjalo, uEdward Khumutso Madiba ophumileyo eRoyford ubanjwe kwakhona. Ngokwenkonzo zolungisa, uMadiba uphumile wabanjwa emva kweeyure ezingamashumi asixhenxe nesibini ephumile eRoyford Maximum Security Correctional Center kufutshane neMahikeng. Ngoku ugcinwe kwiziko lolungiso laseRhosi Mamburu. UMadiba uphume entolongweni ngomhla wesithandathu kweyomsinzi ngelixa ekhonza isigwebo seminyaka engamashumi mabini ngokuphanga ukuba nompu kunye nembumbulu, ukuthumba kunye nokwaphula umthetho weparole. Ukomishinala wesizwe wenkonzo zolungiso uMagodi Thobagale uthe uMadiba ubanjwe kwiiyure ezingamashumi asixhenxe anesibini ngokuhambelana nomyalelo wesebe wokubamba abaphumileyo ngokukhawuleza.
7: Rayfront Maximum Correctional Center near Mahikeng in the northwest on the 6th of September in the early hours of the morning. I'm here today to confirm that offender Edward Khumutso Madiba has been apprehended and he's back in custody. The national tracing team was activated within hours of his escape, and they were joined by other teams from the department, but also most importantly, the national task team worked with other law enforcement agencies.
6: Usekela mphathiswa kwiofisi kamongameli wezocwangciso ukubeka esweni kunye novavanyo uSeiso Muhayi ucele intsebenziswano eqinileyo phakathi kukarhulumente, amashishini kunye noluntu ukuze kuvulwe amandla ophuhliso apheleleyo eSouth African Forestry Company, SOC Limited, kunye nokuqinisa igalelo layo ekukhuleni koqoqosho olubandakanya wonke umntu. UMuhayi wenze isicelo ngexesha lotyelelo lokubeka esweni eMpumalanga ngolwesibini umhla wesibhozo kweyomsinzi. Le ntlanganiso ihlanganise abameli abavela kurhulumente wesizwe, wephondo nowengingqi, amashishini uluntu, abathengisi bamahlathi, amashishini efenitshala kunye nabaxhamli bezolimo. Kusenjalo, isebe lezengqesho kunye nemisebenzi eMpumalanga liqinisa imizamo yalo yokukhuthaza ukuthotyelwa kwemithetho yabasebenzi ngephulo lokuhlola iBlitz eliza kusetyenziswa kwiphondo liphela koomasipala abathathu bezithili, iNkangala, iRed Sibande kunye neEhlanzeni. Eli phulo liza kuqhubeka ukususela ngomhla wesixhenxe ukuya ngomhla kwe-11 kaSeptemba. Olu hlolo lwenziwa ngamaqela abahloli be-Basic Conditions of Employment Act kunye ne-Occupational Health and Safety Act abaza kutyelela iindawo zokusebenza kumacandelo ahlukeneyo ukuvavanya ukuthotyelwa kwemigangatho yengqesho kunye neemfuno zempilo nokhuseleko emsebenzini. Okokugqibela, iziko lolawulo lwentlekele lephondo laseNorthwest liyaqhubeka nokubeka esweni imeko kulo lonke iphondo ukuze likhawulezise imizamo yokwakha ngokutsha, yokunceda kunye nokuvuselela emva kwemozulu embi ebangele umonakalo omkhulu ngempelaveki ephelileyo. Kwingxelo yohlaziyo ekhutshwe ngolwesithathu, iPDMC ithe iqalise uvavanyo lomngcipheko kunye nobuthathaka ukuze ifumanise ubungakanani kunye nobunzima bomonakalo obangelwe yimimoya enamandla, imvula enkulu kunye nezivuthuvuthu phakathi komhla wesine nowesithandathu kuSeptemba. Iimeko zemozulu ezimbi zilandele isilumkiso se-Orange Level 6 esikhutshwe yiSouth African Weather Services esibangele ukutshatyaleliswa okubanzi, umonakalo wesakhiwo kwipropathi yabucala yoluntu, indlela ezikhukulisekayo kunye nebhulorho kunye nokuncinywa kombane kwezinye iindawo. asizikhumbele imphulaphula ezalena iyure indaba fumana kwakhona indaba ngensimbi yokuqala apha elikwa FM mna ndingoangezwa mbaba.
5: Ezi zindaba zaseLikwa FM, inyaniso, ulwazi kunye nelizwi lethu elidibeneyo. Ezi zindaba zixhaswe yiLikwa Federal Solutions kunye neTrue Voice 016 Media.

0: kena kwano ku file sihlopha sa St Paul ezase Val Brass Band bari hi ba no musa ya ke pile ba file yona ka kwano bari e ya ko bana le musa e ba le musa hle e ba le musa ka kwano e re ke tse fela tjena ku utlwa ka kwano ke a bona meletsa ntse ke re ke batla fela utlwa wa isa ka kwano
1: ntate orna ya mahotimo
0: yes
1: lebitso la hao le kgethwe ho tle mmuso wa hao thato ya hao e etswe lefatsheng jalo ka etswa lehodimong o re fe kajeno bohobe ba rona bo lekaneng tsatsi le le leleng o re tshwarele melato ya rona jale ka re tshwarela ba re sitelwang o tlo o seke wa re isa molekong ompe o re lwanele ho ye mobi o re lwanele ho ye mobi hobane mmuso ke wa gago le maatla le kganya tswalo ka o sa feleng ka kreste morena amen mamookamedi peleha amen
0: tanki me mamookamedi tle tanki me mamookamedi ka mono mamookamedi peleha ke a leboha tle ka thapelo eno e maatla tle ga leboha mme ke a leboha he mamedi ke itse ke na le mathata a antuka kwano antuka kwano he ho tsaka kwano ke tshwara ntho tsaka ka kwano empa he ke itse ha ona kgang he di mohala re tla o bona ha ke tsebe wena ko ngola o loka ha ke tsebe mamedi ha ke tsebe ko ngodi sa o loka he o mpa le morena le ba o kgatlisang sentse ke sa matshidiso hle ho bohle ba o tsinene na bo hlabileng teng
2: mpa le bu
0: sentse ke sa matshidiso hle ho bohle ba o tsinene na bo hlabileng teng hle ya ai re la hletse go di legend banna la pentep re hletse ke le ru banna o mo wa di wa sehlopha sa Val Legends ntate Steven Mafale sa re sile lefatsheng le ka kwano ka mane lefatsheng la Zone 7 banna ebile ke ntate wa di-legend banna wa di-Val Legends gospel choir sentse ke sa matshidiso tle mono Val Legends ke sa matshidiso bana beso tle ke re ga ba walesawe ka metlha ke na le o bua ke ganka basio ke ka berele mabitla ke yana tsebang sepheo le morero ka maphelo a rona ke yana tsebang phephosi ya rona ke yena sentse ke re fela phephi ga ke tsebe ko ngola o le kae ga ke tsebe itsa ke tsebe ko ngola o le kae ompa le morena le ba o kgatlisang ba bane ba ratilwe ke na le rona bontate Mafale le ba ratilwe ke na le rona tsatsi la ka jeno empa aowa ga gona he aish.

bitson la kakajan de long wala sa riske natwa bukenya hao le ka ni nase ko mametse from pele thamaya au ngwana mme banna eh le ke na le yena banna tate thamaya ka mani pele ya ka zone 3 ka mocibelo ya le re bya mme ma bogale ei le fulele le holo banna le holo ka zone 3 ka mono le fula mme ba bogale mono le ke na le yena pele thamaya arai ke re le tifi bona ngwana mme ra ri le ita ke go au bana ke ra ngwana mme ka ofela ka ofela are 26 ke na le wena 26 September ke na le wena ngwana mme support ya bana ba dikolo o mpale mo rena le ba go khatlisang ke dewe le bana beso di jotse phidisang ke na le wena o fihlela qetellong ba mokete ka tshirela thank you kiro o mpale mo rena le ba go khatlisang tate dikutle ka mo hau wa modimo ke tshidisa lelapa la gamaya ka small farm ka tatlhaelo ya emong wa leloko muzi mokati ka zone 7b tanki muzi a go tshidisa fela ba gamaya ka mane ka small farm ya ompale mogana jeso le ba go kgatlhisang ke ntate mofokeng ka vitro tile a re fela lekodilo leo ka moga gaotlhe monna tate dikutle ke hopola heso tswa habedi ah, morana madume ntate dikutle hle hai ompale morana le ba go kgatlhisang ke na le wena till the last hour lavi ka khairo ba re fela halleluya halleluya lavi halleluya dumela ntate dikutle ompale morena jeso le ba go kgatlhisang ke na le wena till the last hour ke nna thembi ndabeni au thembinata mathembisi tanko mabedi ga kesha metso ya rona fela ee lesome le metso robong pele go hora ya pele ya batla go fa pina ke batla go fa pina setlhopha sena se tla se tatile ba tsaya ba setlhopha se tla se tatile ba bua setlhopha se ke tlo fang sona ba qeta go thola invite ee ba nsendela o sentšena ba re monna re ya Botswana ka di-5 tsa December re ya Botswana ke tse di tsa ditlhopha tseo ke tse ke diphusa banna tsa kasi monana banna boitumelo gospel choir ya baya Botswana ka di-5 tsa December ee ke batho ba ntse ke sebetsa le bona ya tswa albumo ya bona e ntšha banna ya pina tse lesome ke teng mono o na le pina ke ebina le the legend sekgone le dlamele banna ba re fišagile re a Botswana ba re ka felelwa ke maatla ka felelwa ke tshepo ka ba ka inegela nthong tsa lefatshe banna ko felelwa ke tshepo se ka felelwa ke tshepo ngwaneso empa ba e rarolola ga e ya chorus mano tla ba utlwa ba mamele ke bana ba banyane ba tswa ka mo re ka boitumelo.

0: mamedi sentse ke na lena ntate Phadima ka kwano motokwa sentse ke na lena ka kwano he o tswa mane o ba isi tholo ngwanamme ngwanamme wangutlwa ke re wangutlwa na ngwanamme wa phetse motokwa alright no ha kena khabo ngwana mme kena khabo sentse le moye ngwana mme motlokwa
1: le bile mara dikutle e tumedise mara dikutle ke tsatsila ngwana mme
0: e ha kena moye ngwana mme
1: e ha ke a utlwa ngwana mme sentse ke tsore ditaba
0: yes
1: ha sentse ke tsore ditaba ngwana mme tsa isi tholo investment stock fair.
0: Yes, yes, yes. Di reng ka jeno?
1: Ke tsatsi la isi tholo investment stock fair. Ngwana mme re di tshwere ntse le tsona tsa isi tholo investment stock fair. Mo he o ka tsela nyane 1500 ka kgwedi tse tsheletseng o isa dikgweding kapo dilemong tse wena o ka ikgethelang tsona.
0: Yes, yes.
1: Jwale re na ena ya e seng kwa setho e ratwang ke batho kaofela. Ntse tswela pele ngwana mme ha iso stopi ntse tswela pele moo. O ka kenyang bonyane ba 350 rand ebe he o ema dikgwedi tse 80 o tlo iphumanela tšhelete ya o ka mora dikgwedi tse 80
0: ya ya okay
1: jwale go na le ena e nngwe a e kadileng tatentselo ya e santsane o ya ka mane ka ofising o lo ingodisa bakeng sa kgwedi ntatentselo o na le mogopolo wa gore o tlameile re be na le molo e leng wa rona jwale ena ga o santshwe tšhelete fela o lo ingodisa ka mane ka diofising e tla re lenane la batho a se le lekane bakeng sa gore ba ka kena go ena ya isi tholo mall ebe he ba tla tsebisa gore ba tlo ntsha tšhelete ka tsela e jwang ntho e namara dikutlhe ko iketsetsa bokamoso ko iketsetsa rona re le setšhaba se setsho re se ka tlhola re dependa bathong ba bangwe gore re iketsetse
0: ee iketsetse motho a motsho
1: ee jale kore iketsetse ngwana mme re na le monna a tšhatsi ya na le tšhabelo pele ntate Sibusisontsele ya batlang go bona mo Aforika a tswela pele a na le tšhelete re ile ra tlhoka tšhelete nako e telele mme re dependile bathong ba bangwe ka nako e telele jale tatentsale o e bone nthona a re ga re iketsetseng rona re le maAforika re se ka tlhola re dependa bathong ba bangwe
0: yes yes yes
1: jwale go motho e bangwe le gore mora dikutle
0: ke na le wena motlokwa tswela pele ke na le wena ke na le wena motlokwa tswela pele
1: go motho e bangwe le gore go motho a batlang ditlhakisetso a batlang go tseba gore dintho di sebetsa jwang a ka letsetsa dinomoro tsena tsa 016

0: crawl and run on a morning day, man. Hey. Hello? Umu na to ladi ol ladi do nyaana mo No ha le we wana me kita lek fit sem la eta de ladi no bo ro ke Thank you botlokwa
1: Thank you
0: Ai ke botlokwa ma be di jwale ol ladi do nyaana bo ali tembolo bana hey hey ol ladi do nyaana Ai, ke tsoke tola tsa phasa bisa network ke bolo ba. Al. Ola no nyana bo ntse he. Ke bona he ba si tsholo, ke tla noko fetlo mo go tsa bona lore. Ha o batla o tsetela di account jwalo jwalo, ke tla noko fetsona. Ke tla o fa tsona, Wala mamedi. Ah. Ke tla o fa tsona ka kwa. Ya, ke tla o fa tsona. Ke tsho bona he, shume le motsulu mo ba shume ba di ala le motsulu mo. 21 minutes past 1. Mo khatlo ke tse kwa bobedi. Wala. Ei wala no nyana bana wala no nyana bana ebe o kae botlokwa bana ei ya empa he ke tla ne go fetlo mo go tsa bona ka kwano mamedi ke na le tsona ka kwano tsa sechholo ha o batla go thola information e felletseng ka bono o ba tshware ka bono ya ke 016 023 0634 ke nomore o ba funela go yona thi account number bona mane ba re ke 6305 re ke shebe hantle mona ke tla shebe hantle ena ya ngolo hantle e tla tloa ke go fa tho e rom mona wo ke na chelte ka e ka e thontse go bo re ke nna hey o bo re ke dikutle ba nna ke dikutla mfile yona a two weekends in thoki go hey bitse ke na mathathe jwa le nna ka kwalo ba ga re di nkile wena mogena no no bo re ka ba funya gona ke 063 ya ke nomoro ka ba funela go yona kwano he 016 023 0634 ba isi kholo ka ya no ke botlo kwa mabedi la fa tselo tsa isi kholo he e re ba hantle metso ya bokaba ne ba shoba bena le metso mbedi mabedi ke tse ditaba diteka kwano he ke tse sehlopha sena sa Boitumelo Gospel Choir ba thotse invitation ba lo performa ka mane ka Botswana ka di 5 tsa December ba tle ba tsamaya le sehlopha se seng hape sa ga kwalo ka lapeng sa Pibe and Hosea Artist Development ba tle ba di eventing e one ka mono ya ba tle ba di eventing e one ka mono ka Botswana yes athi sa ba cha tshepeli sona ke bone le bona YDC banna bana ba ntate ka ibisa ee batle ba le ka Botswana ka mane ya tlhopha tsa kasi wa tseba banna ntse ntse di tswa ka kwalo di ya Botswana kwana banna re a thaba mane re a thaba ga ntse ba bitswa dinageng tsa ka ntle ka kwalo ee se ka ba binela fela ka kwalo ka Aforika Borwa fela nne re e tswe go lo bona dinageng tsa ding go wetsala jwang ee 31 October tlabe ba le ka mono he bachamtshepei YDC ee ka bo ka Botswana ee athi Boitumelo bona ba tle ba le ka mono ka di 5 tsa December ke tsa ka di 16 tsa godi yona ena bekenyane e tlang ka di 16 ya tswa album ya bona Boitumelo ya tswa album ya bona e ntšha e na le pina tse 10 bo ka felelwa ke maatla ana ke bapetsenyane bo se le gugu ba palwang ke nna le ntate kwana na Dlamini mono he ba tla ba teng ka kwalo bekeng e tlang tsa ke ba kopanyetsa interview le braramae ke banna a tlo ba tshwara bosiu bana ba tlo bua ka album ya bona he ba tle ba le ya tswa bekeng e tlang ka di 16 e tlabe e tswa ka kwalo he wa sebetswa banna dikhwere tsa rona tsa lapeng di a sebetsa tle di a sebetsa athi bana ba mme mandweni le bona bekeng e fetile ba ditse albamo banna EP ke pina tse nne ke go fe nngwe ba ke lao fa e nngwe last week re ko fe nngwe ka jeno ba re fela jodi llo ya Voices of the Soil bane ba mme mandweni ka mona ka Zone 14 ko makhelwane he bana ba re fela jodi llo ko fe yona le yona o utlwege e tsa majwana tsa ba phusha le bona ke a bona ba phusha ei ba phusha banna khwaere tsena di a phusha banna wa sebetsuwa

0: Voices of the Soil ba tswa fela ga mona Zone 14 Sebokeng ba re fela Jody Law ya ke EP ya bona le bona itsuleng last week ka kwano itsuleng ka kwano he mamedi di bona ntse ba pusha banna ke dikhwaere tsa ka kwano ka khutlo thago wa lekwa mino wa rona wa lapeng o tlamile le go promote banna re pushe dikhwaere tsa lapeng ga holo ha ntse di tla ha ntse di sebetsa le new hope banna ke bone ba kene ke bone ntse ba re gadisa fela ba re gadisa e bona le pina ba re ke mahlo wa ka ba re gadisa fela ba re tla tswa se gale ba re gadisa banna hey ya no ha o sebetsweng ya ha re seng vale on the map ka di 26 26 ke bekeng e tlang 26 tsa tsena tsa kgwedi yona e ya September ka mona ka Eldorado Arts Center tla bele ka Saturday ropa ka diatla school choir competitions tla be di ka mo bana beso tla be di ka mono e tla be di competition tsa bana ba dikolo ka mono ha go le ba supporta hle ya e pushwa ke dama second cha tse ke tsa male yona dama second cha re pusha tlepe tepe dikolo mona re batla bana re ba ntse thontsengata wa tsa tsana thontsengata tse se right so re batla fela ba ntsha dinthontse tse se right ka kwano ya lamba bidwa ka ka kwano ish na lamla tsa mo ka tango kena ka kwano ho batlwa ngwana ka bona banna a lahlile sisa nyamela ba bona 13 years ke motswalle wa ka banlo senditse molaetsa ka kwano re ka bona ka tshepiso ke re yona taba ena ya ntho ya dikolo ka mono ka di 26 under Val River Carnival tlabe di le competition ka dikolo dikolo tlabe di ntshana ka mono di ntshana bothaka ka mono bana banana ba ikitlaeditse ka mono ya ba ikitlaeditse ba bina ka mono gore ba fe support o tla re ba fe support dikolo tsena o tloga ka 10 o'clock o fitla late kwana ya ya di se ka retla etla ka ntho tsengata ba ya di se ka retla ka ntho tsengata ka kwalo botla tlo bala fela mletsa o nana ke kholo bala because jale o thongwana o sisa nyamela ka mona ga tshepiso ka mona ai ke wana tse phazamisa ba bile ke tshwara na fela mashuba bile na le tsoro be 28 minutes 2 ore ja bobedi tla tatate lhlapho ke a tshepa phone ya ka e lokile a ke a bona se gantsitse e lokile ka kwano ke a bona se gantsitse a ke a tshepa se lokile ka kwano se lokile ka kwano he tate Andrew Machobane ba nna kopa ba tsa ngwana ka mona a re sisa jamela bana hey ka mona ka Sharpeville ka mona kopa ba tsiwa ka sonta sisa jamela ka sonta wa 13 years se ka titiniesa ka mono ke tla batla mabitso a ntse ke rangolela mabitso a ka kwano re kgone go thusana ka mono hle ka mono re bone ngwana o kae ere ke tsafela tsena mamedi ke tlo fa pina letsatsi ka jone teng ebile ke tlhopha tse pedi mpa ele one pina e nngwe mpa ditlhopha dipedi ka kwano ke tlo fa yona ona mamedi wa ka pina ya letsatsi jalo ka mehla.
1: Hello, le kwa FM. Ke nna Mathapelo Sehaole, Dibora Sehaole. Ke kopa thuso ka motšhini o lowang ka ulu. Ke ne di metšhini. Ke a o tlhoka, ke etsa mosebetsi wa matsogo wa ulu, empa ke shota ka ona. Dinumber tsa ka ke 0660269198. Ke kopa setšhaba le kwa FM di nthuse.
0: Au, ausi wa ka banna, ausi o kopa thuso ka motšhini o rokantle. O kopa thuso, a re o tlhoka fela motšhini wa o roka wa matsogo re kutlwe nomoro tsa re ke 0660269198 kapa ke tsone re kutlwe.
1: Hello, le kwa FM. Ke nna Mathapelo Sehaole, Dibora Sehaole. Ke kopa thuso ka motšhini o lowang ka ulu. Ke ne di metšhini. Ke a o tlhoka, ke etsa mosebetsi wa matsogo wa ulu, empa ke shota ka ona. Dinumber tsa ka ke 0660269198. Ke kopa setšhaba le kwa FM di nthuse.
0: Ai ke a tshepa ngwana mme batla o thusa tlhe ke a tshepa ba mametse mono ausi go kopa fela motšhini o rokang ka matsogo wa sebetsa ka motšhini o rokang ka matsogo dinomoro tsa ke tsona tseno 0660269198 ke nomoro tsa ausi ka kwano he o kopa thuso tlhe kgotsa tate dikutle ke tshedisa botlhe ba ha mareletsi ka kame me mareletsi ke re ho bona ha go dulang hantle morena o re fodisitse le bohle ba hlahetsweng ke mafu ba ratua Jehova ha a itse phoso ha go dulang hantle ka Kriste morena amen mempuse mareletsi sepiso phase 1 thank you hleme e sepiso e tsidisang ka mono mbe wa ka mempuse ka mono ho tso mo edumela
2: atinina smadile
0: amen no no ki wa itutsa
2: Okay, what's that?
0: You pity.
2: I come out of Baba Lady.
0: Hey,
2: Mamma, you are not coming away from your Madiana.
0: Aish.
2: I'll go and I did not go to the discussion.
0: Hey,
2: I'm not a Simona. You have one person to some Baba Lady.
0: Hey, I said, Yaka.
2: Eh
0: a hantse hantse re tsuwa ga hantse re tsuwa ha re checka register ga le go tlo re teng ka pa jwa wa tseba se re phela di register eish
2: eh a o me bo tsena ha mo ya fa go pa ne le nama
0: eh
2: o to bona ho tsema
0: eh
2: re ke le bo ne di thapelo go se se ke u di
0: ai
2: ke ga le bo tsema tsa
0: ah ga le bo wa hle
2: eh a se ke ra ntse ho manetse di di se le matsi so bo se se ne ma di fitla di beng ka hara malapa bona ke ra bana le se se di se hang le le ipati sa go ntse ke di mo fela di di mo re ne le matsi na ha ya se se di le tso
0: yes
2: a ti na ke se se na le na le na le mponyana a ntse se se be tsai
0: e ya go murumeri se bono mponyana mphoka a yena mponyana le ka tlu
2: mpho mere go
0: oh thewetse
3: I'm going to go to the house. Ke tla ke ngone maphoka hulukile ka mamani me puseletswa le bakane ya etiswele ho batho bohle ba utlwe bohloko ntate Modimo lo retsa hantle batho ba kulang ha ba lo fola ke ene lapelane la hantate ka redi Freestata kwana na moya lo go bala ka khotso le yena he re lahlehetso ntate Ninas ya ne re tla re ke ntho tsa boteng ha me ya ba dumeli bo hlo lo go bala ka khotso ka Kriste mrena ke didi ka mona ka move and go amen me pa
0: thank you didi ka mo ka move and go ya ha go tla ntso la didi ka ho pula advert ya le ya ya ya di ni ma di ni mo go go eh ya mi le bo cha are didi ei wa o hele tsa didi
4: tadi good jene na re shomela ne rena le wena ntate bo khare di fumane ha mo fetse mo hatsae e le ka ho ke ntate ndi mo aoetsa ntla o mahlapatse hle o ska e khantsetsa batho ska ho dula o ntshetsa batho hantle ke kana hape le lapa la ntate mafale ka zone 7 extension 1 le mo re se di sinta le ke le mo o mpale mo kana Jesu le ba o khatisa amen
0: thank you tlhauso wa ka le nna tlabe ke le mono ha ke tswa bona ke wotlela hona mono memorial service mono wa ntate mafale banna tlabe re kopane re di choir ka mono tlabe ke le ka mono le nna ke atla ka mono o tlo mmela le solo la borona ke
5: ho tjo ke mo iti seo ke ntse ntate di kutle
0: o tso ngwane
5: le nna ke ntse ke tshwara le fela ke o mpale mrena le ba o khatlisana ntate ke na le wena e tlisa le time ntate amen
0: dumela ntate di kutle le nna mpa le tle ke na le rafitlela chai le time bozi ka bophelong modimo kuong thank you my bongs akshamtsorona mashobabedi ke batla bapinenyaletsatsi d dumela ntate dikutle ke na le wena fitlhela chai the time no samkelo ntlobo lay off ferienageng tanki no samkelo ka molo ka ferienageng ngwaneso batelapin ya letsatsi batelapin ya letsatsi ke re ke song of the day ke re fela botlhe ba o tsenelela motlhamedin teng ga modimo a lo le fodisame ya lona le fole ee le fole tlhemoyeng lefu ga le tlwaeleng ke tso jalo ka metlha ke re lefu ga le tlwaeleng empa ke tsela ya rona ya go kopana le mmopi eo ga ona ye nngwe ka ntle o eo ke re fela fola moyeng.

umfodise hle la di thurisa tsa ma hantle empa ke re fola matswalo mo lintetse malapa ohle a o tsebile hlabile sentse ke tsema tsebiso e tswa le gospel tunes e tswa le kwaife ka ofela ya me mo se di swa ta tema falo o tabele ka hora boraro ka ona ka moka zone 6 ka mo okay, rekitse fela mletsa ona ona ba ngwana la tsindi. Di tsona ke buka mo so le tsipa. Ba u ndamo na ka face 4 tsepiso 6136. A ka bona ka fudile ka tuwa hai. Ke le sipe ma tshoba le mo 076 325 0733. Ka pa police station a Shavi. Ke ga le botsa tsi. Ba ga se sa nyamela ka la ka sontaha. So motho a ka mbona ntle a ka mbona bokamoso le tsipa wa ka face fo ka tshepiso ka moo ona tetiles ifo ka mbona sedira mapodisa haufinyana ka moo ka shabile go tshirela o bone ka kumasati ya botshepiso ka moo kapa 076 325 0733 ke selepe matshobane selepe matshobane banna drusa ke tlabea le namaranga drusa baneyaaaaaaele banna a se gantle ngwanaaela fela ka sa sebotsala ja mabele a shebanako ka fela re beya gantle re epile ya letsatsi re ke gape banna.

Hey! The late Isaac Sitati. The late Isaac Sitati. Yeah. Obane ke a tseba nana mo ke thonggang teng. Ho bohle ba lahletsweng ke baratuwa ba bona. Ha ba tshidisehe. Ntate Mofokeng. Vitro Child! Thank you, Ntate Mofokeng. Ka mona ka Vitro Child. Mamedi, pele ke tlo fang yona ke lefifi le letsho. Ke lebitso la pina dihlopha di pedi. Empa pina e nngwe. Pina e re fela lefifi le letsho. Ya, ke lebitso la pina. Eo. Lefifi le letsho letsho. Dihlopha di pedi. Pina e nngwe. Wana tla bua tsa male setlhopha sa pele o go tsamaya le song number one kapa setlhopha sa bobedi song number two. E re ko fe ya pele. Setlhopha sa pele, pina ya pele. Ko fe yone ke ena.

0: From 1,000 rand.
1: Alright.
0: Hey, I can nkare ke miss call.
1: Aba
0: from 1,000 rand.
1: Yes.
0: Di tsebetso wa di thola. Ha o thole bate wa.
1: Okay.
0: O thola di tsebetso.
1: Yeah.
0: Tsa nhlapo farmers. Ho ya ka hore bothata ba hao ho tswa hlahlobong hobane ha re sebetse motho re sa mhlahlobo. That mistake ha re yetse. Re sebetsa motho re mhlahlobile hobane re batla ho check up pele.
1: Yes, bothata bo ka.
0: Bothata bo ka.
1: Yes.
0: Then be re sebeletsa ho duma ntwe le hodimo le re laetse nyona. E senye wena o re tsang yona.
1: Yes.
0: Jwale ngwana mme from tsebetso tsa rona from 1000 rand, sekete sa di rand. Re ya o thusa ngwana mme. Haiba o na le ngwana o sokodisa lapeng moo ha a mamele ntle le phahlo ya hae le ka phahlo ya hae ra kgona ho e sebetsa from 1000 rand. Ngwana mme tshebetso ya lelapa re tlile from 5000 to 3.5 tse re dutse moo ngwana mme. Tshebetso ya lelapa ha o batla go tisetse lapa la hao, haeba o batla dintho tsa lelapa la hao di kopane pheko di be teng lapeng la hao ka 3500 rutisetsa lapa la ha le motse wa ha dina se a ke felle mona fe re na le ditshebetso tse o re nang le tsona ka ga nhla performance tse re thusang batho ka tsona re na le motšhini wa detox machine o ntso le teng le wona wa sebetsa motšhini ona ha o tla o rona re tlo o kenya gona mona di office tsa rona. It's only 300 rand per session.
1: Alright.
0: Ha re tla wena re tlo kenyetsa mo dulante. It's 400 rand. Nina se kentse 100 rand.
1: Transport.
0: Ya transport o ka kaouti.
1: Yes.
0: Swale e thabisa 400 rand ne mona. Go fa le sesolo sa terminator mahala.
1: Oh wala.
0: Ngwana mme. Le beke le kgweding yena ne re yentse special sa kgwedi e fitile. Ke kopa o tlo e announce ka jeno bane. Tate Mkombo tika o bane ke yena office mona Frenagi. A re ntate batho bana o mtha motho wa tseba ha batle ntwe fele ba lla wa ga special sele tsa ka tentlapo sa godi ya bomme man ke motho ya mamela dilo tsa batho.
1: Yeah, yeah.
0: Mme ke phila ka motho a ke batlu ba le sha hore ke phile ke ka wena mamedi.
1: Yes,
0: that's why ke batla hore le nna ke tse my very best hore le wena o phile jwale ni na sengwana mme e ke tlo e hlalosang ke go fela ho batho botle ba batlang motšhini 300 ranteng o thola terminator mahala eo e tswela pele eo ha o kene motšhini sessioneng ya motšhini o thola lebotlolo la terminator mahala.
1: Alright.
0: Eno ntse tswela pele bana beso ba ratile jwale ke re theohang ditšhaba letle sedibeng sa Apollo le phodiso.
1: Yes.
0: Then o tsebe o phela le nna ke tsebe o phela re na le diwatcho tsa rona tse teng di product di teng mara haholo ka jeno ke batla bua ka lucky lotion ho batho ba itshebetsang re na le lotion ya rona ya tsa mahlonolo ke itse ha ke hlalosa beke ka pelo e fitileng a ke le mona ke re selemo se a fela di bona se di yatso e itukise kgaitsedi e seng jwalo ba tla o sia ke o bolella ngwana ke na le lucky oil 50 rand ke na le lucky lotion 50 rand. Ke na le sewasho sa mahlonolo 50 rand. Ke na le sewasho sa meleko. Jwale ho ngolwa di exam jwale. Ba wa hlapuwa jwale tji.
1: Ho
0: tawa metsi jwale tji. He ho ho be ntate. O batlwa di promotion 50 rand. Re na le all in one. Sena sewasho ke magona tsohle. Se etsa nthongwe lengwe. Ka only 100 rand. Hona le pofe o ke tlang ka yona. Ai abadule ba mametse ba beke tla re tla be re bua ka yona. Ke tla be ke promoter mo life.
1: Ana.
0: Nina se ya o qetela ena e tlo tshisa mamedi ena. A ke re jo le slimo sentse slow fela nina.
1: Se se ke tsela ke sa tsebe.
0: Slimo sentse slow fela. Go tloa godinyena. Yena. Godinyena.
1: Yona ye September.
0: September. Wa bona gidi kae ka jeng. Ho motho mang le mang ya ka tla ka ga nhlapo farmers. A spend 1000 rand ho ya hudi.
1: Okay.
0: 1000 rand ho ya hudi. Ho tloa ka tsatsi la ho sane. Ho fihlela tsatsi la ho qetela la September. Motho a tlo spend 1000 rand ho ya hudi. O thola monyetla wa wina nkuu.

0: Aya ke tsebo go wa nkutlwa.
1: A ka utlwa.
0: Ke re motho man le man ya tlo spend a 1000 rand
1: go ya di.
0: Nhlapo farmers. O tlo ba tle sleepisa ha.
1: Yes.
0: Ntate Mcombo tha o first sleep.
1: Eh, ha re.
0: A o se puse man a o first sleep. O bo so ntse kenya entry boxing.
1: Yes.
0: Ya competition. Ha ke ba tle tlo yetsetsa nhlapo farmers.
1: Bore.
0: Mona life on air. Labone la pele kgweding ye tla
1: yes
0: re tla be re ntsha mohlodi wa rona wa nku e tla be tswela mo dipaputsing tsa gase
1: manna we
0: 3 months ena ga ofela re tla be re fana ka nku
1: eh
0: 3 months yonke re fana ka jwale re ya Christmas hore o kenele fela go thole nku ya bolele bona a kutlele ka nku ya masapo go tlela ka nku eno nenda.
1: Yeah.
0: Ejile ya boleng ba 3.5. Last number masake man.
1: Ejile.
0: O bone lwana nolo. O nolo ga ka kuma. O ibone ke 3.5. Ya ne kana ya.
1: Ke bona.
0: Ya ne kina lwe. Ya boleng ba 3.5. Nku e phila. Bona. La e bona o kolota msebetsi wa badimo. Sentse le chance yena.
1: O hloye.
0: Ya go hlofitise.
1: Oh man.
0: Ka di 80. Ka di 80 tsa October. Tsa October. Re tla be re announce mohlodi.
1: All right.
0: Ka di 8 tsa October. Re tla re ho tshotlwana jwala. Iketsetse molemo. Haeba o batla go sebeletse le lapa. Haeba o batla go tisetse koloi. O batla go sebetse le wena.
1: Yes.
0: Any service ye we hloka ka ga nthlapo pharmacy. Ha o ka spender fela
1: 1000
0: rand tao ya uti. Ka di 8 will be life here. A se nna tlo etsa draw.
1: Ba be re utlwile he.
0: Ba tla wena ntate ni nase o tlo kenya letsola ka ga fudu.
1: Eh,
0: ka pa. O re announce tse mohlulu wa.
1: Ka ke ke bo se top guys e bona na be bona ba.
0: Re go tlisetsa ho community.
1: Yes.
0: Re re ya leboa. Ka support e sale le re file yo
1: bana. Yes.
0: Re re ya leboa. Wa bona motho ke motho ka batho.
1: Ka batho. Yes. Yes.
0: So, jwale re tlisa Christmas e monate ka ga lapala ha. It's up to you
1: mwana.
0: It's up to you. Hore wa phela ka pa ha o phele. Mara nna ke re phela ke phele.
1: Phela ke phele mwana.
0: Thank you mwana. Ha
1: tshwana
0: na yeo.
1: Yes.
0: E ke tlang ke tshwaretse ba mamedi.
1: Yeah.
0: Thank you mwana.
1: Ha re sheba ka go na fela ba mamedi ke 29 minutes past 2. Tsegudisi ba tlhapo pharmacy ka kwano he wa ikutlwela ba na o spend a fela 1000 rand ya odimo o ke ke rafolo ke na rafolo le bale ba re batlo etsa ka bona
0: life
1: ka di papusi mola bile re tlo shapa le life go bana ba re bone
0: life
1: ke ba re ba ske ba re hula ka botsotsi
0: ba ska re ba ne di favor
1: yes re bua radio re shapa life on TikTok Facebook ka fela ba bona ga ke yena na ga hula ntate ke yena
0: re ntsha sleep isa ha
1: pa
0: no more ya sleep
1: go fa go ya ha.
0: Thank you,
1: oh,
0: Wanis.
1: Ba beri ha ke tsebe ha bo tsona le melaetsa batla go botsa fela mare on WhatsApp for now so bile di call ba on WhatsApp ya rona 0785859531 o ka senda fela melaetsa bolo go utlwa fela gore o batla go botsa o reng ka kwano o ke ne melaetsa a ga lena ditse ke go gata bokankanyane ai
0: ere ke go potse ba mamedi nina se kitse di batla di le sehlophanya. Ke na le leeto le ntswe mona nthlapo pharmacy le ka mona le ya mane mahaheng a motouleng.
1: Yes.
0: Ka di 24 up until di 27 re tsama 3 days sininas.
1: All right.
0: Mona ke lo dula le haheng ke sa lo dula o bonkgono le bontate mo ke sa lo bua le batho ba badimo ke sa lo bua le batho ba moya.
1: Yes.
0: Me kitse leton lena la mahaha ke mema manka pama. O ngaka o mo profeta o mo sebeletsi o se hlwela sa Jehova. Ke a o mema. Leton lena ke la simoya go feta dintho tsohle. Mara a se la batho ba moya fela. Le batho ba ba tla ngoloi kopela. Hona le batho ba sa tsebeng divela pizza bo bona. Hona le batho ba sa tsebeng ho bua le sidimo sa bo bona. Ke tsengwane so theoga this weekend ha e ka ofeta o kekebe wa bana le karabo tse o di hlokang tsa bophilo ba ha ha se weekend e fela ya o tsamaya re ya mahae.
1: Yes.
0: But this weekend ke tla be ke consult abantu ka gale ha if o na le problem le sidimo tsa ha mvela pia ha ke tla be ko fa tsela ya ha if o na le problem o nga ka mara ha o sebetse ke tla be ke fana ka tsela ya ha hore ha o le tsena o tlamile o ye kae o kopanye in the e ha ba mo profeta mara ha o gone ho hola spiritually ke tla be ke fana ka guidance tuto ya hore ka jeno re fihlile jwa mona wa bona ntwe ke sa ibatling entertainers if o sane re safi ba bang ka ga letsogo o sane ha re tsamaya ha uno ba le bonhlapo ba bang ba tla tswelisa ntwe na o ya pele jwale nna ke fihlile staging sa hore I wanna share tsebo yeo ke nang le
1: yona
0: mara ke fa batho ba Modimo ba batlang go sebeletsa Modimo because ba bang ba gahlwa ntwena ha e batlo o yetse ka go gahlwa ha e batlo o yetsetse tshelete ha e batlo o yetsetse mponeng mara we o tlusitse jalo ka motho a ibitseditsweng then e gone go ho sane lo phidisa setšhaba sa Jehova jale tonlena la mahaha nina ke tsamaya ka only 750.
1: All right.
0: Transport. Ke 600 ya ho ya lo khutla.
1: Okay.
0: Plus 150 ya ho kena gate.
1: All right.
0: Toule.
1: All right.
0: Transport compulsory. Ke 750. Empa rena le category tse pedi mona.
1: Okay. Okay.
0: Rena le yena ya compulsory, rena le ya di sessions.
1: All right.
0: Whereby how fitla mano ba tla lo engage le nna. Ha so re le ba tsamang le bona, ke no engage le bona. Mara ha ba tlo batla bo di cleansal. Ha ba tlo batla di pheko, tse ke tlotla me ya go yetsetse tsona. Consultation ya ka ka ofela. Ha e kopantsitse le tripi le di pheko ka ofela. It's 1200 rand.
1: Okay, okay.
0: Ka 1.2. Ntongwe lengwe it's included mo. Jwale ngwana mme, re ko elelise, space since se
1: fela. All right, o sea fela.
0: Since se fela. Ke tse target ya ka ha ke a target abantu ba more than 60.
1: Okay.
0: But ana twa le ka mo hawa modimo, 30 ka ofela, se le ka ga mkotla. Ke setse ka 30.
1: All right.
0: Jwale ke weletsa mamedi wa le. Botlhoko ba ka go ho tla batho ba bohole, ba bo Jimistini bo ka. But batho ba vale.
1: Ei.
0: Ha ke utlwe ba theo.
1: Ei vale ba.
0: Maga he. Ba ke na thata. O sa no skare. Ha ga o jwetsa rona re gona jwa.
1: Yeah, yeah.
0: O botlhokwa. Na kwengwe o shega ntho ha so go kore ba tonkela le hlonolo la. No, but is to share knowledge ya Modimo. So, nka le eto lena ngwana mme as le eto le tlo hudisang le simoyi. Jwale ho motho mang le mang. Dinomoro tsa rona di teng. Ha ba batla o patala, tlo patale ofising ya rona. Ya Nhlapo Pharmacy e ferenya ge. O buke space sa ha hobane ka di 20 ke a kwala.
1: Yeah, yeah.
0: Ha ke nke late payment ha ke kwae ka paka. The reason ke batla kwala 20 re batla hlophisa dintho ka nako. Ke tsebo go ke tlongi ja le batho ba kae kae. Tsjwang jwang. Then ke gona re ntho ngwe lengwe ke hlophisa. Ka di 24 ha ke tsamaya be ke tsebo ha ke ya motouleng.
1: Yeah, yeah.
0: Ke letsa e. Ke se o se botlhokwa se. Jwale motho mang le mang ya batlang o tsamaya le nna 1.2 750. Motlo mong wena o nontse o lakatsa.
1: Alright.
0: O na le taelo tsa gao tse o lo di phethang.
1: Mo, yes.
0: O amohetswe ka 750. O sa engage le rona.
1: Okay.
0: Mara re le moya o le mong. O yetse ntho tsa gao ka thoko. O amohetswe ka 750. Motlo mong o batla thuso le sedi tsela. Ka 1.2 o amohetswe wa nemtse. Jale ke le emphasize le to lena kere bana beso pila ine hloke mohatla
1: go romele
0: ke go romele nna ke o kopa hle if o kile wa sokola le ton la simoya ke kopa ntshepe a kere ha o katla dripping yena tsebo ya hao e tlo gutla e le batsi ho feta
1: le neo ya hao
0: le neo ya ha jale ke tsogis notlolotse golo di notlolotsa le ho di ke bitsa motho mang le mang ya tsietsing ya ka ga leeto ke ga re
1: are
0: re tsebong ho lo fola o re ke manya tankeng ya sidibeng sena
1: ah
0: andat
1: ai
0: mamela nna ke re ka ga boite e batla wena o atomela
1: yes
0: jwale e fihlile
1: ai
0: o tenya tla o kenya mara o batla wena o atomele jwale ho wena o re wa tumela ka pajwa jwale ke a khutla ngwana mme ke tsona tseo ne ke na le tsona bana beso ntlapo pharmacy teng bana beso a ke tsebe hore ke mang ya reng e mara na ke re wena re tshepe ka letsatsi la ka jeng tlahlobo tse re le jwalo fe di online consultation tse di le teng bana beso michini ya rona e ntse le teng bana beso ntho nngwe le nngwe e teng jwale ka ntlapo pharmacy a ke tsebe mfo ka mtombo two ka re Miriana, ebe finche mwana.
2: Ke so duwa ka terminator la seno le vuka le black man. Ke mamedi hand. Ne ke batla fela ho botsa ba mamedi ka Miriana wa rona wa terminator.
0: Yes.
2: Me Miriana ona wa terminator ke Miriana a holo o gona ho thusetsa a motho yana le lekulena la tswekere mhlomong e sa laoleng. Moriana ona wa terminator wa kgona ho thusetsa o kgona ho thusetsa la ebe motho a na le problem ya di-ulcers kapa sejeso ka nako engwe a sa sa kgone ho ja bohantle ke moriana o kgona ho thusetsa la ebe motho a na le bothata ba ho sokelwa moriana ona wa thusa la ebe motho a na le problem ya di-kidney moriana ona wa terminator ke moriana o kgonang ho thusetsa haholo mme yona lebotlolo la teng fela ke only fela 150 fela o sa kgathaletse ebe motho na le low blood kapa high blood mare moriana ona wa kgona ho thusetsa fela ka 150 fela then be ke bua ka moriana wa vuka moriana ona wa vuka ke moriana o thusetsang haholo ke batla ho epheta moriana ona wa vuka ke moriana o thusetsang haholo ntate Ninas ka tsela e jwang ka tsela ya hore ha ebe o na le leqeba la ka ntle
0: Yes.
2: Ke batla we emphasize.
0: Like
2: a ona le leqeba ka ntle ka mona.
0: Okay.
2: Moriana ona wa vuka wa khona o thobe leqeba lena ka wona. La ibe ona le maqeba a ka ha. Moriana ona wa vuka wa khona o thusetsa go mhlomo maqeba a ka ha. A khona go la mhlomo nga ibe ona le bo operation e teng. O fumantse ka nako engwe o reutlwa batho ba bang ba re ha o ere chintha kapa ga ka go a bata motho o experiencea di-pain moriana ona wa vuka wa kgona o thusetsa dibakeng tse jwalo la ebe go tho motho o sa kula ga sa kgona go ja ga sa kgona go etsa letho moriana ona wa vuka wa kgona o thusetsa dibakeng tse jwalo mme ona yona lebotlolo la teng o le fumana fela ka 150 la ebe o na le problem ya lebanta mo le banta le ka ntle le tswetse ka ntle ka ga nako engwe le ka gare ka monane wa kgona go thusetsa ka 150 fela o kgona go thusetsa then wa o katela moriana e ke batlang go bua ka ona ke moriana wa bana moriana wa bana mme moriana ona wa bana ona lebotlolo la teng fela o thola fela ka only 100 ranta fela o kgona go thusetsa ga ngwana ga ebe o na le lebadi ha ibe ngwana ha sa ja hantle ha ibe ngwana o na le nyoko engata ha ibe ngwana bsi wa tamile a robale wa nyagowa ka tsela tse jwalo mme moriana ona wa bana wa gona o thusetsa jwalo ka ne ke hlalosa beke fitileng ke bua ka esitrop re na le esitrop mme yona fela ke only 70 ranta fela ha ibe o so utlwa go mmeleng monana o sona le esit engata re na le acid drop ya gona go thusetsa e sakise acid enana engata le nyoko
0: e boleta
2: le boleta ke
0: ei ba wa tla mang la ke o tlile la studio ba mpatla yona
2: ne ke ba metse ha ke ba batla yona ba re le leta lena le leta lena mme yona ke only fela 70 rand
0: ya ya
2: mme be re bana le moriana wa black mamba
0: ai
2: moriana wa black mamba o ntse le teng
0: ke kakapa o
2: mme yona o khutetse normal price
0: Ayo le wewe era le papalo na bana iko
2: ai special le
0: go wasebenza le that's why watsaba go thwesebetsang bona ai teu ai
2: and na ntho ke go taletsa America wa ha o tla o togeka o le motho wa ntate ke ke la ka tsipile ke bena le mokokonyana o monyenya wa tiba go tletsa
0: yeah
2: who understand
0: is got to as an overdose bona
2: ma mediska ha ba tla o sebedisa o kopane le mathata a feng ka pa motho o kopane le mathata a feng sometimes o ka etsa la hore ha o hloki black man ha o hloki black man ba ntate Ninas empa fela o na le person yana e teng
0: all right ke o tsho
2: o tlisa o fa fela motho sebaka seo Antalo Seto Rena, Ocoparel Machatafi, Marie Black Mambete, is only for the 200 Rand affair. Kim Riana O to Setangaholu, over to Babuntati, Luba to Babumi. Kiba to Vegasi,
1: yes,
2: only fella, Botola Ten fella, only 200 Rand affair. Then Yaukatella, Metia Sidiva, who didn't enter Balagaon, Bawa Bat, Gisabu. Bawa kupa.
1: Yes.
2: Bawa kupa. Meti asidiba. Jalo kwa kati la ine bawa kupa kati. Ate.
1: All right.
2: 1.5 liter is 25 rand afe. 5 liter, 300 rand. Ya meti asidiba. Tiane bo. Kito na tine kere gare. Disa lete mrapa.
1: All right.
2: Kamu tuto fe la. Neke bata re emphasize taba enana ya tebeto ya moti.
1: Okay.
2: Ena ya tshebetso ya motho kana ko engwe wa hloka la go o ka sebetsiwa bolelapa ka tsela e jwa kana ko engwe le ka ipona ntse le hantle mare sa re ni fela hal ke na bokatu o kana ko engwe o ka tswa fela bo tsabang ke sa itsebeng go ditswa kae kana ko engwe o fumantse le mevero e le regang ha ba sa kgona bo ifinyella kana ko engwe gore ga o tlamile le goba le bobosi o na le dintho tse le diutlwang dintho tse seng gaete kore maphelo a lona ka nako engwe eastend of aye pele le fumane kare a ntsa ya morago ka nako engwe le a sebetsa ka tunta te nna le a sebetsa mme le ntate ntlhomo le ngwana le a sebetsa mare ka nako tse ding fela maphelo a lona eastend of aye pele a gutela morago because ka nako engwe na re le batho tenana e nana tlamile ge bu a se batho ka ofela ba tla ga and a re ratane ka ofela
1: a o chele
2: yes so that's why ke tsho ke re tebetso ena ya motho e botlhokwa ntlo mo motho o mo o kile a sebeletswa le lapa o kile a bona na go nya gale ka padi le motho fitileng ma go a hlokala go o bena le ntshafatso a ona ntho e hlola ka o sa fele ngwa hlokala go o bena le ntshafatso e bang teng le lapeng ke a lebo
0: wa bua engwe mfoka baba ha o bua ka ntshafatso motho o tsetile more than 2 years a ila sebeletso a e ba ntsho di ya ntshafatso
1: ya ntshafatso
0: ntshafatso ya slika and se ke se ratang ha o tla le mokudu wa rona ha o tla ka ntshafatso o fa ditheolelo tse kae ga sa o fa normal price ya ga o theolelo Jale kabita lo ena motho ye lo reng o dilala sebetsuwe o batla go ntshafatsa fela ga o gona o thousands then o gone cha o thole ntshafalo encha jale ke tsona tseni nasi
2: ya a hulu ona ntleng ena ena ya o sebetsa go batho ntlo mo motho re kile ga mthusa ntate nasi go ya ka bothata bo ne re kopane le bona kana go eo ga metsetsa tshebetso e felletseng go tsamaye ngwa tsela kapa go tsamaye ngwa nako go ntse ba na le dintho tse ding tse ntšha tse e le gore o kopana le tsone ma ga o tlile ka nako engwe ka nako engwe wa tho ke nna semamamama ga o sheba bukeng buka tsa gone diteng then o ka kgona o bua gore ele kile la nthusa tenano ya ka emo bonana ma gona jale se kefisa dintho tse ding empane ke kopa fela ntšhafatso ke tshepa ya utlwana
1: a ya utlwala gona bakshap tsorona mamedi leshomele metsemetlhano fela pele ho hora ya borra o ke tsofela je

amanyese, DJ Kunis. Ka kwano atsamaisana le bohle ba ga fela go e bona inzima lenje. Inzima lendlela go tla o thandase. Ah mamedi wa ka tla o tsebe ndlela e lenzima ntate. Hey, e o thata. Tata nyolo setsa fatse la fata go tla mamedi wa ka o thola go ya sheba. Ka kwano. Ka be ke tse phoso mamedi wa ka. Ha ke sa ka nete ke o amohele hape hape ha ba le kona o bulela sele mo sa ka kana motsotso. Se ba le tsonya le kwa FM. Ma khumo ga maholo wa 91.0 MHz the heartbeat of the vol. O tsene tsene JT tsotetsi ka kwano. JT tsotetsi ka le bitso Tycoon Lady Radio Ever Ready Power Plus Power Rate. Forever mo president wa ma 2K. Kwano se ba le tsonya mamrata. Mamurusu mamoferefere. Na mamedi ya tsebeletse ba moratwa se gentsa ka feretshela hese ke ntse ke tla feretshela ho santsana ho tlo ba leti momoyeng ho tla ba leti ho tla ba ref ho tla ba dust wana mamedi wa ka ka kwano se le mo ensa batho ba jwetse ntate ba jwetse ga hopola fantuka a fontate hopola fantuka a ba ba je u no le kai ba ba je u no le kai fantuka a fontwana ke tla o tsebe yena ya tune ntate tsule ka le mo sela sa 2010 ha ke na le bala skim saka ha ya bona na ke le bala ntate go go thanna se ke hona sna etsa ma waza waza ntate tlo tsuba ke engwe ya ditlabalane tse ile ntsa gaola selemo sena ntate tsena ke tse ding tsa ditlabalane tsene di etsa dash di etsa ma waza waza di etsa ntwe ngata le fatse le na la fara kote yei motho a tsana shapala la voka strongo bana ba medi ba ka bona mc ba ke ke yetse tsa ntwe ngata ke etsa tsa ntwe ngata ka yei mamedi o rata jwang o rata jwang 2010 ntate 2010 ntate ka tlasa tlasa tabena gore hape ne re le mane ne FIFA World Cup mane wa thola ke tlasa gore ne re le FIFA World Cup mamedi wa ka e tshwara tsaka kwa no ka Africa bro ka kwa no le monse no no wena ntane le mo yo mamedi a ke tsebe man a ke tsebe na o ya hopola na a ke tsebe na e ba o ya hopola na yo ntate no lo ho be ntate no ha ya sa je ntwana o tlatla o tsebe ntate no lo be ke tsana ke phaphela ga di o feta ga mogwe ke phaphang ka teng ke qata o kena ntate ke na le selemonyana ke le ga di o ke ikutlwa ntate ke ikutlwa matla o ga tatwa ngwena yo ntse wa tla ka jeno a tseba utla bitie o ntate utla bitie le ka yone tse yetsa mawa sa wa sa ntse yetsa hey ntse yetsa duba duba ntate ka batla kuwa nthwe ngwe sa le moyeng tse yetsa nthwe ngata araba ke ma je ya 0785859531 ba tsini mone a bona fanda ka ka hlabule ntate a bona nthwene ile mona ma tsa tsa ba bedi a fitile ne sna sa isa ma medi wa ka go re ne sa le kane le gona thena le mona ma tsa tsinya o feta ai fa la kotika nete na kwa tetse sprint day ne re se re etse tsentho engata a o tshengeke a le gale ba fana ma medi wa ka a le gale ba fana le mo ja sala ma medi wa ka sa kitipedi ma shwa medi metso e tsheletseng ka kwa na sa o tsenya le kwa

0: di lebaleng ho sa kgateletse mamedi wa ka gore ke ntho e ntle kapa ke ntho empe nna ke batla fela go tseba fa a fela e sena ntho e se ntho e nang leng ntho ya ko ka gare ne ya mamedi wa tshebeletso ya le kwa FM ke rata go e tseba metsotso e masome a mabedi le metso e robedi ka kwano re fogaletswa ga bona ke itse ka half past mamedi wa tshebeletso ya le kwa FM re kena tabeng ya rona ke itse ka half past re kena tabeng ya rona ka half past four jale sentse ke lokoloa ka kwano ke o bulela ho 078-585-9531 ke di throwback Thursday mamedi wa ka ya ke tsaba tseno tsa today in story di throwback ntho tse jwalo wena mamedi wa tshebeletso ya le kwa FM ne jale he bua le nna mamedi wa tshebeletso ya batho le nna ke le wena selemeng ka kwano wena mamedi wa ka batho yo JTP ne e nkgopotsa kwa habedi kwa ga e tsena motho opina e satsa go motela yena ena ka nnete e mogopotsa kwa skete kwa habedi okay tankeana skim saka ke itebetso menagane o gopola kae mamedi wa ka ko go gopola eng wa bona nnane tsatsing lena la kajeno wena mamedi wa ka ke gopola ka nako ke pasa matric he monna o tlo o tsebe he unfortunately family ya rona mamedi wa ka ka nako e ke etsa matric nna I was the only one aneng a etsa matric ke ne e ne e le nna fela aneng a etsa matric ka mona ka hatsotetse ka mona ka ha bo mme wa ka ha ke kenya ba ha bo mme wa ka ne re le 3 ba neng ba etsa matric ha ke kenya ba ha bo mme wa ka ka kona ka hlatswa ne re le 3 mara ka mona ka tsotetse ka mona empa ka mona ka tsotetse ne ke le monga etsa matric mamela tsone tsa le kwa FM wa bona pressure ene ke le ka tlasa da tate ye o tlo tsebe ha ke ntse ke ngola ka mehla wa phone wa monono to hey o founela mme wa ka o founela bosiwa ka bantse ba etsa di good luck hei mamedi wa ka ka nako o ka nneta ke nagana go na le baneng ba etsa matric le mo se fetseng ba faitse ne ba ntse ba laka go matric e tatantate ke re bane ene le nna ke bone ntate ka june ntate yei mamedi a ne di boya ntate ao banna ka june jale a se di boya tjena ka nnete le gang motho a ngwalela december ska di tla khephane di tla brajene e le moo mamedi wa ka ka senyaka he ne re le 3 ka senyaka ne re le 3 e bona kena miatin hai ye mongwe ona kena ka general smart ne ya nna ne ke kena jabulile secondary ko re ne re kena dikolong tse fapeno but taba ya go bana re mametriki ne re na le ntho ena gore re na le study group wa e bona re le bararo gore a qetela re entse ntho jalo mamedi brajane e le bohloko ampe nne bo hloko ha ke hopola ntho fela ntho ene ke itshuile ha ke a robala no tswa di results ke o jwetse ntho ene ke lla kana go ha ke tse bogae ha ke lla jwalo ne ke tlo thusala kae a ke tse bana ke lla jwalo ne ke tlo thusala kae ke ne ke tlo thusa ke mane ke tlo thusala jwang bana se ke ngotse jale ho lla ha o thusa bana ke se ke ngotse mara ne ntse ke go batho ma modimo mme ka ga ngwana o maga ngwana ka ne ke o rapela ka mehla le matsatsi re o rapela ha o ntse o ngwana ska la ho lo tjena e le taba tse o tswa he mamedi wa ka go gone ka ga le fatse le ya fela ba kensaka e o bala beso bo u siaka ba ntse ba nka re ja mo ba ntse ba njwe tsa taba tsa hore he ha se o fela ha le fatse la o ka feila hona ntwe no twinke sapo kana go gone ka qeta o kena o ama ho umalusi ne na ile wana kena o ama ho umalusi mamedi Steve Katie sa matric we were the first group ya o thola Steve Katie sa umalusi hei mamedi wa tshebetsa ba bagatwa no le bimampe tsatsi le o akelele ba le bophelong baka o tlo o tsebele ha ne re tswa sekolo ntate na ba se ba re jwetsa kasi ba ntse ba botsa di-exam number ntate ka nako o ne re santsane re batla ka mabitso ande ka senya ka jalo ba tseba mabitso ka ofela bane ke le tsena tse tletle ga e sale ke le tletle ga e sale ke ikentse ko kulu matseba tsotlhe he mamedi wa ka ko jwetsa tabosaetsebe ae no le obe ga ke lebale tsatsi leo mamedi wa ka ke sa goba ne wa ka tlile ka mereng ya etlile mo bousi wa ka ba mbokane ke lla di gapaile jone taba ke ena gore o llelang o bana se o qetile o ngona kgona ke nagana ka jone ga ke enana ke a ijwa tla mamedi ke re maga a tsa kanete a nne ke faitse ne o tlo e tsalang maga ye ona e tsana ke re ngwane sa monyanyana a tswa ka da a soka tlong a tswang mathile tla a go le go reka pampiri o gatlametswa ke mpentse tsa e sentse di tlisa pampiri ba sentse ba nseketse tlar bana ba mamedi wa ka bona e tsena kenya ga ei bo majai le bona ae batho ba feletsang batho ya sekolong he mamedi wa ka ntho ene ke le yona ntho e kileng ka elela Itsa pampiri e ke re tla se ke sheba ka thola ke tswile pampiri. Jonna we. Ba meli ha wa bona. Ha wa bona ka bo 6 di family di phone ka mona ka mona ka tina ba se ba botsitse exam number ba botsitse ni mabitso ba se ba ka ofela. Ma medi wa ka. Hey hey ne tsatsi leo. Le tsatsi leo ha ke le le ba. Aya ke le ba le ba medi wa ka. Ke le la matsatsa bona pa sa matric ha ona 20 jalo ka nthweo. Ha o sa fitla ngwane so sa pa sa askis. Ha o sa pa sa askis o kwa. Ai wa sa pua mgotsi ya ka wa sa pua ka nete wa ke no wa etswa di course tse different askis ke hona. Wa bona ha ke tla memory ya ka e tla ba fela mhopolo ka o hopola fela hopola tsatsi leo. Ke ne ke bona ga check na le family ga tangena no bona gona le batho ba o shebileng ka mona utlwa ba from Free State ba founa kwa kwa ba founa eh from ntwana na Swati ka kwano ka bona ka Mpumalanga le tenga bo mo ka bantse ba botswa go ma Jay's keeper o ma what nga e ka tshoka go bona nka feela mo yo hanka feela mona ke mathateng a bohloko wa mpe a bohloko he ka pass matric ka dream ka my first dream to come true ko pass matric it's a very how na feeling ya o pass matric Mamedi wa ka is the best feeling ever. Ne ke qala wa thaba kana kana ha isale le nna bophelong baka. Ke passitse matric. Jale mamedi wa utlwisisa hore ha o sha o hopola morao. Ke nthotse jwala. Right, we are live on Facebook. I'm live on TikTok. I'm live on TikTok. Mamedi wa ka, I'm live at jt.sotetsi. You can join me. Mamedi wa tshebeletso ya mamratwa ka kwana. Ke bona mang? Uncle C, kia o bona tanko Uncle C, ki tebe zume na hane, tanko, kima yena he, Monica, ki tebe zume na hane, kima yena, Plano Entertainment, I see you, thank you so much, ki tebe zume na hane, yes, why not still join guys, I would love to hear your comment, I really like to hear your comment, has today, it is Thursday, and kita wa say no, Saturday throwback, what are your moments, se o karen fella, when I wadi hopo, in short fella, la o kaisha, what are in short, what's up, ya kona ki 078-585-9531, mami dwa tebele tuya mamratwa, 078-585-9531 ye WhatsApp ya rona ene no o ka lahlela mlaetsa o ka bona ka Facebook mamedi wa tshebeletso ya mamagato ke Lekwa FM 91.0 ka bona ka Facebook na mpumana ke le JT Tsotetsi ha moho le JT Tsotetsi 1 tshebeletso ya Lekwa FM right reketse tsena he mamedi wa ka reketse tsena a shebe mlaetsa rona etsa majwang ka kwano ke manye ke mananka kwano random guy hi thank you so much ke lebilo mina hane ke ite boela sabela tsenya le kwa FM makumunga maholo 91.0 megahertz right re ke bone ka kwano right yeah mlaetsa ke no wa kena mlaetsa ke na ke mamedi wa ke batla throwback mamedi wa okay mlaetsa o kene ka kwano okay okay, all right, yeah. Hello, Lekwa FM, Joe Auswaka. Feeling ya ba metriki kia etse, ba mpula ya ha, be. Ah, preja, wane te Auswaka, le wana wana cheri preje. Tidim trada, ba tidi so ka bona ka tsepiso. Ah, tanka askisi man. Ongale, o, I'm a girl. Scats what sit him trana? Scats one girl, a talo coqua. Yeah. Okay. As some more head. Sit him trana, a scababa toa. Ya o taloka mogeo taloka skaba tshoa mamedi hatalena le na kelona serme ka kwa mathubunga maholo 91.0 megahertz the heartbeat of the vala re kutlwa mamedi go enka kwa o da mamedi go enka kwa mamedi re utla mamedi go enka kwa
1: dilang ka studio ke a dumedisa ke na le bothata ke a kopa tle ke a kopa Kona lusi ya ratang go bua mo radio o se nka re ke motho a thusa batho o ntsa kopela kiri wa pheya o fa batho dijo ba ba sokolang o ba kopela modiaparo ba kopela ne ke kopa founu tsa gae tlhe ke na le dithotho molemo ntse ke diphutha mo bathong ke re ke tla mo founu ke tla baka founu tsa gagwe gore ke more ke re a tle shagile ne ke kopa founu tsa gagwe tlhaga le na le tsone leng sendele tsone ke kgone go bua le ene gore a tle go tsaya thotho e ke nang le yone le makgwa a bang sentle ke a leboga.
0: All right, wena kgaitsedi ya motho jo ha ke na dinomoro tsa gae wena mme wa ka ha ke na nomoro tsa gae wena mme wa ka ha e le gore gantle re ke be antle JT ha re fane ka dinomoro tsa dibohodi moyeng ha re fane ka tsona wena mme wa ka ha re fane ka tsona mara ke tlo kopa gore hosane o founele nomoro tsena founu ya nomoro tsena mme wa ka kapa gana jale jena a forwardle mamedi wa ka o tla kwasa gore o foune o sane ke kopa o founele nomoro tsena tsa kapa o kenye molaetsa ona wa gago mona o 076 816 3555 076 816 3555 right etsa jalo yona kgaetsi ya motho 076 816 3555 kenya WhatsApp ena ya gago ena o e kenye nomorong tsena kenya WhatsApp ena ya gago o e kenye nomorong tsena ba tla o fetola o tla mme waka ee o tla thusagala monano re a leboga mme waka ko go mamele radio e re batho ba re ba kopa dithuso o etse bonnete ba gore ka nnete he o batla tsona ngwaneso ke aware ke a bo o batla tsona mara bothata kore nna a ke fane ka dinomoro tsa batho a ke fane nomoro ka tsa batho moyeng re o fa tsona privately ha go fe tsona moye mamedi le teng tlamaga mojoetse e be yena o khutlela bona ke ka go mme wa ka ko fa nomoro tsena bana o tlo ba founela bona ke bona he monao ke nomoro tsa management ya ka tse ko fang tsona tsena batla ke tswela tse re lokululeng re ka fana ka tsona e be yena o tla khutlela go wena o kwa he thank you ke a leboga moholo wa ka ga leboga moholo wa ka ka gone o thusetse tla bathong ga batho ba kena ka radio ka kwano ba bua ba kopa dithuso ba etsa mathusetswa ge a leboga mamedi wa ka wana he wa bona radio ya setšhaba he e sebediswa ka mokgwa le ka tsela kena radio ya setšhaba e sebediswa ka mokgwa le ka tsela kena go thusa batho ke ntho e ntle enono re iteboetse menagane ya tanke ntate motsamai ke lebile menagane ntate motsamai ke o bona monano mogolo wa ka ke iteboetse menagane tsamane tseo ke lekwa makgobuki a magolo 91.0 megahertz the heartbeat of the vow mamedi wa tsamane tseo yalo kwa FM taba ke ena mamedi wa ka eka networe nabe wena ke efeng ntho o e gopolang ntho e gopolang wena ke efeng mamedi wa ka o tsebang gore checka nnete yena ga ke e gopola JT jo ha ke tsebe ha ke gopola ntho ena ha ke gopola ntho ena ka nnete bona ke ntho tse tjena 078 585 9531 tshebeletsong ya mamorato a tshebeletsong ya batho maqhubung a maholo 91.0 megahertz ka kwano a go tla molaetsa batho e tsamajwang a mamedi ka mona a go utlwe hema j a go utlwe ka kwano 078 585 9531 re ke le bo menagane mama khubo ke a leboa mama khubo ke a bona tle mama khubo ke o bone kang tanki ke a leboa tle o mama khubo wa khosi we are live with you thank you so much ke itebetse menagane sebone tsenya mamorato a tshebeletsong ya lekwa fa makhubong a maholo 91.0 megahertz the heartbeat of the vow mamedi a tshebeletse mamorato ona le tabeno mamedi wa ka ona le tabeno no heitsa president wa 2K jo throwback dingata sister laka throwback dingata sister laka na I remember getting my first job earning my own money taking care of my own self ke papi ka bona ka Lakeside hello back up Pabzen hello back and twana hello back and twana yo Pabzen o reng wena ona ntho mona tlo ka ntho Pabzen jo to earn your own money ntwana earn your own money ntwana o iketsetse mana iketsetse ka zaka ya hao yetse ntho batlang ko wena wa ithola a ona ntho mona tlo ka ntho ntwana ona ntho mona tlo ka ntho boy taba se bona ate tanko pa msena ka bona yena o hopola ka nete a qala msebetsing wa hwa pele and the experience is great hey ho tswa msebetsing fela go ya msebetsing ma medu ya ka o thola go ya sheba o kona o tseba ndi challenges of life o tlo go ka nte motho o go kena ke gatetse wa o tlusiso ga a man motho na na spana yona ko rwa ba ne experience yena e monate ya o qala ba na na thomelo ngwe monate o iqala nata o iqala hey ha o so itlwaetse ke tsama na le hona le ba reng ba bang ba ya tswa ba bang ba kena ba bang ba tswa ba bang ba kena tsana le tabena ya nyalo bona ba bang ba mjolo ba batla o nyama ba nyetswe ba batla o tswa ntate ba yo ba jola ka ntle ba batla o tswa ba mjolo o mona ba batla o kena ba ka hare ba u jetsa ga a kena ndi tlo chase why bon le le ba sebetsa he motho sa sebetsa o ntate wa gathala jo tswa ga ma span se na ai ai ai gathetse mana wala kana kwa na sa sebetsa na tsa batla msebetsi kana kwa sa sebetsa na ke yo hanka sebetsa fela hanka sebetsa fela ha sa sebetsa motho sa gathetse fitla ka balata go a sheba ne nngwe lo fa fela to be fela go ya long weekend enyetelelo yetsa di sick leave eh o batla di sick letter he ma medwa ka thotse re di etsa mara thotse re di etsang kana go nontso batla msebetsi ha so thotse o etsa thotse tshwana le tsena a ke madata a tle ma medwa ka le na ke lona sa re ka kwa no tsabela tsenya le kwa FM o te good evening DJ JT na ke hopola ke sale Yeah. Are na o pula ke na no no primary ne skim saka. Yeah, ke na no go primary ka kwa no bana. Okay, na ke o pula ke sale LP school, right? Ke faithi muswe hloho a ngotsi playful. O tjo ke na go re primary ke a gona ga itse ya motho. Yeah, are muswe hloho a ngotsi playful. Ya e dula ha bo hloko ke sna understanding playfully a re ga ke le bitso ke sa le batle mosadi wa malume a dula a re playfully ha atlile a tlo tshaka ke sa moratisi Snix ke le ngwana o batho ba budi jalo ke ona ona I get you uno utlwe ka ga libitso le nala playfully ke le bitse ba o fan lona oh okay all right oh hi ka o thola ke o thola skim saka okay ke ba ke PDM ka bona ka sa vila PDM Chavin ke o thola okay so wena no ba pala skolong wa faila ya ba he musi o hlongwa la playfully ha ngwa la playfully mono no ya ba he wena dibitso lena lu dula hampe pelong ya hao a le ntula hampe mane ke sna understanding side wa malume wa go tsholo ma malume wa hai ha a fitla na mmitsa ka lebitso le playful ya a ma ha ntwe tsa boja re di bona a thema medu a ka ba dai bona thabe nunu and today you understand tsatsa ka jeno understand ho ba ne ka nete o ile a feila wa utlwisisa ka jeno ba lula feila okay and oh ke ya rata ile jwana pare ke kata ke na mo sa ka malu ba ka ke sa mo ba ke kata ke na ba be ba ka o na sa ba tlo sa dio ba lobe ke kata ke tabe na o na sa ba tlo sa dio ba lobe jo se mo le tso ke le kwa ba khubu ke ba holo o na 8.7 mega hertz the heartbeat of the farmers tso ringa ba metso tso ngelo shimane metso mine ka kwaro ra ha maletse hwa ga ya wa hlano mamedi hata lena le na ke le na sa me ka kwano to do mela o JT ka le bitso ke ana mo kwena. Hello Anaiki. Ke kopa mosebetsi wa matsoho. Ke dula boiketlong. Bothata no. Yeah. Ha batla ho dula ka tlung. Ebile se ke nana ntho empe. My number is I want a man. Ha itse motho tlo ka mosebetsi wa matsoho ka kwano ka nete. Bothata ya ho tsena ka ho tla ma dula ka tlung. Na le nomoro tsa hae ke tsena. Atsa hangata ka kwa nana le na ho kena batho ba tlhoka mesebetsi ka nnete. A ma next al make plan ka tabena. Ek motho make plan ma me dua ka tabena wa iwa. Ka mehla le nana le na ha o ke ho tswe le nana ho sna motho a go kopa mesebetsi. Ah. Management le o kwa ke re se ile ka magetlo batho ba ba kena ka magetlo ka mehla le matsatsi a ke ke tswe ka mona ho sna motho a go kopa mesebetsi. Ba tsama e shiwana ba mana na o thutsetsa mana na o lena la medumo ena re ba ke plan for batho ba na ba batlela se geu ka nnete ho re bona ka nnete ho etsala jwang batho ba thole mesebetsi ke mathata ka mehla le matsatsi ka kwano batho ba kopa mesebetsi tsagala wena ngana nna skaballa u bile e fatla sa mothallang ka kwano ma medu aka ka nnete go nana u bile o nana lo lo yetsa nthwempe skaba yetsa ntho bo phelo ba botla pele ngwane so kwa bo phelo ba botla pele bo phelo ba botla pele skaba yetsa Skaba yetsa gaitse ka motho kwa skaba yetsa ntwe skaba le ka yetsa ntwe tshwanang le nono no hasiona kopa msebetsa batswa mme o fana ka nomoro tsa hae mamedi wa ka ke 073-028-6569 073-028-6569 ke tla dipheta 073-028-6569 kapa 081-514-2990 081-514-2990 ke tla dipheta 081-514-2990 All right, tshwarelo ngwane so phepi ke hona utlwa se ka ba mahama nthompe hopola wa ke itse wena ko tandas wa hopola ke bona utlwa ntwana utlwa ntwana utlwa

0: ha se mo ha se mo ha se mo he e shebene kwa ha o metsotso ke robedi hantle fela ka mora hore ena ya rona ya botshelela letsatsi ke lona la labone tsebeletso ke yona e we ratang tsebeletso e mamelwang ke tsebeletso tseding ke le kwa FM 91.0 the heartbeat of the val ya o dumedisa mme o amohela ka thabo ke ena ntate Khwezi ka sebele sa hae barati ba tsietse le ba gothumetse ba radio Barikena, Brother Mike behind the mic. Bang Barikena, Daddy Mike behind the mic. Mamede motle, ribuyetse re kopane mmoho ka ha rule na lenane o tsatsing la kajeno e bokoneni benkosi. Re mona boteng ba modimo mona moteng re tlotlang re phamisa re hotloetsa ka nnete re bontshahatsa talente e leng teng ka re o dibini tsa rona tsentseng dithuthua. Mamede motle, o ka feto haholo ha o kekeng wa mamela ona mmino. O ka feto haholo ha o kekeng wa bankella hlohong hobane bana batho ke bona dinaledi tsa rona tsa kamoso bana batho ke bona bao kamoso re tlabe re ikotla sefuba ka bona ka nnete re tseba moo ba tswang teng re tseba moo ba qadileng teng ha ke o memetsa tsatsing la kajeno o boele o tlo tsamaisana ena tsela le nna tsatsing lena la kajeno ho le ba mane horeng ya bosupa ke leboe bohle ba fetileng ka morena tshepe ho tloa dihoreng tsane tsa hoseng go fitlhela le nna ke ne le tswa gantle ke ena mamorusu ka sebele mamedi motle tsamaya le nna o fitlhela mane goreng ya bosupa o teng moifo wa Emmanuel Christian Ministry yona ya ne eteletsweng pele ke mang a se ena prophet wa gampobole ba tlong ka o tloa goreng ya bosupa ba o ise mane goreng ya borobong goreng ya borobong o teng moruti mafa a tsamaisana le moruti makazi ba tlabe baonka ba o isa mane goreng ya lesome le metso e mmedi ka gitla mamedi motle ba aga ka nnete ba tisa manyalo ba etsa tsotlhe tse ntle tse ba tumeng ka tsona mamela ena nako ga ke re a nke ke meme motho ya reng Brother Mike le nna ke labalabelela gore laka lebitso le ke le utlwagale laka lentswe le ke le utlwagale se a le moyeng sena sa lekwa le nna ke labalabelela o ka bula ka thapelo mamele motle o ka re letsetsa jalo le wena wa re bulele ka thapelo tsatsing lena la kajeno o ka letsa ka nnete wa re bulela ka thapelo gore go tle go utlwagale gore ka nnete o mametse mono mo o leng teng le kwa FM o moyeng dumela re teng le kae gona blessing re phetse le kae mam gona blessing wa nkutlwa na a utlwagale gona blessing a utlwagale wa tseba gogang a utlwagale nna ke a utlwa mara ko wena o sa nkutlweng
1: Oh, papa le bonte tembi.
0: Etsa jwalo mama, etsa jwalo.
1: Ke tate ka di tsona ma. Ke Christian a tsere ka di mo ka go le le tsena ma le nyala ka pila ka tsena go tsa po go tsa ga nya ga nya ka ne la ka le go tsa ya le ka la di da. Ke tsona ba le tsena go di le ile na pala di ka mo le mo tsa ke sa Daniel o mo di le na ni tsa ne ke ro bana ba Israel ba se ke. Ka go kholi ba go le na le ma ka le so la ka go kholi se le sa bona mo di na ka le bo a tlo.
0: Amen, amen, and amen. Really, we are going to bless you. Are you going to bless you? Are you going to Oh, yes. Ke maswabi a holo ka nnete ka marangrang ana a re paisisang hakana ka nnete a re etsa batho be ka reng ha re tsebe taba tsa rona empa le ha o le jwalo ke ntho tsa teng mamedi motle ke ntho tsa teng ka nnete utho ena ntho e iketsalla fela ka mo yona e batlang ka teng empa he e ke ke ya re thibela ho tswela pele ka seo re se tletseng tsatsing lena la kajeno nna le wena re tlile ho tlotla thaba re tlile ho tlotla tsamaisana ena tsela mmoho ke lebeletse moeti ka re studio tsatsing la kajeno moeti wa ka ka nnete o bonala tshitiso ile ya ba teng le leetong la hae o ka itsahala ebe ke ena a santsa le ka ntle ono o ka itsahala o santsa fitlile ka nnete re tlotla re tswela pele le wena tsatsing lena la kajeno re tlotla re tswela pele le wena ha mmoho le ena yes mamele motle tloko amohele jwalo ka lehlaso le monate nate nate le tlang ka mang ha e se ena ke shebile nako ke shebile nako ke batle nako e tlo nsitisa ka nnete ga ke batle e tlotla imphazamisa ya ga ke ya pineng e tlo e gauwe tlasa mabaka a gore wa tsebang so ntumelela hanyane ke tlatla ke bapala metsotsong e leshome le metso mehlano mamele motle tsatsing la ka jone ke na le moeti ka re studio a tlabeng a le teng le a ntse ke memetse jalo a soka a fitlha o tlotla a bateng re tlotla re tswela pele ha mmoho le yena ka nnete ya motho tsamang le yena ona sa le teng o bonala yena a jisitswe ke dipalangwang jwalo empa he re tlo moemela re sana le nako re sana le nako bane interview ya rona ke a metsotso ya ne mashomo mabedi ka mora hora ya botshelela metsotso ya mashomo mabedi ka mora hora ya botshelela ha sa le teng re tla be re tswela pele le yena ka interview ya rona tsatsing la ka jono ke e mong wa dibini mamedi motle ke rata o tsho ke re lwena ka ntle ka mono haiba o le sibini haiba lwena o le sibini ka dite hai mono ako eme o tsweletse mmino wa hao ako eme o netefatse hore mmino wa hao o tswela pele ka nnete ema o pushe ema o kopane le batho ba loketseng mmino wa hao o kotlolla di-radio tsena tsa lekwa o kotlolla di-radio tsenang le thahasello di-radio tsenang le lerato la o ka promota dibini tloho le wena o tlise mmino wa hao tloho le wena o tlotla kopanela le rona tloho le wena o tlotla buisana le rona mme mmoho re tla o nka re o lebise mane moo o tshwanetseng ho ya teng leeto la hao ha lefatshe moo leeto la hao ha le lepoqong mono leeto la hao ha se la o bina diholong fela empa leeto la hao ke la hore o bine o rekote di-albumo o rekote di-video re o shebelele re le ka matlong a rona eya re o shebelele re le ka matlong re se ke ra tshwanela o patala ditšhelete o re fela re le o bona mane aa re kale re o shebelele ka matlong ha se re o ratile o dutse dipelong tsa rona e be le ona re ntshang ditšhelete re patala re leba moo o tlabeng o bina teng ha ke leboe le tumelo sheke ka tshebetso e ntle eo a entseng bekeng e fetileng moqebelo ka nnete dinonyanane di dula batho mane ka re Vanderbilt Park mamedi motle mane kerekeng ya Bishop Mthethwa mane ka nnete Change Bible Church ya nonyanane di dula batho ka nnete re bone talente e kalo boiphitlhele bo bokalo ka nnete boqhetseke bo batho ba vale ba nang le bona ka nnete wa thabisa wa bontsha gore ka nnete talente e dutse mona ke ha bo talente ka nnete ke bone le ntho e neng e tsala mamedi motle apostole mponeng a didn't know gore ka nnete o a bina le yena ao banna ntho tse ntle jwalo ka nnete yaano re a leboa ka nnete tumelo sheke ke yena Tumelo Malunga ka nnete re a leboa ka tshebetso e ntle e tswileng matsogo eno o teng le motho o mongwe ke mo tsebang ka ntho tse jwalo ke Pasekang Kemele le yena ke mo o mong a tlwaetseng gape le yena o promota o bokaganya di-artist ka nnete di bine mmogo di rorise modimo pele ke tswa mona ke tlotla ke bua ka yena o sona le engwe e qadileng gape o sona le engwe e qadileng wa mo tseba ga a felele fela mamedi motle empa hetsa tsini la ka jeno e re kofe Freakstacks ga a tla ka letlhaso a re modimo motle ka nnete ga ke santsane ke emetse artist ya letsatsi
2: o tla ra o tsebe modimo motle Come to me, my little.

ne le yena Freaky Stacks a tsamaisana jalo le yena Masedi ha mmoho le Thobela mamede motle mino mino mino tsatsin la ka jeno re tlo netefatsa ka nnete hore re o neletsa dintho tseo o di lebelletseng ntho ke batla go bua mamede motle ke hore o bohlokwa ka nnete ya o le sibini o emele ntho ya hao ha re gathetse ke dibini tseo ka mora nako o di fumana sedi le strateng o fumane sibini sa gospel no hal sibini sa gospel se tswere botlolo ya ne dikhalakhala se thereke sela strateng a ya kwana le kwana o ipotse dipotso re bana motho ona e le hore ntho ena o na ibinela tjelete e le hore ntho ena o na ibinela fela o itlosa bodutu kapa hantle ntle taba e ne le eng go bana re batla go motho a bine ntho eo a iphelang wa tsa monate go bina ntho eo e phelang le ha re o bona o sane go na le mathata go gona go atumela go utlwe re mona go etsaetse jwang he mona go senyegile kae Joel, how tla binela fela for go tsamaisa nako ka nnete go bohloko gobane ntho ena ga e dule go wena ka nnete ga e dule go wena o tlo rata e ka dula go wena empa e ya o phonyowa ga se ntho ya gago mamedi and ntho ga e se ya gago e ya o phonyowa tsatsing la ka jono ntumelele ko fele leng letlhaso gape le leng letlhaso yano o na le ausi o mongwe wa ka kwana ka Eastern Cape ya ke leng a interviewa mona o ebokhoneni benkosi ebokhoneni benkosi mamedi motle le beke tlang ke tlabe ke na le se seng sa dibini ka nnete go tswa ka mane ka hona ka ntle o province ena ya vale ena ka ntle o province ena ya Gauteng ya go tswa hona ka bo KZN bo Eastern Cape ke batho ba reng brother Mike re mamela ebokhoneni benkosi so le rona re ka rata go utlwa mmino wa rona o lla ka ra Gauteng province o lla ka ra Val Triangle o lla ka ra Fer enageng mmino wa rona so ba thasella le bona ka nnete ba karolo ya rona ke tlo fatsa tsela ka jeno zintle wa handosha yena o go felanye go bonile Jesu a go ejeka tsebe mamedi motle

0: profito letsola ntate budimo la ba fitela la ba ama ba fola wa tswa mamedi ha motho a re ke ne ke sena khotso mare ka mora hore ke rapelwe ke utlwa moya wa ka letshilo ya ka ke utlwa ke aparelwa ke khotso utlwa mina thoko re rolang tsohle mo ona le temere ka ha ke ne ke kena sebakeng sena ene ka re ona le pedutsi modimo ma hetla ka
1: mo a siama
0: ha monna modimo a fitla bua le ntswe a ra ga dio ka tsela o kene ka tetsa maya e ra ha o fitla o bone le sedi a ra ha ke tswe ke utlwa hona le ntwetlo swa modimo
1: Jesus
0: a re ke utlwa bima minister bo tlwile o modimo ka ke ro tseba o sa rabile mesia
1: Jesus
0: o tseba re ya lukile nya o rata ya o sheba ya o tadima o sa beile letsola mo ha o
1: mabedi
0: kona re sa tlo utlwa mapaki ala bohlano lena re bone ntate modimo a sebetsa re bone se profeto se phahame
1: re bone modimo
0: re bone modimo re bone mo profeta pere se se aparo sa se profeta
1: sa moya ai
0: a profeta jole ka mo profeta
1: oh yes
0: a sa ke le tulo nya se profeto
1: oh yes
0: profeta meya ya bana ba batho
1: Jesus oh yes
0: a kansela batho busubo
1: re bone letsola ntate modimo re re modimo ha ayo ya tshwanang le wena ha ayo ya ka le ka ntshwanang le wena le fatse lohle ha ayo ya ka ngwena modimo ha khone o araba batho ka night prayer modimo ha khone o araba batho kgwedi e fitileng modimo ha khone o araba batho selemo se fitileng le wena ka o araba ke kopa o dumele ho lentswela hae dumela matlenga hae dumela mehlolong ya hae ho bane lo wena account tsa ka ga qhefe qhefe o leng ka ra yona account tsa ka ra mathata o leng ka ra ona e hore mahlomola ya lukileng a mangata empa yena ka sebele o mollwanela ho ona ka ofela ha manela tloela se ka hlola o iputsa o gona ho bane ngwena modimo wa tseba e bile wa bona e wena ke kopa o motshepe ke kopa o tshepe ntate modimo le nako ya hae hobane nako ya hae dula e le right ka mehla jwale ke kopa o dumele hore le wena nako ya hao ya tla ande dumela hore le bosiu bona ke bosiu ba hao ka mehla dumela hore o ntso phela ka lebaka ha o phele ka bohlale o ntso phela ka lebaka it means ntate modimo o ntse a na le morero ka wena jwale bosiu bona re tlo o jwetsa hore enough is enough ho lekane a satana o sutlile ho lekane o lile nako telele ho lekane o bile ka ra mahlomola nako telele ho lekane ha o rapela bosimo na go modimo ha ntso araba ba bang semphethe le nna modimo ha ntso o bulela ditšhelete tsa ba bang ke kopa o bulele letsaka hona le motho reng e sale ke sebeletsa company ha ke so tholela ile sente ho yona ke sebile ke dutse ha e ba lelekile modimo ha ntso se sa ba bang semphethe le nna hona le motho reng ke teng ka ga lenyalo e bile ntate o sabile ya ka ntle ho bane ke ba mpitsa nyopa ke kgone ho ba le bana modimo ha ntso ara ba bang semphethe le nna hona le o sia buang ka pele bohloko a re batswadi sa le ba hlokala gale ke setse le bana beso batho ba mpona ka di make up ba nana ke motle ha ba tsebe ke fita ka re qhefe qhefe jwang ya mathata modimo ha ntso ara ba bang semphethe le nna modimo a re o bone pelo ya gago ya maqeba modimo a re o bone eya ke a tseba thaka tsa gago di a tsoga di ya mosebetsing dintho tsa bone e sale ka re di tsamagantle wena tsela ya gago e ka re ya nyolosetsa go tloga gale modimo a re o bone a re o bone ebile o utlwile o mmeketsa ga gago o utlwile sello sa gago ebile o bone dillo sa gago o utlwile modimo o bone a re ko tsebile go sa le popelong ya mmao modimo o ne a tseba gore ka 2026 e tlile o tla bo feta ka rantho fetang ka ra yona ga e ba o tsebile ka nako eo e sale a re le modimo a re o tseba le nomoro ya moriri wa gago modimo o tseba o feta ka tsele ke bakgotsi bao ba o tsebang ka teng modimo o tseba o feta ka tsele bana ba gago le ba lelapa la gago ba o tsebang ka teng and-e wa tseba ka ntho o fetang go yona mme o tla o ntsha ka ra yona gobane mahlomola ya lokileng a mangata empa modimo o re lwanela gona kaofela ngwaneso ga re tsebena a re bua le wena o le go kae ke a tseba o ka thola go mohlomong so nya ha me bo philo bo titeditse ka di ups and downs tsa teng empa gege bo sumbona ke kopa o dumela go lwana o tla o ntse na o rapele thapele na o ge modimo ha ntso sitse ba bang ha ntso araba ba bang sempetelin sempetelin modimo a re setshabe ho bane ke na lwana a le lona le utlile bohloko ha jwale empa ke tla boela ke le bone modimo wa me ha o helo a re ke tla boela ke le bone modimo wa tseba go na o fita ka ra eng empa re tla boela a o bone dumela ho yena dumela lentsweng la hae ha itse eya ke eya hle ha itse o tla bula o tla bula ke kopa o dumele ska hlola o tatisa ntate modimo o dumela fela go modimo wa mpobole ke utlwa ka mehla ntse ba polo mapaki radiong ke a utlwa ke paki le nna go aga ba batho ke kopa sefahleo sa gago se retelege ka go nna tle Dafita o la nka tsamaya ka ra kgotlo ya moriti wa lefu gobane Dafita o ne a tseba gore ka ra kgotlo yena ga re dule re ya tsamaya re ya feta ge e leto modimo wa ba re ke tla phunya didiba naeng ye tshetlha modimo o tla create-a boemo bo tlo tšhentšha ba lelapa la gago ka wena a re ga kgonne o kwala penina molomo ka o fa mme gana ngwana le wena ka o fa mosebetse diga tsa gago tsa swaba modimo a re a ka di bulela ditšhelete tseo tse ntse ba tla bona o tla felela kae ka tsone modimo a re a ka dintsha dilokolola a kwala diga tsa gago molomo modimo a re a ka o phamisa a o ntsha ka ra tebetebe o leng ka ra yona a swabisa diga tsa gago gobane o re tshepisitse lentsweng la gae gore o ntse a tlo tekatafole ka pela rona dira tsa rona di shebile daylight modimo o ntse a tlo e tekatafole le wena tafole ga o yatla ee ba o buile gampe ba o shebetse fatshe o ne o batla ba shebele mang it was meant to happen e ne tlame etsagale ka wena gore ba lelapa la gago ba tlo bona gore modimo wa phela ne tlame etsagale ka wena ke kopa seka tlhola o itšhebela fatshe ska hlola ebile o ntse o bo iquestiona gona ebe wena bothata keng fa modimo nako ga le o ntse o plana o tla kerekeng ga le o ntse o plana ebile o na le this tendency ya gore o bore ga ke tsebe satane o nketsang ga e re sonte ya mpha mogathala tsoga ka ra comfort zone ya gago emela batho ba ntse ba fana ka mapaki radio mona minister ga se batho fela ba ne ba dutse ka matlong ke batho ba le ba ema ba emela mehlolo ya bone
0: banka gate
1: yes sir
0: ba tloa ka tlong
1: ai
0: o monga mamela radio o monga na sebelo re ska ya
1: o
0: se nnete ntweo batho ba re fuwe ya fitla ya etsahala ho ye
1: Jesus
0: what's the man tena mamedi house we you talk about
1: o
0: motho a re ke ne ke sena lesia
1: o
0: ke ne ke sena thari
1: o
0: di thotsa ka ne di kopane ke sebetsa le gwa le sabatlong pha UIF
1: o
0: le sabatlong saina motho a re bophelo ba ka bone bolobokane
1: o
0: mare ka mora hore ke kene mona le bitso la ka le nna le bitso
1: o
0: hara di buka tsa mohau le nna ka sheno lena ke se ke gona ho yema ke tlo paka hore le nna ke mone moloki ya ntwanetseng ya
1: kususitseng
0: ka ra lefu a ke le hodima bethe ke le
1: bophelobaka
0: bo fedile ke re lenyalo la ka le fedile ke re ga ona mohlang ngwanaka a tla nyalwa ga ona mohlang re tla reka koloi ga ona mohlang re tla agantle kapa stena sena se auwe kapa simentena e sebetse mare sale ke rwala dieta ke amela radio ke utlwa mahau ana o nkisa ke ntse ke lahlega ke botsa ka mona ke botsa ka mona ke wala diretseng koloi staka ke ba ke a fitlha mahaung ga ke ne ke fitlha ke utlwa letso le ntshwara mamela ka jano lena bophelo ba bokeke ba tshwana le pele obanong ke le kgato ya tumelo momamele re bua le motho ya ileng a rwala dieta
1: ea
0: fitlha ka ra emanuela a Jesus. Ola le mearing ke batlile ke lahlelwa ke ngwana.
1: Eya.
0: Are mare ka hore ke fitle ke hate sebaka.
1: Ai nkosi.
0: Ke tsanta tempo bole. Ke re ke a timela hlempulo.
1: Eya.
0: Ke re hanta di maska shebanna. A shaba se fefo se ka moraka. A ga se fefo khutsa.
1: Ai nkosi. Oh! Modimo tlo se khutsisa. Modimo tlo se khutsisa se fefo seo. Se fifo so fetang ka ga sona sa dikoloto modimo a re tlo se khutsisa. Ai.
0: Mamedi.
1: Oh,
0: sonta hen sena. Ai ya mo sona.
1: Sonta sa ga ya mo sona minister.
0: Ke ba tla hore ho mo mamedi sonta sena ha re tloetsa ntho tsengana.
1: Eya.
0: Sonta sena re tlo bua ka mmupi.
1: Ai Jesus.
0: Sonta sena re tlo bua ka mmupi.
1: Ai Jesus.
0: Re tlo bua ka mmupi ya gona mo pholo sa lesea.
1: Oh.
0: Malonas a robetsa sa ja mare mmupi a na boloka lesea ka ra popelo ya mmae.
1: Jesus.
0: A sonta sena re tlo bua ka mmupi ya ileng a o pholo sa o sena dijo ka tunga. Le sa tsebe le tlo hola jwang bo malome bo rakgadi ba le lahla mare tla re ha o tadima morao ho pola hore ula wa putwa ke mmupi.
1: Jesus.
0: Ula putwa ke letsoho la mmupi.
1: Oh yes.
0: O na le mme bosiu bona a re ha o bua ka mmupi o nghopotsa ke le karatekesi ke kopana le accident e ra ke shaba bao ke nang ke re utse le bona
1: ba
0: sa phela fatshe la ba utlwang e re nna ke itadima ke opola maatla mmupi ke opola letsola ile la mpholosa ke tsamaya bosio batho ba bolawa ke bona letsoho la mmupi are ke bona lenyalo la ka le fela ke re morana o ntse o sesa ba banga ke a bona letsoho la mmupi le pholosa lenyalo la ka bosio bona re na gauta le selefela ke tlisitsa mohau wa mmupi o wila ngwamona o sena letho o ferekane o sena tse aparwang ba o latlhele metswalle a re baneng ba nthusa a kopa pele nna morana ke bua ka letsoho la mmupi le ile la pholosa mmawa ke ne ka ra ICU metswalle sa tloile ba re tšhelete e fedile ke bua ka letsoho la mmupi.
1: Jesus. Sonta sena ha batle
0: ke bua ka letsola ka mmona ha se
1: o batla o bona letsola ha ibo pilong ba ha o tlotloho
0: pholosa
1: tlotloho sonta sena o batla o bona modimo karabo emo ba ha o tlotloho
0: ka mmona
1: ai ai ai ai khantsa ke le kgwedi nya o tswala mes minister
0: ka mmona ha etsa ntwentsha bo pilong ba
1: ha ha batle ha batle sonta sena
0: ka mmona ha ntsha ngwana o ka la di titifa
1: ka ho ka bona letsoho la ntate modimo sonta sena
0: ka mmona ha o pholosa ka ga di koloto tse
1: eh ka ho ka mmona ha ntsha ka ra bofutsana
0: ka mmona ha ya tsabe wana wa pele wa o kena mo batho ba
1: eh eh ka ka CV he o ka bona ha modimo ha ntsha o kenya ka ra mosebetsi
0: ka ka se pesa ngwana la tlile ka mmona ha sebetsa
1: ko siam
0: to
1: ntse re le kgwedi nya o beleha
0: ha ka mmone
1: ke kopa o tle ke kopa o tle o tlo tswala mohlolo wa hao ntse re le kgwedi nya o tswala tloho
0: ka mmone inside ya sebetsa
1: ka ho ka mmone ka ra sa mdela ha etsa

0: and heritage lo ka re sa le ke kopa o iketsetse monyetla ba bangata ba ne ba sa kgolo sonta se re tswang o sona ha ntate mo prophet a re ke tlo fitla ka 11 a ha re 11 tla be se ke le mong itse ha fihla ba ne ba sa kgolwe itse ha re 2 o'clock ya bagatswa ke kopa o iketsetse monyetla wa go ska ba wa thola ha qeta a tswa ba no tla bo fitwe ke mohlolo wa hao ka bakala tloelo ha ire 9 o'clock ka mane ka eating side pela bible school le kire ke top apostola mo profeta wa ga qala ka mane ka eating side ga qala e sentlo e seng tswa ka tlung ge ya qala ka mane ka eating side ha ire 9 o'clock ka mantswa mang nna ke tlotla me ya ke tswa ka tlung ka bo ma 7 o'clock ha ba ke dula fana bail ha ba o dula frena geng o tlotla me o tswa ka bo ma 7 o'clock hobane ha ba o tsama ka public transport ha ba ke dula bo pilong ke tlotla me bo pilong ke kena ka 2 o'clock ha ba ke dula ka mane ka bed of park ke tlotla me ya ke tswa e sa le o seng ha ba ke dula ka mane ka shaville ke tlotla me ya ke tswa e sa le o seng ka bo 7 o'clock because public transport e ka le kotseng e ka ba slow jwa le ho ska fihla lata ke kopa o hlo ithlanele o tlo o seng hobane o tlo tswa ha ire 2 o'clock o tla botswa
1: ka mane ka social bank
0: yes sir
1: 9 o'clock o seng
0: ai
1: mo hau pala maba
0: jesus
1: mo hau o thowa ba
0: oh yes
1: mamela 9 o'clock o
0: seng in the morning
1: social bank ay
0: zamdela di fatan tsa fentere ka mora ZCC
1: mamela mo hau o pala me ba tho mo hau o di maba
0: jesus
1: mamela seka fitwa ke tshebeletso tsa rona
0: oh yes
1: seka fitwa ke di tshebeletso tsa Emmanuel Christian hobane modimo tshebetso
0: oh
1: modimo sebetsa ka batho
0: jesus
1: mo mamedi ntate modimo ha le baka lo rutwa re bua radio go bane hona le nthotse ntate modimo a dietsa ha o tla re mapala mapaki hona le nthotse
0: modimo o tshebetso
1: hona le nthotse ntate modimo a dietsa tsa batho re utlwa se profit o batho ba profit o rutwa thero mamela rutwa se pro rutwa di testimony motho re sale ke kena mona
0: o
1: lo baka bo fetwile e sale ke fitla mona bo phelo ba ka bo botsa e sale ke fitla mona e ke ne ke sa gone o ya tsa ka yetsa ene dimetse ya khutla khotso ya khutla ka
0: le nyana oh yes
1: khotso ya khutla chelete ntsa ka ke ya bona ke etsa ke a tswa ka ga dikoloto mamedi modimo o tshebetsa go thusa batho
0: ka mantswa mang lo wena o mohopolong wa modimo o monna ha no wanta te modimo minister ha ba ba parisetse bopaki go gona o tlotswela pele ge ba jwetse re nang sonta sena mo profeta o tla ba sebetsa joang go tla boetsa galang go bane modimo o tshebetswang o mohopolong wa ntate modimo ska dula haye ema ka maoto emela bophelo ba hao o ka se qetelle selemo ka tsela o leng ka teng modimo tlameile a tshentshe maemo a hao lwana o lwanele bophelo ba hao ha ba bapadisetse bopaki minister ka pelenyana fela go utlwa gona ntate modimo ntse etsa le ha e ka ba prophecy ya mo profeta bopaki ka ba prophecy ya mo profeta go utlwa gona ntate modimo ntse etsang ka maphelo a bana ba batho ntho di etsa hala ka mane ka Emmanuel Christian Ministry jwale e nngwe ya bohlokwa ke batlang e hatella ke hore ha re fana ka dinomoro tsa thapelo radio mona ha e ba o tlo di whatsappela ke kopa o hlalosa ha e ba phone isi ya hao ho bana ha o qala o whatsappela dinomoro tsa thapelo ba tlo save le bitso la hao ba o kenya ka group nya di thapelo ya ntate mo profit and ha o ka tswa ka group nya eo ba tlo delete number tsa hao ba di block mme o ka se hlole o thola access ho tsona hape bane ba tlo tlameha ba di delete ka bakala o reng ha ba batle go bana ha every time ha ba ada batho ka group mbe bentse ba o adella a ke go tla botswile ha ba batle go every time antse ba kenya batho ka group nya eo o bentse ba o kenya so molemo ke go ba tlosa le bitso la hao totally phone eo ya di thapela so le ke o kopa ha o kentswe ka groupung o tseba go o kene o kene ha o tswa ha o sa hlola o thola access hape ho di number phone tseo mme ho bohlokwa hore ha o di whatsappetse di number tseo o hlalose hore na phone ke ya hao ka pase ya hao so that if phone is ya hao ba se ke ba save di number tseo ba arabe prayer request ya hao fela ha ba bapadisetse bopaki ka po profesi ngwaneso khutlwana ntate modimo ntse etsa
2: Yes. son Miliashla.

0: Ule ke dula first floor ke rata o leboa mangelo ya sebaka seno nna ke tshwewe ke leoto maka mora o tlhapisiwa maoto ka ba ka fola business yaka ne e sa tsamaye beke e fetileng ke tlo reka maproduct ya mone ke wa sebedisa mo business yaka e buleile ke rata o leboa
1: mme a re o nana le bothata ba maoto Kamra mo li business size at my hand.
2: Ay, Jesus.
1: Atola di product.
2: Oh.
1: Ta la peng arapelwa.
2: Jesus.
1: Mamela are business size it's a my hand. Mamedi, mamela bobun kibon.
3: Na, kine mampolo from me at home. But what did you tell me that Manolo asked about the same Manyoloi asubaka sana angisedisa mafolo. Beke nyane ka pilo ya fitileng. Ngwana o natile mona a jile chefu batswadi ba ka bana ba ditemba tsepa. A una soka yetse entle ke ngwana o. Ila re ha ke qala ke bitswa ke bitswa ke ya ke matha. Ha ke khutla ke khutlela ka ntlong hape ke fitla ke nka di matswai ke nka di ntho di kerese ke nka tsohle santa tempo mona ke tsamaya ka tsona. Ke ao ha bo ngwana o ha ke fitla ke fumana ngwana o sekolo sa ka ngwana na o hloka etse ka fitla ka rapela ka rapela ka rapela ka mo hlatswa ka metsi ka letswai ka mojisa lona ka motlotsa ka kereka ka oli and then a tla mona ka ngwana na before a ya sepetlele ha a tle mona sebakeng sa ntate mphobolo a ya kerekeng a lo rapelwa mogadi wa ka o nagana ka re never nkebe ka ira koloi ya ya sepetlele fela e soka e ya ga ntate mphobolo ke leboa manyolo ya sebaka sena batswadi amen
1: ke bona ngwana a phela ke bone mogau ga o sebetsa bophelong ba gae
2: o nkosi yame
1: momamedi mme a ba le tumelo are hona le maemo re la o ka ba ka re won o tlo ikutlwa ka re modimo hayo a le teng mme a re a sebedisa matla a fuweng
2: gobane
1: go ya tshebeletsong ko lo apara matla o lo a sebedisa ha monna modimo a le siko a mo profeta le siko pela a phatlalatsa ngwana wa phela ngwana wa phela
2: ntate
1: ke ngwana wa phela
2: Jesus.
1: Uka bobong ke bona.
4: Amen. Tumela mbazalwane. Nna ke modie ke tswa ka Sharpeville phase 4. Ke tlomba ka matla se baka sena. Ke bone matla ntate modimo ka night prayer. Ke lanka kerese le lejwe la gauta. Mane ntate hana re lo dinga. Bekeng yane e ka pelo e fetse. E be le hore ke stresse mang. Hore ntho tse ding di a fela ka tlung. Ke tlo etsa jwang? Ke a panic. Ba bana le ntho reng nka kerese eo we light ba no ntso rapela but this time ha o rapela wa bua o bule mahlo o bua le modimo because o shebane le yena nako nya ona jwang ka bua ka mjetsa ntho tse ke batlang go dietsa hana busu mbona bo go ba ne tshelta ka yana ya di 350 ne bankolo ta yona ne sa fell ke ha etswa busumbo e kena e clicka ka tsela e so ka e kena ka yona go ka paka bobulu ba hae ka tsama ka lo rekela bana di aparo ko ne ke thabile ka tlatsa le ditlhoko tse dingwe bopaki ba ka ba boithu ke ba gore ngwana mangwane wa ka o la kula tshwara ke letlhaba sekirila ke ntse ba ngola di-exam ka nako eo ga se ke ga tseba re etse jwang ka re ke founela fada ke voicemail ka painica ka re no ke na le metsi a rapeleletsweng ka mofo ga ke kata o mofo mare ntse ke belagela mane ke re nka etsa jwang ka gopola gore ke na le tuku ya kerekeng monang ka nka tuku ena ka e tshwara ka e rapelela nako e ke e rapelelang ke utlwile maatla ka be ke nka ke fa mangwana ka ke re tlama ngwana and ngwana ona a robala ka tukena ntse e tlama ba seka ba entsha before a fall ngwana ona o robetse ga ke mmotsa ka laosane a re ngwana o robetse ga a kula ga e tsa next ngwana o ile sekolong o ngotse o qetile o ngola ke leboa matla a tshabeileng a sebaka sena
2: ai modimo mogolo ai ntate modimo mogolo ntate modimo wa phela modimo ga kgona o etsetsa ba bang le wena akao arab o batla o bona letswala ha isonta se ge kopa otle ge kena ka 9 o'clock ho seng ka mane ka 18 site ge pela bible school le kereke ya 12 apostola ha ba utswa site ntsena tsa fana bail fuyana geng Three Rivers masiting a Solen Park masiting ana bo uka o tlo thewa mali passaging e kenang ka zone 6 le zone 7 ha o qeta o thewa mo ha o kene ka passaging o tlo tshela skontiri bo tshela sporo ka bo so bona toga e kgolo me pela yona mo tla bona building e kgolo ya ya marulelo a magubedu ke 12 apostle ha o qeta o feta tlasa yona ke ke ga ke ntate mo prophet ampobole 9 o'clock in the morning ga qala mo ha ba utswa sebokeng boiketlong zone 14 polokong ku tlo thu di call taxi tsa lona tsa local ka ga di fete ka sporong ka kwana mme o tlo theoa skolong sa Thando Kwazi sa zone 7 ha o fitla skolong seo o bo sonyolo a ka ba o botsa ona passage yang ka it inside ke feng ha e hole it's a walkable distance wa nyolo wa fela ha o qeta o tswa ka passage o tshela skontiri o tshela sporo tla bo so bona lwana toga e kgolo le building ya masenke a magubedu tla sa yona o tlo feta ke kgola matlo a mabedi tla sa yona ke kega ke ntate mo prophet ampobole ke yona mo dintho di etsa hala mo kwana mo mihlolo yetsa hala mo khale o dutse ka tlung o ntse gore ke tlaya mamela mosotho re pela ene hlo ke mohatla ke o romelletsa a ko eme ka mautu o yemele bana ba hao a ko eme ka mautu o yemele le lapala hao ema ka mautu o yemele bophelo ba hao mme wa ka ntate wa ka nkgono ntate moholo a o siwa ka botwa ka ke kopa o eme ka mautu o emele bophelo ba hao haiba o na le bothata ba mosebetsi ke kopa o tle ka CV eo ya hao haiba o sna CV tloka ID eo ya hao haiba o na le bothata ka bana tloka dinepe tsa bona ka skipa fela anything that belongs to them ke kopa o tle ka tsone haiba o na le bothata ba ditšhelete tse stakileng tloka dipampiri tseo tsa ditšhelete modimo a tlo o thusa mme sonta sena ge kena ka 9 o'clock ka mane ka eating site pela bible school le kereke ya 12 apostola haiba o tswa ka orange farm o tswa ka palm springs o tswa ka bo iron site jone jo bo everton o palame taxi elo o siang residencia ha o fitla residence ya kratšheng ya tikana ha o fitla moo o batletse yang ka mane ka eating site o bo ba jwetsa gore o ya eating site ya pela bible school le kereke ya 12 apostola ba tla o bontsha tle ba tla o bontsha o se ka tshaba o botsa o se ka tshaba le o founela nomoro ya moprofeta e re tlatla re fana ka yona ka kwane o se ka tshaba o e founela ga e ba o bone ka wa latlhega ga o ya ka sebakeng seo mme ka mona ka zamdela re difateng tsa fentege pela zcc re qala ka 9 o'clock in the morning wena ya tswang ka Dennisville wena ya tswang ka Kopisi wena ya tswang ka Hillbron o haufinyana le sebaka seo mme modimo o tla baetsa mehlolo ka tsela e makatsang ke kopa o tle ngwaneso modimo a tlo o thusa hle ke kopa o tle ka bophelong ka mane re qala ka 11 o'clock hoseng re qala ka 11 e tshentshile dinako di fetuile ha bohloko hampe ke kopa le mamele le thetsebe hantle ka bophelong ga re sa tlo kena ka 2 o'clock moprofeta a re ee zia jiki zinto 11 o'clock ga kena ka bophelong ga qala ka 11 o'clock in the morning ga re 11 o'clock bophelong re a qala ke kopa o tle ke kopa o tle o dumela matlanta te modimo bophelong e bophelong for Jesus zamdela for Jesus it inside for Jesus ke kopa o tle o dumela jole moprofeta a re minister mo profeta a re o kopa ba motholle letswai le oli sonta sena letswai la mehlolo le oli ya mehlolo ya tafita ka mantsoba o tlo thola letswai le letala le oli e khala e tala ka sonta sena tafita o latla ho kgoli ya ta a sa tshwara dithunya o latla ho kgoli ya ta a sa tshwara dibetsa a tla ho kgoli ya ta a tshwere lebitso la Jesu jale dibetsa tsena tsa thapelo tse re tlabe re di sebedisa sonta sena di bitswa David's anointing tlolo ya tafita ke yona e tlabe operata sonta sena tlolo ya ho dia thaba e meng ka pela hao ka lejwe le lenyane ai ka lentswe fela o bore wena thaba sutha ka lentswe fela o bore mosebetsi tloho ka lentswe fela o bo dia kgole ya te meng ka pela bophelo ba gago jale sonta sena moprofeta a re tloga o tlo dia mathata gago ka lentswe le leng fela gore kgole ya te ga ke tlo wena ke tshwere letho ke tla go wena ke tshwere lebitso la Jesu. Jesus. A prophetic green salt. Le a prophetic green oil. Ka sonta sena tsata fita.
1: O dia kholia.
2: O tlo dia kholia ta bophelo ba kholia ta ya dikoloto.
1: Awe.
2: Kholia ta sa le go batseng ka bakala boloya o go ba le ka tlung. Di nthodi ya tsa mahudi mantlo, di nthodi ya tsa makara ntlo ya hao. Maande mo profeta re tlo ho re tlo dia kholia ta yeo e ikentseng tate ka ntlo ya hao.
1: Awe.
2: Kholia ta e ikentseng, e ikentseng ka ha hao ke ha yona.
1: Awe.
2: Ha itqala e ba bo sibu fela wena o sontso tsiba hore o tlo hloka khotso ba o go batsa le dithokolosi. Awe. Goliat. Goliat. Goliat. Goliat. Goliat. Goliat. Goliat. Goliat. Goliat. Goliat. Goliat. Goliat. Goliat. Goliat. Goliat.
1: Goliat.
2: Goliat. Goliat. Goliat. Goliat. Goliat. Goliat. Goliat. Goliat. Goliat. Goliat. Goliat. Goliat. Goliat. Goliat. Goliat. Goliat. Goliat. Goliat. Goliat. Goliat. Goliat. Goliat. Goliat. Goliat. Goliat. Goliat. Goliat. Only a more prophet like Andre Dranta. Let's say I'm a prophet. I'll insert some nail under Dranta alone. Kirupaute. Sontas, get in a quota. That's on a salon as well. Horizonta Otaulo well prepared. One hour, how was Sukuri Sanyo? I know let's entire year in Hira Lausan with Oanyamela. Otaman happen Manta. Kirupauta snappers are high. Sonta sana modimo tlo lokolla batho. Sonta sana modimo tlo thusa batho. Sonta sana ntate modimo o tlo lokolla bana ba batho ka ra bogopo be o satana ba kentseng ka ra bona. Ah se thato ya modimo be e be wa sotla ka tsela o sotlang ka teng. Enough is enough. Holekane ntate modimo re o tlo ntsha o tlo e dia kgole ya taeo ya o sokola le nthwenyane. Wena ha itla wena o sokola le nthwenyane modimo a go tlo e dia kgole ya taeo. Kgole ya taeo ya dikoloto. Modimo a go tloedia.
1: Goliat ankile favor.
2: A modimo a go tloedia.
1: Wa itlosa.
2: Ga modia Goliat.
1: Awe.
2: La ka ema ka pela hao a le di fuba e ka go di potomane ka go di khinka. Modimo a go tlo modia.
1: Awe.
2: Eh hona le motho a ipotsa gore na ka nnete batho ba ba ntjotsa gore le skoloto se se kana kana se kawa. Ge ge modimo o tlo se dia.
1: Ha re na gauta le silivera
2: ma. Ah. Ai.
1: Goliat ntoshe ba.
2: Ge tshwere bo hao wa o dia di ntsho. Tso shabane le tsona tsa bohloko.
1: Ga modia Goliat.
2: Ha a we ka lebitso la Jesu.
1: Wa dikoloto ga modia.
2: Ga modia ka lebitso la Jesu.
1: Wa go o struggle o reka koloi o tshaba o e ganna.
2: Ga modia ka lebitso la Jesu. Ai.
1: Ha we rekile ya utswa mamela riti ya Goliat wa.
2: Jesus. Ha a we ka lebitso la Jesu. Ha a we ka lebitso la Jesu. Re go kopa batle.
1: Thotsa ntle wana di utshwanele joang.
2: Joang.
1: O sebetsa joang.
2: The devil is a liar.
1: I tlo.
2: Satan ke ramaka.
1: I tlo.
2: Not now, not ever in the name of Jesus. Re kopa o tle o dumela matlanta te modimo bane le wena. Bophelo ba o botlo fetuwa. O tlo tswa ka rabo emo bo. O tlo tswa modimo a re ke tla phunya di diba na henye tshehla. Modimo ka ra situation hao e o melletseng a ka phunya di diba. Modimo a ka creator tsela mo bona le ka ga ona tsela. Ke mo phunya tsela. Moetsi wa tsela le ho tateng. A ka yetsa bophelo ba hao bo bona la nye ka ga bothata. Ba tlo botsa wena o gona o khonne jwang. Batho eya ke bua ka batho ba neng ba o shebela fatshe. Ke bua ka batho ba neng ba o tsheya. Ba tlo botsa gona o khonne jwang. Modimo ga ka yetsa ka fetola bophelo ba hao ha wena o ka mofapelo ya are nwana ka ke me monyako wa pelo ha o ke a kokota are ha o ka mpulela ke tla kena are ke tla lala le wena o lalele na will bind in you and you knew me jole ke kopa o tle sonte ha sena ntate modimo a tlo thusa bophelo ba hao ngono tlo ho ntate moholo tlo papa tlo ho mama ke kopa o tla botua ka ausi wa ka nwana eso ke kopa o tle ke kopa o tle ntate modimo a tlo fetola bophelo ba hao e tlo ba wena ka ga le lapala hao wa pele wa owner ntlweleng ya hao ai e bua ka molomo wa hao ge e tlo ba wena wa pele ka ga le lapala heno wa o reka koloi
1: jwetsa sipi o tshwere gore ha o shwedisiye
2: ai
1: jwetsa mayemo o fetang ka re bona gore mamela ke mayema nakwana.
2: Jesus.
1: Asoro ntweo.
2: Hey.
1: Oshayetwe ke mayema nakwana.
2: Ah, inkosi yam.
1: Asoro nyupa. Oshayetwe ke mayema.
2: Temporary situation.
1: Nakwana mamela wa tswa.
2: Oh.
1: Oliato shabanilena wa
2: wa ka lebitso la Jesu
1: o subona ke batla o ikhothatse o jwetse sira hore mamela o tsheile nako e telele o bua mantsoa tswana la jwa bo rempaki a tsiba molupulu wa ka wa phi.
2: Oh yes Lord
1: ema
2: aba eme
1: tloso ntase
2: aba atle
1: mamela ge ntse ge lwantsa ntho tshe ba ne lona re tloe lwantsa o fitlelo bo ihlu.
2: Yes Lord
1: o lwana le yona go mamela re tlolwana le wena o fitlelo bo ihlu.
2: Oh yes Jesus
1: holo yona ite le bakala o ro lwana go ba ne tlholo ite.
2: Oh
1: ema
2: ai
1: oh
2: itlotlhoga o
1: itlotlhora tlo
2: tlo tlo tlo modimo wa go mo fe wena pelo ya gago modimo o eme ka wena tlwela o postpone ke kopa otle
1: ha kana taba ba o shebetse nakwe na fatshe nakwe telele ha kae ha kana taba gore go le a wela nkuwa o so hlole o patala wa tloswa ka rantlo
2: ei nkosi ya
1: ala fatshe wa bakaga depression
2: oh Jesus
1: stress we put sorry e be bo phulo a bo litshebe di ntho di tloloka e be phone ha o sana motho a phone metswalo no phela le yona a isa le yo wa ipotsa re Jehova e be ha o di tsheo e tsala ke na kwa o batla ara ha o ka nka tumela ke tla ya go le a tapila ha
2: oh yes Lord
1: ma yo sheba ne lona a manyane ho nna nka tosa
2: oh yes
1: ara ha o ka re thaba suta
2: e ka
1: suta mamedi mamela ha se mantswe fela ga o ka ba le tumelo wa kopana le monna modimo o tla re thaba sutha go le ate sutha mamela seamo sena sutha se tla sutha mamela sonta sena depression e tse o tshwere ke a tseba o tlalwa ke menano e mengata ebile ka nna ba batla le o ipolaya mamela ngwanase ke a kopa ke kopa mogopolo wawa
2: osa
1: mokelelong ya gao ke kopa ke kopa o nshebe tle ke a o kopa ke kopa o nshebe ke a tseba so fetile ka ra ntho tse bohloko go na le re bualana jana mataemane ha o kata o hlalwa o kata o fumana molaetsa ka diloyara ore divorce e se kentswe mamela o na le mohabo go le ate o shebaneng le yena re rapela re ya motlo
2: oh yes Lord Jesus
1: utoyema
2: ka libiso la Jesus
1: utoyema sana kwana
2: oh a temporary situation
1: ke a tseba ona le dipotso tse ngata ngwaneso ke a tseba dikarabati o empa ore rombe bosu bona o mofile molaetsa Jehova o re tlise molaetsa wena o re tshepa e sale teng tshepa e sale teng tshepa e sale teng
2: le ga tumelo ya gago e ka bannyane jalo ka peo ya mosikare o ka re go maemo ga o sutha o ka re go mathata a lenyalo sutha ya di koloto suta o ka re seemo sa ka sana kwana suta ka lebiso la Jesu oh yes Lord ba o shebetse fatshe nako e telele
1: it's been a long time
2: modimo a re ka e fetola
1: it's been a long time
2: modimo a re le wena a ka o etsa bopaki bo phela
1: it has been a long time
2: enough is
1: enough
2: go lekane emela bophelo ba gago sonta sena mo profeta re o tla ba a sebedisa tlolo e robang dijoko ai o tla ba sebedisa a tlolo e robang dijoko tlolo e diang ai Jesus
1: sontaense
2: ge ka mane ka eating side pela Bible school le ke ga ka 12 apostle ge qala ka 9 o'clock in the morning 9 o'clock ga kena ka mane ka samdela difateng tsa fentere pela ka mraza tsisi re qala ka 9 o'clock ka mane ka bophelong community hall di shopontsa ola plus police station re qala ka 11 o'clock ge kopa o tle o dumela matlanta te modimo jole minister Saturday sena mo profeta gona le 1-on-1 ai are Saturday sena ona le a special 1-on-1 le batho ba modimo wa re minister
1: wa ka thetsa ka
2: bo bua nnete ntate ke Saturday sena ntate mo profeta re o na le 1-on-1 1-on-1 especially 1-on-1 registration ke 150 fela ai ke kopa mo mamedi a iketsetse monyetla gore a crepe this opportunity with two hands moqibelo gore yang go lebile mo profeta o na le a special 1-on-1
1: ai Jesus ore ntate mo profeta o etsa special 1-on-1 ni o ka o mona mamela o sabu tsi mo profeta re mo qibela bona re an ruli bi
2: 1-on-1
1: ke special
2: one a re registration ke 150 fela tlo ho ntate mo di ma tlo thusa bophelo ba hao eh 1-on-1 nya mo profeta ha o kopane le PA ya hai ha o kopane le manka pa mang ha o kopane le moguti mamang o kopana straight no le mo profeta
1: o batla o jwetsa mo mamedi o lo dula le ena fatshe
2: ke re ka registration ha o ya 150
1: a bua le
2: tlo ho o tlo dula fatshe le ntate mo profeta
1: ke go go hlalosetsa mo mamedi bana bona le ntwe
2: bitswa 1-on-1 what's up minister le mohlokwa ba 1-on-1 ke ba hore mo profeta wa profeta ka kirekeng yes mari le bakale o hona le ntho re bitsang 1-on-1 is because hona le dintho tsa mo profeta le ha ka ba di bona ka kirekeng a kekeng a di bua because setting tsa dintho di confidential they are very personal me ha se mal ha se di tsebetse ding ha di ka tsa utlwa tse ding tsa dintho batho ba ka tshaba le o tla kirekeng jole mo profeta ha profeta ka kirekeng o mo profeta wa rona o ere kireng ha tsama ha itsamaisi o tsamaiswa ke moya ene moya o laolwa ke ba moya jole hona le nthotse mo profeta a di buang hona nthotse a sa tlameang a di bua ka pela batho gobane tse ding di very personal tse ding di confidential but ha di bua ho wena le babedi a di bona a o jotsa re ke bona 1-2-3 it's much better than ha na e bua ka pela batho le wena kana go tseding o bo thola gore ke ntho no sa batlogi e tsejwe ke batho jole mo profeta ha tlamea ntho tse jalo aba di profeta ka pela batho that's why before le ka kirekeng before a o profeta o tlo o jotsa hantsa profeta ba re can I go deeper wena ha ntso re deeper then mo profeta o tlo profeta but hona le dintho tsa di ghetha la wena o ka re deeper hona le dintho tse mo profeta a di ghethang tsa kekeng a di bua ka pela batho tse very personal tse confidential ha holo ho bane ke mo profeta ha se fly by night ha se mo profeta mo bane khale a profeta khale a sebetsa go ha se ke tlo bala fela dilemo tsa vale fela it's been 10 years khale mo profeta a le ka hara valtra engel mo profeta a le ka Ravali a operate ka Ravali ka mona jole ha se fly by night jole khale a le teng khale a sebetsa o tseba nthwe right le egong so ho bo hlokwa hore mo mamedi a tle 1-on-1 le mo profeta ho bo hlokwa go tlo dula fatshe le mo profeta o buelena 1-on-1 oh yes
1: mamedi a u sise le ba kala 1-on-1 that mo profeta la Simon sona sena o profita me
2: oh yes
1: o mo profita ka moradi wa haye ya lefatseng la foslo rasimane
2: oh yes
1: o re ho yena hona le taba e ke batlang ho thusa ka yona mari e thata o nka e bua hara batho apare ke na le tshebetso 1-on-1 e bile nka o profita ra batho a sure se profit ha siyo mme aba re ha ona letho le o kile pata o ka profita hara batho ara a antweki wan ka ona deep ya ho
2: it's very deep
1: ara a abuwa jwale munna mutimo mo profita aba re ka baka la o re kitse o tla 1-on-1 o re ke ibuwe ke tla ibuwa are ntho we yentse ngwanona le yena wa tseba ha swa molekano philang le yena
2: wo
1: ke mane mo masala tsholla di gapa o ro
2: yena
1: hona le dintho tso re ha o tso provoka tlolo o tloetsa tlolo e buwe
2: wo
1: hona le dintho tse nkeke bentya di bua hara batho mari ka baka la hore hona le ntho 1-on-1 sefahleho le sefahleho
2: Jesus
1: ka dulang le monna modimo mo profeta a bua le wena mo khonang ho ba le dipotso a ba o shwetso re e fitlile jwang mo
2: oh yes
1: o etsa hetse e mamere ke mo konke mo nyetla o
2: ha nke mo nyetla o
1: tloka dinepe tseo
2: oh yes
1: tloka nepe tsa bana ba hao ba ba ba la hleile ba ba ga hona le tholelo kang ba ba mo ka mo so wa bona bo botle mara ha hona dinthotsetsa ma yang
2: oh yes oh yes.
1: O tole molekano wa hao ntate mo profeta it's been a long time re dula ke le babedi ra plena re plena ntotsentle mara ha hona hore di etsa ha le ka fa di pheta ha le ebe botata bo ka ebe monna mutimo mo profeta a gona le hlalosetsa bo pedi mbalona hore botata bo ka e le thusa ka le kopanya kae le bakala mwana mo mamedi ha e bona le moratu o na le mora tlole yena ntate wa ka tlole yena mme wa ka le to dula fatshe le ntate mo profeta ke kopa o thuse ngwanaka ke kopa o thuse molekane wa ka ke kopa o thuse mme wa ka ke kopa o thuse batswadi ba ka ke kopa o thuse bana beso ntate mo profeta o khona ho jwetsa bothata bokae ebile ha qeta ho jwetsa
2: o ho
1: jwetse le solution
2: oh
1: ya so as we ne se profito ha setswe se sina
2: o fa le solution
1: o fa le solution le baka le o tla ho jwetsa hore thola bitter cola thola kerese thola letswai thola oli arap ela o jwetsa hore ha o fita mamela taelo o etse eng o rapele ntate mo profeta wa o jwetsa hore rapela ngwaneso bua lwantshana le ntho tsa o lwantsha gore ha ke le siko ntlong ya hao o tshwere dibitsa o tshwere maatla thapelo wa bua wa phatlalatsa dintho di a etsa
2: hae
1: Saturday sen
2: moqebelo ona
1: yetsa bonnete ba gore wa tla mane di one on one ntate mo profeta o tla ba tshwere di one on one yetsa bonnete ba gore wa di tla be di le kae matima
2: re tla be re le kamane ka 18 side
1: all right
2: go tloga ka 10 o tloga go seng one on one
1: Jesus
2: 18 side ho seng 10 o'clock one on one 10 o'clock jole ke kopa ho bohlokwa gore o fihle pele ho 10
1: yeah
2: ho bohlokwa gore o fihle pele ho 10 ba mo profeta ena ha qeta fela wa tsamaya ore na o tla phone hore ke nna o ke matha ke nna o ke atla taxi ke we so ho bohlokwa hore o fihle pele o a fihla so ke kopetsa go by 10 o'clock wena o bo so le temo 9:30 8 o'clock tswa o seng ka tsela e gonalang o bo so le teng ka moka 18 site pela Bible school le kereke ya 12 apostola jole ga o kopa hle ngwaneso ga o kopa ge kopa o ithlanele registration o ipatalla hona mo kerekeng how fitla o tlo thola batho ba tlo thusa mo bona le baruti ba Emmanuel Christian Ministry ba ngodi sambatho o tlo ba thola ha o fitla kereke mo jole ke a kopa hle ke a kopa ho bohlokwa gore o fihle e sa le ka nako ho bohlokwa go fihle sa hape monate wa di one on one minister ke hore o khona le o botsa dipotso o khona ba free o botsa le dipotso kana go tsedi o thola go mo profeta ha no profeta ka nthongwe lengwe ya bophelo ba hao o khona o thola freedom ya hore tsedintsa tsona o bua ka tsona ha mo profeta sa bua ka tsona kana go tsedi o thola o tlo profeta ka nthongwe lengwe ma go bona le mo sa utlwisising o ka ha o le di one on one o khona o botsa potso go mo profeta jwale ha o etsa la jeletse o ibe nka etsa jwang empa ka kirekeng mo profeta ha o profeta nako e kgolo ho bua ntate mo profeta ho bua ntate mo profeta di nthotseng ata tso batlang o ditseba kana go tsedintse mo profeta di buileng o tlo o jwetsa re tlo ho one on one ho bane ka kirekeng ha thusi wena fela ka kirekeng ebile wa nahana gore batho ba bang ha ba gutla mo ba ya hole so ha nke na kwetelele se ka di one on one ka di one on one ng khona o dula fatshe le wena a iphena ko ya hao o ntse o registerile ka 150 jwale hopola hore ka sonta ha ire sonta hantlantle di one on one tsa mo profeta ke 500 so tsena tsa special tsa mo profeta tsa di etsa di Saturday ke di special fela tsa mo profeta di etsang bakeng sa batho ba reng nna ka nete ha ke na yona 500 empa ke lakatsa o bona ntate mpobole so o di etsa le Saturday mare e re ko jwetse ntho e one ntate mo profeta o busy ka tsela e makatsang but no ha busy ha kalokalo tatso e bona ntse a etsa di special Saturday one on one mohla ntate mo profeta sa sa thola ha le ka di Saturday o lebale ka di one on one tsa di Saturday jole ke kopa o nke monyetla a santsane a tholahala hobane mohlasa sa tholahale o tlo mothola o so tlamea o register ka 500 ho rudule fatshe le yena jole ke kopa o tla di one on one mo o le malala la utswe ba ke nsa ha o fa ditaelo hobane mo profeta a tsa maefela minister o tsa maka ditaelo o fana ka ditaelo ke bone motho e mong a botsa male prayer lining a re na jole ditaelo tsa ntate mo profeta ka ofela di batla cheletena tsamaya o ye ho tsa batleng chelete mo profeta ha re ntholle mahia mabedi a tlo batla chelete mo profeta ha re ntholle legala le tlo batla chelete mo profeta ha re ntholle lebese le tlo batla chelete mo profeta ha re ntholle letswailaka la thapelo e tlo batla chelete hobane letswaile ho re motho a tlexopwa le thole le batla chelete ho re motho a sebokeng a tlo le thola le batla chelete jole ho re le thole le wena le le available le le teng le hloka chelete jole mo profeta ha o profeta o bo rena mo profeta nthongwe le nngwe ha e batla chelete tsamaya o lo thola thuso ho tse sa tlo batla chelete tsamaya jole ke a o kopa ka lebitso la Jesu ke kopa o ska ba watla o sa dumele matla a modimo ntate mpobole o ska ba watla hore ke batla o bonana ntate mpobole nna a ka gona mo profeta ke batla bonana nna bophelo ba ka ka bofetola na tlo ho dumela ke kopa o tla ona le tumelo ke kopa o tlona le tumelo ke a o kopa ka lebitso la Jesu ke a o kopa ene ke kopa ha e ba re tlo fana ka dinomoro tsa thapelo ka mona ke kopa o yetse bonnete ba hore ha o WhatsAppela phone wa ntate mo profeta o ska ba re fela hi mo profeta wa ga bana le batho ba bangata haholo mo profeta ho phone batho ba bangata haholo jole ha o fitla hore hi a ka tlo a feta message wa ho fela jole o nthotla mengwe yetse ka boikokobetso ga kopa hi wa dumedisa o bua lebitso la hao le hore na o mang mme o itlhalose go founu ke ha o kapa o kadimoe founu gobane batho ba banka nnete kore ga bana tsona difounu tsa di-WhatsApp so wa tlhalosa gore lebitso la ka ke mang ke dula kae founu e ne e tlile ke yaka mo profeta o ka nna di-save nomoro tsena ke tsaka jale ke tlhoka dithapelo bothata ba ka ke 1-2-3 ke kopa o nthuse ntate moprofeta then moprofeta e re ga a fitlha go wena and ga o bona moprofeta a le online mara a so ka fitlha messageng wa gago se ka letsa o atla messageng wa gago mo especially ka dilabone tjena o thola gore moprofeta o na le di-message tse ngata-ngata-ngata-ngata fela jale ga o ntse o founa ka nako e itseng o agaba di-message ga o founa o di-stepa taba ya di-message tse dingwe and-e ka nako tse dingwe bo thola gore ga a tlo kgona go bua le wena mare message wa gago o tlo qetelela a o arabile jale ke kopa ke a o kopa tlhe kopa o be le pelo ga ona motho a sendelang nomoro ntsa te moprofeta message e be moprofeta a gutlele yona e be ga re gutlele go yona ga re o arabe jale ke a o kopa ka lebitso la ke kopa fela o be le pelo bophelo bo ene le ha mo profeta a re o tle kerekeng sekanana wa o nyahamisa wa tsebana go baneng yena a re o tle kerekeng mo profeta a ka kgona go gapelela founung dintho tsa fetoga maemo gago a fetoga mare ga qala go wena tlo go kerekeng kapo ga qala go wena tlo go kerekeng o ntholle 1-2-3 ke kopa o phethise o latela ka tsela reng o etse ka teng gobane moprofeta ga ona ntho a e buang e be sa etse mosebetsi ke a gana seprofeta sa moprofeta se dula se na le solution ande solution ya teng e dula e tla le di-results tse gantle tsa gore motho ga e bana tlhoka mosebetsi a o thole moprofeta ga itse go wena ke re tšhelete o e tlo kena dumela lentswe le o la le buang gobane moprofeta ke molomo ke tsebe ebile ke le itlho la ntate modimo jole ke kopa wena o be le tumelo ke kopa o be le tumelo ngwaneso kopa o be le tumelo tle jole saturday sena moprofeta o na le 1-on-1 ka mane ka eating site from 10 o'clock in the morning o na le 1-on-1 mme registration ke 150 fela ge kopa o tletle ge kopa o tle ge kopa o tle ge kopa o tle o tlo thuseya mme ga e re sontaga ntate moprofeta o na le tshebeletso e maatla gona moo ka eating site ka 9 o'clock o seng mme ga e re 2 o'clock tlabe se re le seo mabaleng a eating site tlabe re le se re le seo re eating site mane pela bible school le kereke ya 12 apostola ka sontaga ge kopa o tle moprofeta re o tla ba sebetsa ka letswai la tafita le letala le oli ya tafita re tlo modia goliata a emeng ka pela bophelo ba gago goliata e e tsang gore bana ba gago ka jeno e be o etse ka ga dithethefatsi goliata e tsang gore ngwana gago ga o one ba re 7 ngwana gago o sa o telela goliata e tsang gore ka ga lelapa la gago go seka ba le kutlwano wena le molekane wa haole a qabane ha ona khotso go le ateetsa ngwe ebe ha o thole di chelete tse sa lu di applyela go le ate yo go tlo modia ka lebitso la Jesu jole sonta sana ge ka mona ka 18 site mme ge qala ka 9 o'clock o seng le tswa ile mo profeta ke 100 randa o le ha ke 100 randa mme e hlalosa gore sonta sana o tla ka 200 randa ya hao ke rata gore ke kopa o tlele o sina yona ba ne modimo o tseba pelo ya hao ska ba re ha ona yona ona le yona mara la o sina yona ke kopa o tle ke reke ntate modimo a tlo o thusa ho kena ha hao fela ho tlo thusa bophelo ba hao ho kere ho kena ha hao ka monyako fela ho tlo thusa bophelo ba hao mme ka iti ka malika mme ka manika ka zamdela re qala ka nne tlo go seng re zamdela kae re di fatentsa fentere pela se ka morase ccc oh din thotla be di etsa hala modimo tla ba araba batho ka mo ke kopa o tle o dumela ke kopa o tle o dumela le ka zamdela ka mo mo profeta o tla ba o tshwaretse a green David salt le a green David oil ge kopa o tle ge kopa o tle o dumela matlanta te modimo nne ka mane ka bophelong ge qala ka 11 o'clock in the morning ntate modimo a letse hantle hle ntate modimo a le boloke mme ntate modimo a rabe di thapelo tsa lona ho bane sontase di nthotla be di tsala minister ha re ba utlwisa rona ka kirekeng mo profeta ha profeta o sebetsa jwa a ntate ke bone la bohlano le re tswang ho lona a profeta batho ba 3 ba nang le bothata bo tshwanang he ke re bona mo dutse mono le wena mo mamedi hona jwale hona le motho ya fetang ka rasiemo sa hao so ba modimo a tshintshile mbophelo ba hae ba modimo a rabile nthapelo tsa hae jole ke re ho wena you are next on the line modimo tlo fetola bophelo ba hao modimo tlo fetola seemo sa hao le wena you will smile again o tla bonya o tla ge e sala mphihlela ke maketse fela o tla mina mina thokore e sala mphihlela modimo a mpobole ke maketse fela ha ba bapadisetse ngwane so gona ho ke diketsa halo tse etsahalang ka mane ka 18 site tse etsahalang tse neng di etsahala la bohlano le tse neng di etsahala sontaha ho ntse etsahala e
5: wena ka kono e mona mo tate modimo o kojetse go rapelle o rapelle ona my hearing lord tutwa kutlwa le bitso matapelo o rapelle matapelo o na le ngwana o tlo ba le a serious problem
6: ntate mo profeta a re mathapelo ke ngwana gae ile ka re o tsamaya le ene
5: okay kene ntate modimo o tlamehile wa gauele there is a spirit of disappointment o imetswe bophelo ba gao bo jere ka boima
6: walla ntate mo profeta o ko mothusa tle
5: lebaka le ntate modimo a mpontshang ena o mo rapelele ke obane go na le lekemona le bolayang bana ba gago ke bona ngwana wa pele o na le bana ba bararo ke bona ngwana pele a tlhokagala ke bona e mongwe ape a tlhokagala 2017 go na le ngwana o a tlhokalang ke bona ka matšhe go na le ngwana a tlhokalang ke bona ngwane mowa wa thuntso
6: wa dumela tate mo profeta a re ke nnete
7: are
6: o thutse ka mmatšhe o sa fetse ka ena
5: felaes
6: ntate moprofeta
5: ke target ya satane o batla go tleta ka ena wa pele o na sokala o na leo a la fitlha a thuntshiwa
6: wa dumela ntate moprofeta a re ke
5: immediately a keta go thuntshiwa ke a o lusa mosebetsi ga o keta o lusa mosebetsi wena ke a e lore satane o shapa ka lefu la pelo
6: mme o na le lefu la pelo wa dumela tete mo profeta go mothuse fe a ke re shapele stopetseng sa
5: matsogoamyhearing lord what am I hearing mama you need the help of god o tlhoka thuso ya ntate modimo ene kotsi batho ba o bolayang ke batho ba gaufinyane
2: moprofeta re ke tseba le batho ba o loyang moprofeta re ke bona o lose bana ba gago ke bona emeng a thunywa ke bona oh modimo wa ka se profeto mosebetsi wa sona ke o tlisa tharollo maphelong a batho minister se profeto mosebetsi wa sona ko etsa mosebetsi mme o se ka etsa mosebetsi fela o tlise di-result tse maphelong a batho mmeno wa modimo o lla ga bohloko because moprofeta a re ga qeta o latlhelwa ke ngwana gae a thunywa nou tjena ka match a re ya ba ka moga mono o latlhelwa ke mosebetsi ga ona ntho e bohloko jalo ka gore o mathata a tle go wena a gatelelane o re o thiba ka mona go senye ka mona o re o thiba ka mona o senye ka mona empa modimo moprofeta a ka ba sa mo bona go ja a se ka tla kerekeng ai seprofeto nkabe se sa mo fitlhela go ja a se ka rwala dieta a tla kerekeng jale utlwa ebile motho eno a go tswa Dennisville utlwa o tswa go le ka kang Dennisville ga fitlha modimo a re ga o a tsamaela mahala wena o tswa fa o tla o tloa Orange Farm o tswa fa o tla o tloa Iron Site o tswa fa o tla o tloa Palm Springs o tswa fa o tla o le Orangeville ke kopa o eme ka maoto o emele bophelo ba hao ka diplotong ka moo ke kopa o nyolo o wehle ke kopa o emele bophelo ba hao ntate modimo o tlo o thusa ntate modimo o tlo o lwanela ke kopa o tle ke kopa o tle sonta sena ska ba dumella satane a o thetse ka mogathala ha o qala o thola monyetla fela ke kopa o tle kirekeng ntate modimo a tlo o thusa ska lebala sonta sena mo profetari o sebedisa o tla o kopa o tle o tshwere monehelo wa 200 randa fela tlo o tshwere monehelo wa 200 randa a tlo thusa bophelo ba hao tlo ho o tlo dia gole ya ta eneng ka pela bophelo ba o tlo thola letswaile mo profeta o thole le oil ya mo profeta ya o dia gole ya ta tlo ho o tlo dia ba e meng ka pela hao thaba ya dikoloto wena ha ona ntho sa ikoloting ha ona bo matshonisa bo sa ba koloting go ha o qala o tswa ka ga skoloto ka skoloto go patela ga skoloto sane o tlamaile o spatela ka unka skoloto somewhere else tlo ho ntate modimo a tlo lwanela tlo ho ntate modimo o leka o qala business mari di ntwa di kopane ha o qala go a qala fela ho bana le ntwe tsa halanye be business a e gutlela hape back to square one o leka ho hola empa dintho ha di kopane o dula hlelwa ke meleko ka mogameleko ke re ema o tle ka ra eating side mme ona halla ha bohlokotsena ka mo profeta mo profeta ke re akaba sa se thola se profeto ha na sa tla ke re ke minister akaba sa thola se profeto ha na sa tla ke re ke ke kopa o tle ntate modimo a tlo thusa bophelo ba hao ke kopa o tle ntate modimo a tlo lwanela bophelo ba hao ngwana so ke kopa ba padise recording e nngwe go utlwa go na ntate mo profeta o etsang ha le ka ga kireke oh yes
7: bona ba yentse ka mamu
8: ba lele ke le msebetsi
7: ba lele ke kana mamu
8: masemasiretse
7: Masirete ke bona mo sebetsang teng ke bona ba o stopa
8: ba stopile profeta le na kitije
9: you are too much of a profeta
7: Maria stand up Maria Maria. Maria.
9: Maria. Maria.
7: Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria. Maria

0: Dikkat. Ntho tsa rona di a khatha jwale. Ntho tsa rona di a khatha minister. Empa setšhaba sa Modimo se se ikutlwetse gore na moporofeta mona ga ne ntse ke mametse le wena ka mane pele re kena ka radiong o na porofeta ke gola batho ba i-3 kapa 4 ba mabitso a tshwanang a re ke bo Maria ga e le bo Maria if ke opola gantle ga e le bo Maria ba na le bothata ba gore e sale ba dudiswa fatshe gotho ba tla founelwa mesebetsing ya bona le gona jwale ga ba so founelwe batho ba bangwe ba sentse ba theoela bona ga ba so theoelwe go na le motho a re mametse mona minister e sale gotho o tla founelwa le gona it's been years le gona jwale ga a so ka founelwa gore a gotlele mosebetsing ntate moporofeta a re ke re le tlo gotlela ka lebitso la Jesu e ne le ka night prayer ga moporofeta ba profeta jale ke le ka go jwetsa momamedi gore ntho nngwe le nngwe o e etsang ga o tsoa o tla kerekeng o tseba gore ga o ye le mahala moporofeta ka nako tse dingwe la o fitlha ba sa o porofete mara o tseba gore go keneng ga gao fela go na le bopaki bene re bo bapadisa last monana ba o siareng ena o namaketse moporofeta sa moporofeta sa re nix a re a banka qeta gore a reke perfume ya moporofeta ka mora gore a reke perfume ya moporofeta a dintho tsa fetoga dintho tsa fetoga ka nako tse dingwe ga o tlhoke seporofeta ka nako tse dingwe ga o tlhoke letsoo la moporofeta gore a o beye letsogo o tlhoka fela go nka kgato ya tumelo ya gore o tswe ka ga ntlo ya gago o tle ntate Modimo a tlo o thusa ai o tlhoka fela go nka kgato ya tumelo gore ntate moporofeta a tlo lwanela bophelo ba gago o tlhoka fela go nka kgato ya gore o eme a step of faith ya gore o tswe ka ga ntlo ya gago o botla ka ga kereke ya ntate moporofeta se ka lebala gore moqebelo ona moporofeta o na le di-1-on-1 ka mane ka eating site ka 10 o'clock o seng mme registration ke 150 fela mme ka sontaga moporofeta o na le a powerful service ka moo ka eating site go qala ka 9 o'clock o seng ke kopa o fitlhe sa le o seng ke kopa o fitlhe sa le o seng gobane ga e re 11 o'clock ntate moporofeta o tla ba santse a fihlile mme ga e re bo ma 10 pass mane 20 pass o tla ba santse a rega jale ke kopa o tlhonne o itlhanele o fitlhe e sa le nako o seka tloa wa thola ntate moporofeta a sa tsamaya ke a tseba go na le ba tlwaetseng gore e rona ga tsa re lo etsa mabaka a rona pele re tla ya ka bo 11 re tla ya ka bo ela 11 eo o tlo thola ntate moporofeta a sa ntse a rera ke kopa o iketsetse monyetla wa gore o fitlhe e sa le oseng ka mane ka zamdela pela difateng tsa fentere ka moraza cc moporofeta le teng o qala ka 9 o'clock mme o tla ba thusa batho ka moo ke kopa o fitlhe e sa le nako momamedi wa ka ya motle ke kopa o fitlhe e sa le nako tlogo le ntho ngwe lengwe o batla moporofeta e rapelele go batla o bang seo ka nako tse dingwe o tla o le mong mara o tlo emela lelapa la ga o tlo le dinepe tsa bona ga o sena dinepe tsa bona o katla le dikipa tsa bona anything o katlang le yona fela tlogo ntate moporofeta a tlo thusa bophelo ba gago tlogo ntate moporofeta ka mane ka ka bophelong ka mane re qala ka 11 o'clock in the morning ntate moporofeta o tla ba thusa batho ka moo 11 o'clock community hall pela dishopo tsa ola pela police station jale ke kopa momamedi o tle o itlhanele ka moo o fitlhe e sa le nako ntate modimo a tlo thusa bophelo ba gago ga o na ntho e sitang ntate modimo tle ga eyo ga o na letho le sitang ntate modimo jale go kopa o tle ngwaneso go kopa o tle ntate modimo a tlo o lwanela
1: ge ba bapaise bopaki
0: yes
1: jesus aonkosiam mamedi o sane ko wena o sane ko wena o tlatla o tlo paka jesus
2: o kaneile mosolo wa molenko bophelong ba gae
3: ka di-7 tsa agaste o kadile go fiwa lengwale gotho go fokotsa basebetsi ba 52 ia thunate moporofeta o fata kgwea
2: ba bamantse ba theoele ena a tewe
4: ka di-4 mabane a felelela mabane ba reka ba utlwa ka bobedi ga commission ya fitlha gona
2: o
4: thwe
2: o ke ke utlwetsa gore mamela Wena? Wena man?
4: Nna Maria.
2: Wena o man? Ma Wa. Wena o man?
4: Maria Ngwenya.
2: Wena o man? Mudimo ni nyoma ita ka le kopanya bo Maria. O re ke mmuki se ke taba tsa bo Maria.
4: Maria le Port. Maria Ngwe.
2: Ba o yentse mosebetsi.
4: Ka di 3 tsa August ha ne ke offer ne tsa tla ka la offer ke.
2: Wena?
4: Ke ne sebetsa ka.
3: Ah,
4: mo presa ka
3: go nya ka seng. Ke ne ka tla le ma thata go
4: ka di 3 tsa August in a lieu of duty ya ka e le ka mantana ka labobedi ke a ba gona tsatsi leo ke a bang romelela molaetsa founung re ntane ke seke ka gotla mosebetsing
2: o sebeditse nako ke mo
4: ke sebeditse 10 years
2: o sebeditse nako ke
4: mo nna ke 20 years ke sebeditse mo ke na le bana ba 4
2: from today o ka bana le nyomo ilaka
4: Na sale ke o tlile ke dule ha le batla mfumela.
2: Ba re ba ka o fone. E re ke o bona le ne. O bana na o motle jwang? O jelle tso mona. Ke motho ana le pela hao. A go jella mona. Ka le bakala motho wa hao a sebedisa setlhale o ka phephethele motho wa hao motho wa hao ke a ka a wana le wena o etsa tse dinge shishipinyo Mama, kini ketso taba ke le tsikalla. Kini ketso taba le le tsola motho. Sebe sebe taba. Ongu tona kiri. Kini sebe taba. Ka tsa motho mo ke go khutisa. Glory ya hao. Ene wa tsaba na ba tsa. Ba ke ne. Mo ri wa hai. Ke friend ya hai. Afrika a ya ngakeng a o misa ha feta moo ya ba ba troya phophelong ya hae ya ba ba fitlha ba tlhaba ka naledi ya ba ba re ngwana ka ba tsolo mono that's why e la na le pregnant o la thola miscarriage
4: ke nnete phophetsi
3: moporofeta re ke nnete e jalo ga e jone ebile ga ana ngwana ke ba thuwetse ntatwana
2: a kwa kile
0: Hi.
1: Hi. Hi.
0: Ai khona di nthodi ya tsa hala. Modimo a kopanya bo Maria.
1: Ba le bararo bana le bothata ba msebetsi.
0: Oh.
1: Yo. Ha ke tla o mong are ba o kwetse.
0: Hm.
1: Ke le shishipi ba ithubile.
0: Hm.
1: Ha ba qeta ba kwala popelo a re eh ha ke na ngwana o nkosiamo oh ai Jesus
0: oh modimo wa raba batho
1: ai ai
0: modimo o wa gaba batho le wena ha e mono lape modimo a ka o araba ke go poeme ka maoto o emele bophelo ba hao modimo a ka o araba ke go pao eme o emele bophelo ba hao Ntate Modimo a ka raba thapelo tsa hao ke kopa o eme o itwanele.
1: Hai.
0: Hona le a usena mo profitileng a re bile lenyalo le senyeile ka bakala o hloka bana. I can just imagine hona a usena ma tembo go go pelo ya hai e dula e le jwang. Ha nana hore ha ke a iketsa hore be ke ka ga seemo sena seo ke leng ho sona. Ha ke a iketsa Modimo a re le wena ka o ntsha ka rama emo ao.
1: Oh.
0: na a modimo a re lwana a ka o ntsha gona le batho ba o tsheyang ba batho ba bang ba sebile ba o reject ba tswile go wena ha o sana le metswalle ka bakala situation sa gore ha o sebetse ena wa ikgethela sona
1: ka bakala letsola mo
0: oh ai go siam
1: letsola mo thule a wa sontase
0: mm
1: mamela kgole ya ti wa wa sontase
0: wa wa sontase
1: ah Jesus a o go siam
0: oh modimo tla ba ga ba batho
1: e re go re utlwise taba tsentse di etsala ka mane ka 18 site
0: oh yes
1: utlwe matla ntate modimo ntse etsala ka mane ka 18

0: Mamita sebeletso ya Lekwa FM ha re dumedise hle lape mono hohle mo tsebeletso ena ya Lekwa FM ifihlanteng mo maqhubu ana a radio ya Setshaba a fihlanteng ka nete ra dumedisa tsatsing lena la labone ha metsotso e le leshome ka mora hora ya bo robong ya dumedisang lape mono ke Moruti Mafa ya lenteng kwano dipapusing tsa kgaso lenaneong la hao la Late Night Sensation tshebeletsong ena ya Lekwa FM. Re re madume hle lape mono, madume o ka ba mosebetsing, o ka ba ka hare ho sepalangwang sa hao, re a dumedisa lape mono lenaneong lena la hao tsatsing lena la labone hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM. Kgwedi ena e hodimo e le kgwedi ya Lwetse, e hlola fela matsatsi a leshome, kathi selemo ke sa 2020 a nang le metso e tsheletseng. Ra leboha hle Brother Mike behind the mic, ra leboha ka nnete ka mosebetsi o tswileng matsoho eo yentseng hle ngwana bo rona ao ke ntate Kwesi. Ke ntate Kwesi ka nnete, ntate ya pelo e ntle. Re a leboha hle Brother Mike, re a leboha. E tshware fela jwalo ka nnete. Ntho e kgolo ke ho sebeletsa bamamedi, hobane nnete e ya sala. Ke ona mosebetsi wa sealemoya. Sealemoya se a ruta, sealemoya se fana ka tlhahiso leseding, sealemoya ka nnete se a thabisa, se a thabisa, se a thabisa, se a le moya ka nnete. Ke ona mosebetsi o ruetsang kwano tshebeletsong ya Lekwa FM 91.0, the heartbeat of the val. Ke Moruti Mafa ka nnete ya teng kwano naneng la hao la Late Night Sensation. Ka nnete re a dumedisa le bomme ba tswileng ka nnete, bomme ba kodi ya malla ba ileng baya ntlong ya thapelo ka nnete, ba lo bina difela, ba bina ba abelana mangolo, ba tlatsana ka moya wa nnete, moya wa tsheseho, ba tlatsana ka nnete, ba phamisana bomme bana ba kodi ya malla. E ka re ke a ba utlwa ka nnete, ba bina mane ba re ke na le Modisa ke tlabe ke hloka eng, ke na le Modisa ke tlabe ke hloka eng, ke a ipitsang Jehova Modimo o phelang. Ra leboha hle bomme ka tsela eo le tshwereng ka yona. Ke bomme ba kodi ya malla ka nnete, ba tlatsana ka difela, ba tlatsana ka lentswe la Modimo. Ba bua fela mane ba re ke ne ke le monyane, jwale ke se ke hodile, ha ke so mmone ya lokileng a lahlwa ke Modimo. Ha ke so mmone motho ya lokileng ka nnete a lahlwa ke Modimo. Ba itshepetse yena fela. Bomme bana ka nnete ha ba rapela mane, ba ka o tsikinya maikutlo. Mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ke bona bomme ba o re ba tshepang, bomme ba besang a letare le pele rona re fihla. Ntho ya bona eo ke e ratang ditshebeletso mona, ba kgutsitse tjena ka nnete o ka se ba hlokomele, empa dithapelo tsa bona ka nnete ke dithapelo tse tisang ka mehla le matsatsi. Ra leboha hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ka nnete le letsatsing la kajeno re ntse re tlo ihula ho tloha horeng ena ho fihla horeng yane ya leshome le metso e mmedi, kathi ha e fihla metsong yane e ka bang leshome le metso e mehlano re lebile horeng ya leshome se teng sehloho ka nnete kwano. Ka baka utlwa mmele wa ka o tsitsipana banna, ka baka utlwa mmele wa ka o tsitsipana ka nnete, empa re tlo bua ka yona taba ena le hakwana e le taba e sa bueheng ha bonolo, e le taba e batlang e patwa-patwa tjena dikamanong tsena tsa marato. Ke taba e patapatwang tjena ka hare ho lenyalo, empa re tlo iphunya ka jeno, re tlo iphunya hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM, re tlo bua ka yona taba ena ka nnete e hlahelang kwano. Wena dula fela jwalo, o sekebe wa tsamaisa konopo yeno ho 91.0 megahertz. Ha e dule fela mono hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM, e dule hona mono fela, o sekaba fetwa, o sekaba fetwa ka nnete ke ditaba tse o retlong ho bua ka tsona le tsatsing lena la kajeno ere ha nako e emi mona mo e ementeng hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM re etse fela tjena re hate nthoki ena mona re bone hore ho tla sala ho etsa hala jwang metsukiane e le shume le metso e mehlano re furaletse hora ena ya bo robong e re dumeletse ka nnete re dumeletse re rutlwa fela hle wena mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM hore letsatsi la kajeno o le gannile jwang o le gannile jwang ka nnete ho monate humonate ka nnete ka ntle ka mona ke a bona hore ka nnete ke nako yane ya selemo ibile ho batla ho futhufuthumetse tjena le dipula di ile ka theko ka nnete tlhao ntle ntle ka nnete ka ntle ka mona re a bona hore difate di thuntse malomo kiane lona sentse re bona mebala e metle e fapa fapa neng jwa la o sheba na hemane o tla bona ka nnete hore naha e apere botala naha ena le mebala e fapa fapa neng e re bolelang hantle hore jwale e ka re hongkha nako yane ya tshitwe hongkha nako yane ya tshitwe jwale selemo sona se haballa ho ya mafellong se haballa ho ya qetellong ka nnete mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM diteng dintho tseo o neng o ipoleletse tsona ka nnete hore selemong sena sa 2020 a nang le metso e tsheletseng ke batla ho finyella hona le hwane empa he ha ho so etsahale letho hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ha ona letho le senyehileng ka yona nako ena e setseng o ka kgona ka nnete ha o ka tsepamisa maikutlo a hao fela hore sena seo ke itseng ke batla ho se fihlalla ka nnete ka dikgwedinyana tsena tse mmalwa tse setseng o ka kgona mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM a ko bue le rona hle ho tsena diphapusi a ko bue le rona ho sena sealemoya hore wena letsatsi lena la bone lo tshwere jwang ho tloha hoseng mane o mong a re ei na ke ne ke le night shifting jwale ke ne ke phomotse ha monate motsheare le bana ba le siyo ba le dikolong ke yona ne ke tsowatsowa hona jwale ke tsowatsowa ke itlhopha ka nnete ka nako tsela ka nyoloha hape ka kgutlela mosebetsing o mong a re ei tsatsing lena la leshome kgweding ya Lwetse nna ka nnete re ne re keteka dilemo tse ka ba 20 re le ka hare ho lenyalo le motho wa ka ai taba tse monate ka nnete hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM e mong ke a mmona mane a re ei nna letsatsi lena le nkgopotsa tsatsi le ka la pele le motho enwa eo ke ratanang le yena le motho enwa eo re leng dikamanong tsa lerato le yena a re re kopane hantle ka lona letsatsi lena ka nnete ke monate wa lerato ke monate wa ho rata ebile ke monate wa ho ratwa ke ntse ke bona hle melaetsa ya hao kwano mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ke ntse ke bona melaetsa ke ena e ntse e kena kwano e re fela re hle re nanabele re utlwe ka nnete hore mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM letsatsi la kajeno le motshwere ka tsela le mofuta o fe na no ke lona la hao la late night sensation tshebeletsong ena ya Lekwa FM 91.0 le wena ha o batla ka nnete hore melaetsa ya hao e hle e balwe ka hare ho tsena diphapusi lahlela fela molaetsa wa hao nomorong yane ya WhatsApp e leng 0785859531 o ko lahlele fela mono hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM voice note ya hao o ka e lahlela ho 0785859531 re utlwe fela hore wena lena letsatsi le ne le o tshwere jwang ka nnete re tsamatsamaile jwang ho fihlela nako kgolo ke ena empa ha o batla ho buisana le rona ka kotloloho nomoro ke yane ya 0164211439 nomoro ya mahala ke 0164211439 kati engwe ke ena ya 0614009894 ke yane fela ya 0614009894 ha re utlwe mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ke a bona molaetsa kuona ka kwano o re fela kgotsong bahlanka ba Jehova ke le mametse till the end ke nna Aus Alina ka boitumelo ha qetella are ha bokwe Aus Alina ha bokwe hle ka monoka boitumelo le leng fela ka nnete lebitso le re letsebang le leng ka nnete fela lebitso le o bana ba batho ba le filweng le o ba ka pholoswang ka lona ke lebitso la Jesu kati mulaetsa o munkona o re fela gotsong ntate Moruti Mafa le Moruti Magazi are ke le mametse till 12 from Papa K ka boipatong Winnie's Park Tirela ra le bo wahle Papa K ka monoka boipatong Winnie's Park ke ka mane ka Tirela ba re mametse ka Tirela ka mane ba re mametse ka nnete ka Winnie's Park re bona hantle ka Papa K ka o lahlela mulaetsa wa hae hore re mametswe ka mane ka Winnie's Park ba mametse ka nnete tshebeletso ena ya Lekwa FM 91.0 o ka se kwa hlahile ha o mametse ena tshebeletso ha ho lojwang tsatsing lena la labone ho tloha horeng ena ya bo robong ho fihla horeng ya leshome le metso emedi ke lona lenaneo mane mo re buang ka ditaba tsa marato ke lona lenaneo mane mo re buang ka ditaba tse amanang ba le banyalani rutwe fela hle mamidwa tsebeletso ya Lekwa FM hore ka nnete se a le moya se o fa sethala se a le moya sena se o fa sethala mo ka nnete re ka rutana nteng se a le moya sena sa Lekwa FM se o fa sethala mo re ka fanang ma eleteng re le banyalani mo re ka fanang ma eleteng re le baratani kona mulaetsa hore good evening pastors ke modise ka apolokong are call me tall man abare welcome back and happy Thursday ralebo wahle tall man ka monoka apulukong ka mulaetsa ona o seng u fitisitse tshebeletsong ya Lekwa FM 91.0 the heartbeat of the valor madume Moruti Mafa ke umametse ho fihla qetellong ke gog thandile ka maneka zone 12 vessels mota street are ke SBK ha qetella kwane gogo bana gokthandile are asbonge ralebowa gokthandile ka monoka vessels motor street zone 12 sibukeng kati omong mulaetsa kuona ore fela dumela Moruti Mafa le Moruti Magazi are ke mametse ke ready for sehloho ke chaplain Dockers kamaneka bophilong ralebo wa hle chaplain kamonoka bophilong ha ntwa metse se a le moya sena sa Lekwa FM 91.0 the heartbeat of the val ha ulujwang ha metsotso ile mashwabedi anang le metso emedi re furaletse hora ena ya bo robong ke chaplain Dockers kamaneka bophilong wa philwa kamonoka bophilong chaplain ke tseba hantle ka nnete ke nngwe ya dibaka tseo ke ileng ka fihlela ho tsona ha ke tla fihla kwano kgutlo tharo ya Lekwa e sa qala tulo yane eo ba reng ke move and go e sa qala ka nnete tulo ena ya Movango kamane ka extension 14 ke na le motswalle wa ka ka mono banna a ileng a mphutha ke sa fihla kgutlo tharo ya Lekwa ka mono ba tutubala ke a leboha hle ka mono ka extension 14 bophilong ka mane ka Movango ke teng mo kileng ka fihlela teng ka nnete mono ba tutubala ba hamore ka mono eya ke lona lelapa ka nnete leo kileng ka fihlela ho lona ke bane ke a mona msadi moholo ka mane ka zone 13 sibukeng ke mamotswetla ya ke nkgono wa bana ka mono ka extension 14 Movango ke ba hopola hantle ka nnete ke batho bao ke senang ho ba lebala ho hang ka mohelo e mofuthu ka nnete eo ba ileng ba e bontsha ho fihleng ha ka kwano kgutlo tharo ya Lekwa awe kati mulaetsa kuona o mong o re madume Moruti Mafa bosiu mbona mmoho le LNS family are ke o mametse ke le betheng ke emetse sehloho ke me Lady B ka mane ka zone 10 Melody B ka mane ka zone 10 wa tsho ka nnete hore o mametse late night sensation tsatsing lena la labone o le betheng o skarobala hle o skarobala ka nnete sitting sona sehloho o skampa wa ya lentwane ya mahlo jwale ire nako yane ha ifihla ibele hore ka nnete wena o soile ntwane ya mahlo e o fihletse tshwara fela jwalo o botshware boroko bona ka nnete o buleleke Lady B ka monoka zone 10 Sebokeng
1: Madume muruti mapa. Madume le kwa family. Muruti mapa. Kana luena ki ko mamel.
0: Yes.
1: Se ke se metin pela ki topic.
0: Yes.
1: Ai ki ka tsena tlo ka ke ha tsimo. O re topic we we ntsa ka ten. So ke meti topic. Alors ke tlo dula luena until ke morongwe ko excited.
0: Morongwe. Kamonoka Lake Site are lena kanete ke mametse sena sea le moya ke emetse fela ho utlwa hore sena se re tlong ho bua ka sona le tsatsing la kajeno ke se fena ema fela jwa lo hle morongwe wena ko tshepile kanete kamonoka Lake Site morongwe ema fela jwalo dula fela jwalo o ntse wa metse tshebeletso ena ya Lekwa FM 91.0 the heartbeat of the Vaal
2: ke khotse mono moruti mafa lena ke thabile tsatsi la shukwa kutwa lentswe la hao ntate wa ka ke na le tshepo ya hore to tira ka thaba tse monate la fela ka shiku lena a tsatsa ka shiku le la ntshwara hantle ne ke feleditse le motho wa ka ke la ka mo feleditse ka mo isa kliniki ngwe na moruti bafa o sala matsatsing sana re kgweditse nne

ke o rata ke sena lebaka. Ke o rata ho feta mantswe. Ha o mpotsa hore na hobaneng, ke tla re ke hobane ke wena. Ke o rata ke sena lebaka. Ha se ka mahlo empa ke ka pelo. Ha se ka molomo empa ke ka moya. Ke wena fela moratuwa. Ke wena fela moratuwa wa ka ke phetho. Ke o rata hobane e seng o phethahetse. Ke o rata le mefokolong ya hao. Ke o rata e seng hobane o mpha tsohle. Ke o rata hobane le ha o sa mpha letho, pelo ya ka e ntse e o batla. Ke o rata ke sena lebaka. Empa ha ke na le wena, ke na le mabaka ohle a ho phela.

0: Ami da tsebeletso ya Lekwa FM. Ho shebana go hantle metsotso ke yane e mehlano re lebile horeng yane ya leshome. Ke tsebeletso ya Lekwa FM 91.0 the heartbeat of the Val. Linaneo kilona la late night sensation kilona linaneo le re leng holona le tsatsing lena la labune. Ke letsatsi la labone ka nnete kgwedi e odimo hlola fela matsatsi a leshome. Ke o tshepisitse hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM hore taba e teng kwano eo mohlomong re tlong ho e shebisana le tsatsing lena la kajeno. Bosiung bona ba kajeno tsatsing lena la labone lenaneong la hao la late night sensation, ke re shebisane hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM. Hona le ntho kwano e etsahalang ka nako nngwe re a e bona re le ka hare ho dikamano tsa manyalo, re a e bona re le ka hare ho dikamano tsa marato, empa be re iphapanya yona fela ka nnete. E ka re ke ntho e sa reng letho, e ka reng ke ntho e sa re ameng le ha nyenyane, empa nnete e ya sala ditla morao tsa teng ka nnete ha di monate ha holo jwang pakeng tsa batho bana ba babedi ba ratanang. Taba ke ena tle mamidi wa tshebeletso ya Lekwa FM. Ka nako nngwe o fumane hore ka nnete batho ke bana ba ratana ba dikamanong tsa marato, batho ke bana ba ka hare ho lenyalo, ke banyalani ka nnete ba ratana, empa hona le bofokodinyana bo batlang bo etsahala haholo jwang ha utlwa ntlenyane ya kakamoreng kamane. Ehlile ho kgotsofatsana ha se ntho e etsahalang ha bobebe pakeng tsa batho bana ba babedi. Bo fumana hore ka nnete e mong ke yane jwale wa nyenyelepa pakeng tsa bobedi bona, wa nyenyelepa ka nnete. Ka hara fono ya hae monana o tla bona hore hona le bo pornography, jwale wa ithusa ka pornography ena, jwale o sebedisa pornography ena hobane nnete e ya sala molekane wa hae ha a mo fihlelle ka tsela eo yena a batlang ka yona. E ka ba motho wa mme, e ka ba motho wa ntate, ke motho wa mme ke enwa ka nnete. O fumana hore molekane wa hae ha mo kgotsofatse ka tsela eo yena a lakaditseng ka yona. Ebe ka nnete o tla ipolaisa ka nnete ho shebella pornography ena, o tla ipolaisa ka nnete ho sebedisa di sex toys tsena ka nnete. A di sebedise jwalo dintho tsena molekane e mong a sa tsebe le ho tseba. E ka ba ntate le yena ka nnete o fumane hore molekane wa hae ke enwa ha mo fihlelle ka tsela eo a lakatsang hore a mo fihlelle ka yona. Ebe jwale le yena o tla emella di pornography a shebelle jwale a le mong mona di pornography tsena di mutlise mane mo yena a batlang ho fihla teng. O tla sebedisa le tsona di sex toys tsena tseo a di beyang kae kae mo motho wa hae a sa tsebeng teng, tseo a di beyang kae kae mo a tsebang hantle hore motho wa hae ka nnete ha ana ho di fihlella. Tshebediso ya pornography, ho sebedisa pornography ka nnete ho hlokohla maikutlo a thobalano, le tshebediso ya sex toys ka nnete dintwantwana tsena hore fela maikutlo a thobalano a phahame, kapa o ikgotsofatsa ka tsona di sex toys tsena empa o ena le molekane. Na ke ntho e lokileng hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM hore o tseba hantle o mme o ka hare ho lenyalo, empa ha re tla ntlheng ya thobalano ntate ha o fihlelle hantle mona mo o batlang teng. Ebe ka nnete kwena wane wa nyenyelepa jwale o ya dishopong tsena o fihla o reka di sex toys o ithusa ka tsona molekane wa hao a sa tsebe. Ebe wena ka nnete o ipolaisa ho shebella di pornography tsena motho wa hao a sa tsebe. Na ke ntho e lokileng ka hare ho lenyalo? Na ke ntho e lokileng eo re tlamehang ho etsa ka hare ho dikamano tsa marato? E ka ba ntate ka nako e nngwe hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM o fumana hore ntate ke enwa le ena nnete ke hore mme ha mo fihlelle mane mo a ratang teng, mme ha mme tulong yane eo abatlang ho iphumana a le ho yona ebe ka nnete wa nyenyelepa ntate le yena ke enwa o tla mabenkeleng ana a rekisang di-sex toys ke enwa ntate jwale wa di sebedisa di-sex toys tsena molekane wa hae a sa tsebe o fumana hore jwale o sa ikgotsofatsa ka tsona di-sex toys tsena e se le ntate a shebella di-pornography hore a hlokohle maikutlo a hae a thobalano empa molekane a sa tsebe na ke taba e ntle ho etsahala ka hare ho dikamano tsa marato molekane e mong a sa tsebe ka nnete na ke ntho e lukileng e re lokelang hore e ka etsahala kapa ya dumellwa ya etsahala pepenene fela tje ka hare ho dikamano tsa marato ha re utlwe fela ho wena hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM hore ena taba wena o e bona jwang ho shebella pornography o le ka hare ho dikamano tsa marato ho sebedisa di-sex toys o le ka hare ho dikamano tsa marato kapa ka hare ho lenyalo o le mme kapa o le ntate na tshebediso e ya di-sex toys ke ntho e ntle ka nnete ka hare ho manyalo na ho shebella pornography ke ntho e ntle re le ka hare ho lenyalo kapa re le dikamanong tsa marato ba bang ka nnete ba katsho hore rona re yetsa ka tumellano nnete ke tumellano ya rona re shebella pornography re le babedi re shebella pornography bobedi ba rona le di-sex toys tsena ha se patuwe di a sebediswa ka nnete ka hare ho lelapa la rona ha se ntho eo ba e patang ke ntho eo ba dumellaneng ka yona jalo ka baratani hore rona re tla sebedisa mofuta ona wa di-sex toys rona re adumellana hore re tla shebella pornography hore re hlokohle maikutlo a rona a ditakatso tsa thobalano na ke ntho e ntle hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM tshebediso ya di-sex toys ka hare ho dikamano tsa marato kapa ka hare ho lenyalo ho shebella pornography ka hare ho manyalo kapa ka hare ho dikamano tsa marato ditlamorao tsa tshebediso ya pornography ditlamorao tsa tshebediso ya di-sex toys ke eng dikamanong tsena tsa marato ke eng ditlamorao tsa teng ka hare ho lenyalo hobane ka nako nngwe o ka fumana hore e mong ke yane jwale o sa re na ke betere ha ke sebedise di-sex toys tsena ha ke sa batla motho wa mme hobane jwale ke sebedise sex toy ena hobane jwale ke shebella pornography ena jwale ya nthusa ke le mong mme ha ke sa batla motho wa mme pelaka hobane ke thusa ho utlwala ka di-sex toys tsena ke thusa ho utlwala ka pornography e mong ke mme ka nnete a re ntate ha ke sa mo hloka pelaka le ha ke na le ena molekane empa ke a tseba hore di-sex toys tsena di a nthusa di mphitlisa mane moo nna ke batlang teng molekane wa ka a sa kgone ha ke shebile di-pornography tsena ka nnete ke utlwa hantle hore ke fihla mane moo ke kgonang ke batlang ho fihla teng molekane wa ka a sa nthusi ha ke utlwa ho wena hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM tshebediso ya di-sex toys empa o tseba hantle hore o dikamanong tsa marato tshebediso ya sex toys empa o tseba hantle hore o ka hare ho lenyalo o le mme kapa o le ntate na ditlamorao tsa tshebello ena ya pornography ditlamorao tsa tshebediso ya di-sex toys ke ifing re le ka hare ho dikamano tsa marato re le ka hare ho manyalo hobane nnete ya sala hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM pornography ha se fela video empa ke teacher it's a teacher you ruta ho itseng ka nnete e ka ba dintho tse mpe kapa ya e ba dintho tse ntle hobane nnete ya sala pornography e ba le ditlamorao tse itseng ka hare ho dikamano tsa marato pornography e ba le dikamano ditlamorao tseitseng ka hare ho manyalo ere re utlwe ka wena hle mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM na ke taba e re ka e promotang ka nnete hare le dikamano tsa marato tshebediso ena ya di sex toys na ke ntho e re ka e promotang hare le dikamano tsa marato hore re ne re shebelle pornography mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ere re nonye maikutlo pele re ka hatela pele rutwe hore wena o le mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM na ke taba e o ka e promotang na ke taba e o ka e dumelang ka hare ho dikamano tsa marato tshebediso ya di sex toys le hona ho shebella pornography ha rutwe hle mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ke a e bona ka nnete melaetsa ya hao e kene kwano mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ke yona taba ka nnete ho shebella pornography o le ka hare ho lenyalo kapa dikamano tsa marato ho sebedisa di sex toys o le ka hare ho lenyalo kapa o le dikamano tsa marato na ke ntho e lukileng na ke ntho e o re ka e dumellang kapa hona ho e promota molaetsa o kene kwano o re fela kgotso ntate moruti ke muzi mokati are o mametse a le ka zone 7b re a leboha hle muzi mokati ka mono ka zone 7b kati hona le WhatsApp voice note e keneng kwano ere yutlwe voice note e keneng kwano ya mamedi wa lekwa FM
1: moruti mapa nna ke kopa o botsa e le hore batho ba akere before ba tla nyalana ba qadile ba ratana ere okay tla ke e besaetseng la ntate e le gore ntate ena ga tla botla gore a reke sex toy a etseng thutso tsa a liwane o tlabe a qadile nneng o tlabe a qadile nne kalo o ka se nyale motho ntse o bona gore kaekae go na le bothata o bontse o tswela pele o nyala o fetsa o nyala yara o fitlha mo lenyalong o boetsa ntho tse tswileng mo tseleng no a kere dintho di qala mo maratong so that if o sa kgotsofale o move on wa latlha o sheba mo tla kgotsofatsang teng a kere a never o wetse dintho tseo o bona gore no ga o kgotsofale but still o bo nyala ga o fetsa o kena mo lenyalong o boetsa tse wese e tlabe e qadile neng e tlabe e qadile mo lenyalong or jwa
0: ke ause morongwe a re taba ena ga ona gore ka nnete e ka qala fela go sena se etsagetseng e qala kae ntho ena ya go sebedisa di sex toys e qala kae taba ena ya ho sebedisa kapa hona ho shebella pornography are a sentho e ka tlohang fela ka nnete tshwantse bone hore mane ha lentse le dikamanong tsa marato hona le bothatanyana hona le bothatanyana ka nnete mamidi wa tshebeletso ya lekwa FM e mong ke a utlwa ka nnete kwane uri ha re ntse re ratana nakong ya rona ya mojolo ho ne ho ntse ho le monate ka nnete dintho di tsamaya ka tello rakena lenyalong mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM empa ka lebaka la bophelo jwalo o fumana hore mafu kiana jwale a kene mmeleng mona mme a affecta performance hare ya nthengyane ya thobalano o fumana hore ka nnete ha ke sa sebetsa hantle nthengyane ya thobalano ka lebaka la hukula jwalo mme ra dumellana kapa ka bona ho le molemo hore nnete re ke sebedise di sex toys tsena fela hore ke ikgotsofatse ka lebaka la maemo a bophelo na ke ntho e ka dumellehang ka hare ho lenyalo na ke ntho e ka dumellehang ka hare ho dikamano tsa marato hore re be le di sex toys re hlekehle maikutlo a thobalano ka hona re shebella le bo pornography mamidwa tsebeletso ya lekwa FM iri rutwe wena hle hore wena ena taba o e bona joang ha rutwe molaetsa kuona o kene ka kwano.
2: Yeah, madume mogoti mafa le bo me le bo ntate ba lekwa FM taba tsa o ke a dutlwa o bua ka banyaladi ka bo me le bo ntate mara ba le nna ke batla ke hanyane ke bua ka bo me le bo ntate ba ne be lona ha banyala mare ntho tsena hangata moruti mafa ke ntho tse sebediswang ke batho bana ba bomme be loka nakong ya ona jwale ke masenyele bakela re nna ke ikutlwa hangata batho bana ba bomme ba re bona ba kgathetse ke batho ba bontate ba tena ba tsho jwalo moruti mafa bakela re ba tseba bana le dibetsa tse leng tsa bona that's why ba reng bona ba kgathetse ke batho ba bontate ha ba sa batla batho ba bontate e tle re nakong tsantsa tšhetšhelela kwa ae ba tlebe ba itebowa bona ka mokgwa ba itebowang ka teng ke kgutlela go bana be e le gore ba nyetse hai go bana ba nyetse ntsa teng mo go timafa wa tseba nako nngwe nako nngwe melamo e na le ithoballa ya ba bang ba bontate nako nngwe e be e le gore ntate kapo mme ga ba na le stress ga e be o le gore go na le ntho e le gore e mo utlwisitse botlhoko ebe e le gore ga a fitlhelele mane matshwantse a fitlhelele teng ke stress ga ke leboa ke tla gutla ke tallman ka polokong
0: tallman ka mono ka polokong a re nna ka nnete ka mokgwa o ke bonang ka teng taba ena ya di-sex toys di sebetsa haholo ho bomme bana ba seng dikamanong tsa marato di sebetsa haholo ho bomme bana ba sa nyalwang ntho ya di-sex toys nna ke nnete hore ke ntho ya bomme bomme akoletšhong bomme na ntho ya di-sex toys ke ntho ya bomme na gobane tallman ke yona ka nnete ore nthwena ya di-sex toys ke ena e ratwa ke bomme bana ba seng dikamanong tsa marato nthwena ya di-sex toys e ratwa ke bomme ba seng ka hare ho lenyalo a re ka nnete o fumane ore ka nako nngwe ntate ke yona o ka hare ho lenyalo a re molamu ona o na le ithoballa ka nnete o seke wa tsoa ka mabaka a kareng bo stress jwalo kapa fumana hore ntate ha thaba na ebile maemong a jwalo re ka modumella ntate le yena na o le mme o ka modumella ntate hore ai thusa ka o shebella di pornography ke tsena mona e thuse jwale o be hantle ka ho sebedisa di sex toys ke tsena mona jwale ntate thusa na taba ke ha bo mme haholo bana ba reng bona ha ba batle banna le mo ba hatileng ka teng empa ba ithusa ka nnete ka tsona di-sex toys tsena ba ithusa ka tsona di-pornography ha re utlwe hle wena o e bona jwang mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ena taba ke maikutlo a tallman ao ka nnete a re ke yona taba mo di-sex toys tsena mo di-pornography di sekametseng ka teng kuona molaetsa o kene kwano o re fela gotsong baruti are ke hona ke kena gotsong baruti ke hona ke na moya o ne o mpehile sebukeng o sebakeng seseng keteng ke na le lona le balatedi ba lekwa ke moyeti ka mane ka zone 20 sebukeng re a leboa hle ntate moyeti ka mono ka zone 20 are ai baruti moya ku ona jwale o nompeile sebakeng se seng empara le bua ha ona le rona hle ntate moyeti ne re ka ba eng ka nnete ka ntle ho mamedi ba hao molaetsa ku ona ore dumelang baruti ba ka ke tloba le lona till o dropa mic ke me ramagaga kamanika Beverly Hills ralebo wahle me ma ramagaga kamonoka Beverly Hills kati voice note engwe ke yena mona ikene haru tlo re mamedi oreng
3: ai dumelamba ruti baka dumelamba ruti baka ach baruti ntshena ke na na ore haibe se ile teng ka hare go lenyalo enentse ile sio ke na na ore kana kwengwe o tloa so gona le bothata bathumbana ba babidi o tloa so gona le bothata mrutu wa ka bo hlokang hore ba buisane ba le babidi jwalo hore na haibe gona le bothata ba bolukise ba ne jwale haisa le yona nthweni e etsa halanya hore ta sebedisa di sex toy tseno watu watu tama o buisane ka tlo motho a ile wa ha morutu wa ka le dula fatse le a bontshana ha ebe o se gona le bothata ga go lokise bothata bo gona le gore go etsagale nthweno ka lenyalong gobane lenyalo re tlameya re utlwisise lenyalo ke ntho ya modimo so ntho ya modimo e tlhoka gape modimo e tlhoka modimo ka gare gore e kgone go loka gape ga ebe se e sa tsamaye gantle ka leboa moruti wa ka ke mphuthi ka mona ka Sasolburg
0: mphuthi ka mono ka Sasolburg are ai ka hare ho lenyalo ka nnete taba ena ya di sex toys etla ha ho bonahala hore e kare bothata boteng hona le ntho e sa tsamayeng hantle ka hare ho lenyalo are nthwe kgolo ke hore banyalani ba buisane ba ke ba lukise ditaba tsa bona are ka hare ho lenyalo nnete taba ena ya di sex toys ntho ena ya di pornography ha e batla ha le ho hang banyalani ke hore ba dule fatshe ba buisane ba bone hore ba khutsetsa ditaba sekeng joang mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ha re sa idumelle ka hare ho manyalo taba ena ya di sex toys taba ena ya pornography empa na bathong ba dikamanong tsa marato fela bona na baka disebedisa di sex toys tsena batho ba dikamanong tsa marato fela ba sa nyalana bona baka e shebella pornography hore ba hlekefetse kapa ba hlekehle maikutlo a bona a thobalano ha re buwehle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM hobane ena ka nnete ke taba eo re phelang ka yona ke taba eo re bonang bophelong bona bo re phelang ho bona batho fela tje ba laba se ka hare ho lenyalo empa ba le dikamanong tsa marato na tshebediso ya di sex toys na tshebediso kapa o shebella di pornography ke ntho eo re ka e promote na ha re le baratani kapa re le banyalani
1: moruti mafa o itse ke ne wa bona ha banyalani ke bua ka banyalani ha banyalani hona le o wan o bana le botata ibile ne ntla ke bua ka bontate ha ntate a hlahela ke botata stamina se se fela or pensela e sa batlang wala e tsamantse jam if le rato ntse le leteng no ba kgona go thusana joko e ba ijarisana o okay a re kae kae a re reke eng ba sona tso mnato hona le dintho tse ngata bo di gel tse sebediswang bo ntate wa tshasa and then monna mogolo wa itsogela hona le di eng wa nwiwa hona le eng and then itlo tsoga ene mmile a ke kana go antseng a ena a ka kana go a enweleng na go ente se betsana le buya le boteng ba hai e sa motsa monna mogolo obviously le musa le partner ya hai ka mo ntse mo maybe a mo brush etsa something hore ba gone feel a draw a ke ba khono feel a draw and then mna mkhola sa tsogile mosebetsi wa etsala I mean ki tsonte be secret ya bona ba le two and then ba tsebo ba a match wa qala and then obvious motho ha se bise ntse jwa ha gone wetsa bo ma 3 rounds 1 round etelinyan and then o ba sharp jalo if le ratontse le leteng mara mara if le ratone se then he o one wa teng o tla sebedisa toy ke morongwa ko le set sharp ene tabeng engwe hape taba ya gore bomme ba re ba gathetse bomme re re gathetse ke bontate no re gathetse ke bontate because of ga tseba ba re na le ntse tse re di sebedisa ha e jwalo e ba teng baba harar re gathetse because of eng re tena re re gathetse ka bakala go bontate ha bana nete bontate ha bana nete so bana o tla gona o le motho a mme o kopana le ntato ntsa bua maka o tla kopana le guzo gubenini so ntsa bona ha so fitile bo motato bo bo my 5 6 ntsa bo bo 21 o nka break o gathala ka yena nako eo and then o tlo tsoa hape o tswele pele ka leto you must keep on searching until o bo thola
0: Ausmorongwe kamanika lake site are taba ina ka nete e lokela gore ibe pakeng tsa batho bana ba babedi ba ratanang taba ina e ba pakeng tsa batho bana ba babedi ba ka hare ho lenyalo hore ha emong a ena le botata lokela ka nete gore re jarisane mefokolo re utlwelana re diteng ka nete dintho tse ka sebediswang ha alfela lerato le leteng instead ya hore re resortele ho di sex toys re resortele ho shebella bo di pornography are diteng dintho tse sebediswang ka hare ho manyalo hore banyalani ba kgotsofatsane diteng dintho tse sebediswang ke batho ba ka hare ho dikamano tsa marato hore bona ba kgotsofatsane hare ya ntlhenyane ya thobalano mamito ya tshebeletso ya Lekwa FM ha o shebana ka metsotso kiane mashomabedi a nang le metso e mmedi re furaletse hora ya leshome wena o e bona jwang hle ena taba tshebediso ya di sex toys ka hare ho dikamano tsa marato tshebediso ya di sex toys le hona ho shebella di pornography re le ka hare ho dikamano tsa marato kapa re le ka hare ho lenyalo na ke taba e re ka e promotang mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM hore ntate ke ona ka nnete o ka hare ho lenyalo o se a sebedisa di sex toys o se a shebella di pornography na ke taba ka nnete eo re ka idumelang ha re le ka hare ho dikamano tsa marato kapa re le ka hare ho lenyalo o kene kwano molaetsa ke a o bona o re fela muruti ho ba monate ha le qala ho kopana are ha se le tloelane hangata bontate ha ba khotsofa ha ba khotsofetse ha ba nahanele bomme ha o mojwetsa hore ha o so fihli mo a fihlileng yena ha sa le mo o tswela pele hore jwale ke yena a etsang hore o qetelle o rekile sex toys hore o khotsofetse hona le hore o lo jola o lo ja nama ya thuteng are ke mohloka lebitso mamidi wa tsebeletso ya Lekwa FM wa tshokwano ka nnete mohloka lebitso are ai ha le qala ho jola ho monate ka nnete ha le qala ho kopana mane ho monate empa ha se le tloelane are hangata bontate ha ba khotsofetse ha ba sanatsa hore bomme ba khotsofala kapa jwang ha fela bona ba khotsofetse ho lukile are ibile ha o mojwetsa hore wena o le mme ha o so fihli mo yena a fihlile nteng are ai ntate ha sa le mo yena o sa khotsofetse jwale ho lekane yena o khotsofetse o fihlile mo aneng abata ho fihla teng hore na mme o fihlile ntate ka nnete ha sa le mo are yeo taba ke yona e susumetsang bomme ke yona e pushang bomme hore ba qetelle ba rekile di sex toys ho qoba fela hore ba e ka ntle ba lo ja nama ya thuteng bontate ke yo taba hle mme ka nnete are ke lona ke bontate ba susumetsang bomme hore ba qetelle ba rekile di sex toys hobane ka nnete bona ha ba khotsofetse ha ba natse ibile ha ba sa sheba hore mme yena o khotsofetse kapa jwang are ha ntate a se a khotsofetse yena ha sa na taba hore mme o a khotsofala kapa jwang Mamidwa sebeletso ya Lekwa FM ke tsona ditaba tse re ntseng re dutlwa ho yena tshebeletso ka nete hore nete bontate bana le seabo hore bomme ba ketelle ba rekile di sex toys. Kwaona ka nnete molaetsa o tsosang baomedi ba tshebeletso ya Lekwa FM hore re tlo phura lehlwetla ka nnete re tlo thusana ka ena taba hore tshebediso ya di sex toys hona ho shebella di pornography ka hare ho dikamano tsa marato na ke taba eo re ka e rotloetsang
1: ene moruti mafa ba ratane Baratani, haba sebeletse pornography ba le two. No, it's okay. I mean, ba shebeletse ba le two. Ha ona o kukuna, ha ona a le shebella ka kwa le one. Ba shebella ba le two. Akere. And then, kana ko ntse ba shebeletse. Le bona so ba dutse fela ba putile matsoho ba shebile. No, ba shebile ntse ba wa ba ntsoetsa ntso sa teng. And then, ha ba bona style nena se ka sa ba khatlanyana mo. No, le bona ba tlo

0: tout ça quand c'est la tédine c'est une zone puis on a remis au hana quand il passe la zone car les voyages on voit qu'à peine d'être
1: Johnny Walker are ai na ke tsaila monwana ka hare ho lenyalo taba ena ya di sex toys are ke tsaila monwana ha holo jwang ha ntate ka nnete a sa khotsofatse mme are taba ena e tlo ba monnate jwale ya ho sebedisa sex toy hobane mme jwale ha no ya ka ntle kwana at least di siki ka hare ho lelapa mme ke ena jwale o sa tswile ka hare ho lelapa ke ona jwale o sa tlisa bana ba ka ntle ka lapeng ka mona re ho molemo ka nnete bile ho ka thusa ha mme a ka sebedisa tsona di sex toys tsena are kana ko nngwe bomme ke bona ka nnete ba etsang le bontate ba ne ba ikgotsofatse ka ditsela tse batlang di sa tsamaye ka tsela hobane nnete ke hore are hai ba manganga bomme bomme ba manganga ka nnete ha ntate are hei a ko nneletse kwano manyeo are hai khona bomme batla potapota batla potapota jwale ntate ena are hai khona ke yona e susumetsang bontate le bona hore ba ikgotsofatse ka ditsela tse ding tse itseng mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM metsotsukiane e 20 a nang le metso e mehlano re lebile horeng yane ya 10 le motso o le mong re reng hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM na ke ntho e batlang e le ntle hore re dumellane jwalo ka banyalani hore mona re tlo di sebedisa di sex toys ha e le pornography yona re tlo e shebella re le babedi na ke ntho e ka emisang lenyalo na ke ntho e ka kgotsofatsang baratani ba le babedi hore baratani ka nnete ke bana ba dumellana ebile ba etsa hona ba le babedi hore rona obedi ba rona jwalo ka baratani re tlo shebella pornography hore ka nnete re thuse maikutlo a rona a thobalano a phahame rona jwalo ka baratani re tlo sebedisa di sex toys hore o mong a ke a kgotsofale o se ka nna ba ho kgotsofetse motho a le mong fela ntate ke yena a dulang a kgotsofetse mme a sa kgotsofala mme ke yena a dulang a kgotsofetse ntate a sa kgotsofala ho molemo ke hore re introduce di sex toys leratong lena la rona
2: and nna ha e le nna tla ke re ke nna ke na le motho o phetse o right pensele ya ngwala and then yena ba tlo etsa a ba batla a etse hlahla fithi msebetsi ya ho tsetse magetha as long as a go tsofetse nna ke sa kgotsofala a ba sa batle ng phitlisa mo ke batlang ya teng nna ke tlo bua le ena hi 1 hi 2 sabi 3 I can not get a sex toy. Na I never get a sex toy. Like it go bata na maya tute. Ibi de na maya tute. If fresh go bata na maya tute. KJ tech. Oh, I bet be ki pumula mafura ki pumula ki kena kamuntu ki hoto fits. Be ki kena kamuntu na ki sharp. Ki sharp. Over. Over. Yeah.
1: Aus morongwa are ai na kanete ha ke na le motho antsa nsokodisa kanete mona a saitse mosebetsi o hantle are a ke na mathela di sex toysing na kanete ke tshenywa nako kanete o nna ke mathela di sex toysing mane are e hlile ke batla yena motho ke a mo replacea ke batla yena motho ke tswele jwale ke ka ntle ka mane ha ke khutla ke iphumula molomo e ka ha wa etsahala letho ke khotsofetse e ka re ha wa etsahala letho ka nnete ke o simorongwa o e bona jwalo yena ena taba ha re utlwehle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM hore wena ena taba o e bona jwang ka nnete na ke taba e o ka e khothaletsang ka hare ho dikamano tsa hao tsa marato na ke taba e o ka e gothaletsang moratuwa wa hao ka nnete halele ka hare ho dikamano tsa marato ena ya tshebediso ya di sex toys taba ena ka nnete ya hore ka nako nngwe le le baratani le le babedi le ke le shebelle bo pornography na ke taba e o ka e introducing ka hare ho lenyalo la hao na ke taba e o ka e introducing ka hare ho dikamano tsa hao tsa marato
3: kha tsa more ke mafa ho tsa le bala ke di ka ofela bale kwa fm se so sa o ja sitwa dai taba kiena ntate mafa di sex toy ha dia dumela ho han tsoma mission ya lenyalo ho ba ne ba korinte ba pele chapter 7 verse 5 re le se la timana ha se ka dumelana kana ko itseng le tle le inele ho itima dijo le ho ratela ha morao le ke le boela ne ha mo satane a tle a se ke a le le ka ka taka se a lo ho ka nang tsa mang me lo wa mo sa di o tla sa puso le di taka tsa sa monna le monna le e di taka tsa sa di mo sa di jwa le ha o so ntso ke nya di thoi mo ka ne ke bothata bo se bole teng ke dumelana le a o si mo rongwe ho tlameha hore batho bana ba babedi ba ke ba leke hore ka nnete ba ke ba thusane hore lengolo le phethahale hore ho se ke wa bana le ntho e bang e le hore kapa e mong lenyalo le a sitiseha ntate me le monna ha o thetswa ke motho wa mosadi ka nnete a se ebelo ha ona petrol ya letho bothata bo se bo le teng ho tlameha ho batho ba babedi ba bontshane then ba bone hona ba nka bohato bofeng ha o se morongwe o bua nnete ra lebo ke moeti ka seng pinti tanki ntate mafa ka moo ke ratang ka teng ke mane mo o bona bakorinte ba pele 7 mane ho tswa ho 3 mo moireng monna a ne mosadi seo e leng tshwanelo le mosadi a e se jwalo ho monna wa hae mmele wa mosadi ha o pusong ya hae ompa o le pusong ya monna le mmele wa monna ha o pusong ya hae ompa o le pusong ya mosadi ei e monate hampe ntho eo ha e bue ka dithoyo halebo ke yena moeti thank you
1: ntate moeti a re ae ha hona ka nnete tlhobamisong ya lenyalo mo taba ena ya ditoy e bue hunting a re mmele wa mosadi ho ya ka lentswe la modimo o taolong ya monna wa hae le monna mmele wa hae o taolong ya mosadi wa hae le seke la timana ha e se ka tumellano ya lona le le babedi ke ntate moeti ka mane ka zone 20 Sebokeng a re ka nnete ha hona hore lenyalong le hantle lenyalong le hlomamisitsweng ya bajwale re se re introducer nthwena ya di sex toys hore jwale ntate kuona ha sa etsa mosebetsi o tswileng matsoho mme kuona ka nnete mara ke so yutlwi ka nnete ya hore mme wa hloleya man na mme wa hloleya ba mamedi ba tshebeletso ya Lekwa FM kapa taba ye e tlile e shebile ka ho bontate fela na bo mme ba na le yona nthweno le bona hore ei mafukiana a se a pukile jwale mme ha sa kgona ho etsa thobalano na ya etsahala lehlakoreng la bomme mme ntate moeti wa tsho ka nnetare ha hona hore motho wa ntate kuona ha sa etsa tsona bethemane e be jwale re se re introducer di toys are re lokela kore re jarela ne mefokolo jolo ka baratani lokela kore re thusane jolo ka ha re itse re ya ratana hore re feta feta jwang bothateng bo jwalo e seng hore e mong a ba sa tloa jwale aya ho di sex toys e mong kiane jwale o se a le ho di pornography lokela kore ka nnete re thusane jolo ka baratani mulaetsa o ke ne kwano mulaetsa o ke ne kwano ore fela muruti hangata ke bomme batho ba di sex toy ha ba khotsofale hangata o ka utlwa ho thwe bontate ba rokile nthotseo ke king ya mapantsula ka maneka face 2 tsepiso aba re fela chovicho chovicho king ya mapantsula ka monoka face 2 tsepiso are ai kona taba ena ya di sex toys ke taba ya bomme are hangata disebediswa ke bomme hobane nete are bomme ha ba khotsofale bomme utu ka nete ai kona ha ile ho khotsofala teng ho lona mona ai setsweng ke ha molapo ke hona ka nete le tla supplementa jwale hore lebe le khotsofale lokela gore le ye di shopong tsane jwale mabenkeleng ane le lo batla di sex toys tsena jwale hore le iketse hantle hobane ha le khotsofale bomme ha utlwa ntleng ena ya thobalano ha le khotsofale ho hang ke ka hona le dulang le reka di sex toys ke king ya mapantsola ka maneka face 2 tsepiso
4: tatong rote ke tlo di salaba ma medical fela ba LNS nna tatong rote ke nahana hore sex toy pornography e batlang le yalo e batlang because ke third person o it's cheating ke cheating a re tlo ibalela it's cheating and ke mang a itseng ha hona le probleme o tshwantse o shebe fela probleme eo because motho a sebedisang dintho tseo ha e le ho rona hanore ntho a e etsang e right wa e sa divorce then a continue a dule le sex toy ya hae ka tlong whatever that means even le motho o a sebedisang dintho tseo o use partner ya hae Waiban, we use that partner ya hae because how no dula le motho o qeta bo motho o khotsofatse and how qeta o bo sa batle solution. If there is a problem there must be a solution and ke mang a tla o tlelang ka solution ka tlong. So ha ke bua tse ke bua le batho ba sebedisang sex toy ba le ka hara manyalo ba le ka hara di relationship o batlang ho pornography. Because batho ba sebedisang di pornography the time go tumafa batho ba ba sebedisa di drugs how sebedisa pornography must be sure rest assured hore o tshwantse bona le batla so how you shebela only one or partner ya hao matla ao a mangata ngata e wa nke kae and dintho tseo tso di bona ntse o mo
1: tshebediso ya di sex toys hona o shebella di pornography u introduce the third person in your relationship are ke how introduce motho wa boraro ka hare ho dikamano tsa lona tsa manyalo ke how introduce motho wa boraro ka hare ho dikamano tsa lona tsa marato are nete ha ba neng motho enwa wa ha o khotsofatse divorce are divorce o mpe o motlwele hona le hore o sebedise di sex toys hona le hore o ne o sebedise ntho tsena tsa bo di pornography are nete ke ha o ka itswela ka hare ho dikamano tse jwalo tsa marato nete ke ha o ka itswela ka hare ho mofuta o wa lenyalo mamidi wa tsebeletso ya Lekwa FM mezukiani ha o sheba e le shume le metso emedi le bile horeng yani ya le shume le motso o le mong
5: mudina fa ha go nne le sego phile ho hlanga mudina mudina fa e kwa ta bua ka bonne ra ta bua ka bonne ho ba le ntse santse re ya le lona difference ho nda dilimme ha o go tlhobala nne wana mutanda de sex toy ya ga isebisa o tla fihlela go tsofala ba no tla khala mutshwane sex toy la ga isebisa ho ya na ha ya le ga na mutu ba no mutshwane ga ri wa tsellwa so sex toy So, har koi le mo ribon me, hawa sebedi sa sex toy, badal gwe la vya gan jasin ne iti. Mutu amme na ka sebedi sa sex toy nga de ma fa, ake gwa sebedi sa huyan gai, huwani ito mu shode la, uko da me or azwe ay gan ke, alubat la le ro, mutu ma fa. Kwaari wenda de wan zubar bon me, but now the father is sex toy. Has he made the way you moved? Sex toy home from me, Hayalagan. Hagma Melamudi, get a hook. Hagabu.
1: Mammy does a bit so, ya lequa FM, which of fella joalo say, Mamedi wa ena tebeleto, which of fella joalo, Mamedi wa lena, lenaneo, are rehopole, or a batu, babo me, batelwa. Haile bonta tebona. Ba khala are motho wa ntate yena ha sebedisa sex toy aka fitlhela khotsofalo hobane qetellong o tlo qhala empa motho wa mme yena ho hang ka ha wa tshellwa ha no fihlella khotsofalo are ntho ya hore motho wa mme a sebedise sex toy ile ho muthibela hore a ske a ya kantle ha se taba e ka sebetsang ho hang ke mamedi wa tsebeletso ya Lekwa FM a le ka ho bontsha papano pakeng tsa batho ba bomme le batho ba bontate ha o tlua ntleng ena ya thobalano are nete ke hore sex toy e ka se thibele motho wa mme hore a e ka ntle hobane qetellong ya diqetello o tla e sebedisa sex toy ena empa o ntse a lo ipatla ho ya ka ntle hore a lo tshellwa ke mobamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM o tsho ofela jwalo ra le bo wahle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM tsikiane e batla ile robedi re lebile horeng yane ya le shume le motso o le mong na no ke lona la late night sensation untsona le moruti wa hao moruti mafa me tabakiena re ntse re tshohla kwano ya tsebediso ya di sex toys ka hare ho dikamano tsa marato ya tsebediso ya di sex toys ka hare ho manyalo le hona ho shebella pornography ka hare ho dikamano tsa marato ho shebella pornography re le ka hare ho manyalo
2: ana ke moriti ma pa sex toy e ka romance sex toy e ka ne ya ya weta nya weta e ka weta nya weta and I mean o batla motho a ke outlandise a ke outswagatswaga a ke a tsamaise matso a sebetse le lemme le sebetse a ke re dintho tsa mme le di a sebetsa a ke so sex toy e tla di kgona dintho tseo a never that's why o batla motho dintho di sebetse diphatse tsa motho tsa mme di sebetse. So that's why ke rena nka se bat nna ke bua ka nka se batle sex toy nna ke kera tuteng ke kera tuteng ke tle ke jele up. Sharp ke morong.
1: Morongwe are tshwara mo ratang, are tshwara mo ratang ka nnete ntlogolo ke hore sex toy e ka so tshware sex toy e ka so tshware ka nnete are dithotsa mmeli dilukela gore di sebetse di tsebe hore di tshwara kae ka nako efeng o tshwara kae ka motsotso ofeng are dilukela gore di sebetse dintho tsena ka nnete jwale sex toy ase dintho tseo e ka dietsang ke ka hona yena re nka nnete ai for na ha ino ntshebeletsa ho hang ke ka hona ke ka bonang hore ke mathela ka ntle jwang o hatiseletsa yona ntla ena eo mamedi akatang ho ibua kwano ena e ketang ho hlaiswa ke ntate hore motho wa mme o lokela gore a tshellwe mme le ena wa tsho ka nnete morong wa re ai a ke no e loka taba ya di sex toys ho hang molaetsa o kene kwano o re fela dumela moruti mafa are nna se ke ipile kgotso na se ke iphile kgotso bophelong baka are maybe ke a betse tlala lefatsheng ke bona le nna ke tla ezama toy ke disebokula ah bana disebokula are ai na se ke peile hantle are se ke iphile kgotso re retse fela tjena hle mmamedi.

0: Mamelo sebeletso ya Lekwa FM ma shumana go hantle metsuki ya ne o e batla e le medi re furaletse hora ya le shume le motso o le mong na no ke lona la late night sensation le setting la labone ke tsatsi la labone ka nete mamelo sebeletso ya Lekwa FM re tsere yona taba kwano na nyong la late night sensation re tsere taba ka nete more tsebediso ya di sex toys ka hare ho manyalo tsebediso ya di sex toys ka hare ho dikamano tsa marato na ke yona taba ka nnete e re ka e gothaletsang mamidi wa tsebeletso ya Lekwa FM bobedi ba rona ka pa ubedi bona bo ratanang bobedi bona bo ka hare ho lenyalo na ha ditaba ka nnete di se monate ka mane ka kamoreng beting mane ha uetswa thobalano na ke taba ena e re ka introducing ya di sex toys na re ka hlaisa taba ena ya ho shebella di pornography re le baratani mamedi wa tsebeletso ya Lekwa FM o sa tsholo hle mo mamedi ka kwano ke di sebokula are ai na ka nnete ke se ke ipile khotso ipile khotso bophelong bona hobane nnete e ka re ke abetswe tlala le fatseng lena le ka kwano are le nna ke bona hantle hore ena taba ya di sex toys ke tlo ezama ke di sebokula are ai ke tlo ezama ka nnete hobane e ka re nna ke a shwa ke tlala le fatseng lena le re phelang ho lona aus di sebokula aski sihle askis aus di sebokula ai arulozama le ena ka nnete ai utlwile aus di sebokula are ulozama ka nnete mamito sebeletso ya Lekwa FM ke melaetsa entseng e kena kwano kuona ka nnete molaetsa o kene kwano o re fela leleng lebaka le etsang hore re batle ho sebedisa sex toys ke hore ho tla jiwa Nandos mohlang yena a e batlang are ho tla jiwa Nandos mohlang yena a e batlang jwale are o dula ana le mabaka hanna ke batla ho ja Nandos toy e betere ho feta nama ya thuteng o tsho jwalo hle mamedi wa tsebeletso ya Lekwa FM are ai ka ha ye Nandos ena e tla jwa yena mohlang a batlang are nna ha ke batla mabaka a dula le teng ka nnete are ho betere empa he ho feta nama ya thoteng are toy ena e batla e le betere ka nnete tsebediso ena ya sex toy e batla e le betere ho feta nama ya thoteng o tsho fela jwalo mamedi wa tsebeletso ya Lekwa FM
1: tate mruti ke sa khutla hape ke mphuthila mona ka soso ntate mruti di thai sex tsena lenyalong ho hang ha di batle lenyalong ke tame re ukwisise lenyalo ke kano jwale ha re le ntsweng la modimo le re le di phate tsa lona di hloke ditshila so ke ditshila tsa hore motho a ka nka dintho tsela tsa detox tsa di toy sex a tlo di sebedisa ka tlung o silafatsa lenyalo la hae o silafatsa le seriti sa lenyalo leo ba itlammeng ka lona ho hang lenyalong ha se ka tsa kena dintho tseo batho ba ka ntle kwana bao ba iketsetsang dintho tsa bona ka ntle ba ka ne ba sebedisa bana ha bana kano le modimo ba sebedisa kelello tsa bona ba iketsetsa ka mo ba ratang ka teng mara ha re bua ka lenyalo re bua ka ntho e hlwekileng ka ntho e hlomphehang e tlame e hlomphehe lenyalo ha le hlomphehe le hloke ditshila ho hang nanta temuruti ha ikona moya wa ka o ya hana hore batho ba babedi ba nyalaneng ho be le ya sebedisang dintho tseno ho hang lenyalo la modimo ha le dule le hlwekile ho le dule le hlompheha ka hare ho lelapa ke mphuthi mohutu wa ka
0: ntate mphuthi are lenyalo ha le hloke ditshila lenyalo ha le hlomphehe ka haru batho bohle lenyalo le hlomphehe ntate mphuthi ka monoka Sasolburg ke utlwa hantle ka nnete ibile e ka re ke utlwa habedi ha o bua tjena ke utlwa habedi are hai batho mbana ka nnete ba ntseng ba iketsetsa bona hobane ha bana kano ha bana kano le modimo ka na ba iketsetsa ka mogwa o ba iketsetsang ka wona empa ha ile ka hare ho lenyalo ntate mphuthi are hai dintho tsena ho hang ha di hlokahale jwale wa nqabula ntate mphuthi are hai na moya waka wahana are moya waka wahana ho hang ho hang ho hang moya waka ha udumele hore ditaba tsena di introduce kapa di sebetsa hale di sebetse ka hare ho lenyalo ra le bo wahle ntate mphuthi ka monoka Sasolburg
2: ntate mphuthi wa tsaba ke nahana go too much knowledge ya khatatsa too much knowledge ya khatatsa did sex toy ka generation ya bomme ba rona ho ya kwa bona ke di generation tsenga ta jwang di register sebedisi di sex toy di register sebedisi di pornography manyala bona nantsa a le hantle manyala bona nantsa a tswella pele a le mnati ibile huno sina di divorce tse kana kana ho sina di qabang tse kana kana because motho le motho a na le partner kapa spouse una shebana le spouse sa hae jwale ke nahana ntho ya o tsama o ntse o sano o ikentse ngwetsi ya malapa ohle o sano o robala le motho o sano o robala le mothwane o sano o robala le mothwane ke yona e sentseng dikelello tsa batho motho o sa qadile neneng o sa o kgotsofatse o sa qadile neneng o sa o kgotsofatse ha re ka botsa putso eo hobaneng if o bona gore ae mohlomong dintho a di sa tsamaya hantle a kere motho le motho ha a kula o ya ngakeng motho le motho ha a kula o ya ngakeng ebe ngaka e tla mo phekola if wa etsahala gore ntate wa fellwa ka tlong go na le di-mens clinic a kere di-mens clinic tseo molemo wa tsona gantsi ke eng and then gobaneng go na le di-mens clinic because go ne ntse o tsebagala gore kae kapa kae go ka tlhokagala gore mokudi e le ntate ha a kula o tlo tlametse a ye moo we bona ntate mote so nna ke nagana gore regeneration e inquisitive regeneration e hastag regeneration e naganang e kareng e tseba haolo we bona we rese dintho tse tse re nanang gore di a re sebeletsa be di re jikela we bona se ba divorce rate ya teng e phahame hakakana batho ba sa batleng ho nyala tote mafa o bona ha o ka bulela batho ba sa nyalang ba ntse ba mametse hona tote mafa o ka makala we bona ha ba nyali why because ba ntse ba utswa di-benefits tsa manyalo ntse ba thola thobalano sa moye Weban and yona ntho ntate mafa ke yona e senyang kelelo ya motho Weban e senya kelelo ya motho because motho ha a no nyala because ha bone bohlokwa ba o nyala and we rese motho o tshintshana le banna ha ile ntate o tshintshana le basadi and ntho e bitsang ha se bohlola and bohlola bodiana sekgetha bohloko So ka mantso utlwahalang kore nna ke nahana gore dintho tseo tse sebediswang tseo ke o lata batho ba bang o batlisa ha hao ande jalo o batle mosadi wa o tle o kgotsofatsa jwang obaneng wena ka kelelong ya hao o na le motho ola o mo bone mane o sa mo tsebeng gore ke mang o sa mo tsebe gore o fitlhile jwang maemong ao a fitlhileng wona and o sena le go ka mmotsa gore motho wa modimo ga ke batla go fitlha maemong ao le partner ya ka ga tlo etsa jwang wa bona gore ke ntho jwang nna ke nagana ko lata ntho e gole le wena o tlo iketsa ngwetsi ya malapa otlhe ntotemogotsi ke yona ntho e ke nagana
0: ausibu a re fitlha jwang ka nnete maemong a gore motho ke enwa jwale ha sa nkgotsofatsa a re fitlha jwang maemong a jwalo ha e se le gore fela jwale o qadile wa compare and ha hona gore o ka compare le ntho eo o sa e tsebeng o tswa kae o gwathile kae o batla o compare molekane enwa wa hao le mang o utlwile eng ho mang gore jwale enwa wa ka molekane ha sa nkgotsofatsa a re too much knowledge is destructive gore re a tseba wa tseba re a tseba ka nnete re le generation ya hona jwale and ka lebaka la tsebo ena ya rona e ngata le manyalo a qhaleya jwale le manyalo a qhaleya are batho ke bana ba habaka hare ho lenyalo bona ha ba batle lenyalo empa ba batla di benefit tsa lenyalo le o ba seng ka hare ho lona o batla jwang di benefit tsa ntho e o seng ka hare ho yona ke ausi buka nete are yena ho hang ena taba ai mokene ho hang ka nete ha tsamae le yona ho hang mamela tsweletso ya lekwa FM tsukiane e le shume le metso emene re furaletse hora ena ya le shume le motso o le mong ke mohatelo wa ho qetela ka nete wa lena lenaneo ke mokgahlelo wa ho qetela wa late night sensation le tsatsing lena la labone ha kgwedi e hodimo e hlola fela matsatsi a leshome kathi selemo ke sa ketepedi mashomabedi a nang le metso e tsheletseng mamedi kuona ka nnete o kentse molaetsa ka kwano wa tsheya ka nnete a re Hey, what's ba mare moti o thwinki mo lefe o. Hey, grata ga reng ka mmona. Mo lefe, o kwetse nako ntate. O kwetse nako mo lefe. Wena e kare nka o bona ka mahlong ka nnete. What's ya ka kwano mo lefe ka nnete are S ha ije papa abare ka masakaneng ka mane. Ausi morongwe are ausi morongwe. Are as haiji papa aus morongwe are pon ilukile for couples to watch but toy are muruti big no are pon ilukile for couples to watch but toy are icona muruti toy asiona empa pono ka nnete a shidwa ke di couple ke ntho e right jano molefa papa nkefeng molefe pakeng tsa pono ho shebella pornography le ho sebedisa di toy e batla e fapana kae taba ena ya pornography le ya di toy ho baneng re ka dumella pornography empa e be ha re dumelle introduction ya di toy relationshiping molefe re a leboha hle ke maikutlo a molefe a ne a hlahisa maikutlo a hae a tsho fela jwalo mabidi wa tshebeletso ya lekwa FM e re utlwe molaetsa kuona o kene ka kwano
3: ha ke khoile le dilo ga fa o le dilo ga fa o bona go phelo go tlo bona ra bona nnete o tlo re na smurungwe re ke le bona di ha u khotse mo tshwana la smurungwe o tlo mo bale ya hore no haloka and as Murungo is good at need, can need in trees room I were. And about the one was a moon by its own, but who was a boo. I laugh like I was causing room. That nobody or a local at the garden food are high. I had a leg in the thing in a high corner. It was a little lad that the leading the fit in the thing. Hanji, eh? Mutula would you move with and need the fair? Now we are gone. Homana Tanga about Mana Lutland Rada Legion in Zivan, unlike the Gutula, Kunyana, Yetland Rada Nagasadzif. So, Mutino Mudwa, Moody Mulfaz. I was wrong. He made you, I knew. And I see enough affair. How fair I will never to run in power of Ambagnuacho. But good. What goes over in your lap of Sue at Zama Baluva Tavatu? When I'm Murino, I got Naja Ziva, Halika Drum, Gadrum. I tell you how you are a mooch, and we'll take it away. It's coming this way.
0: Ralebu, I say, Mammy Dotsibeletso, Ia Liqua FM, Mammy Ducho Fella Jualo, Haki Muko Hante, or I Naki Tatela Buka Ebutwing. Ore o ithatela fela buka e butsweng e seng motho ka nnete ya tlang ho hlaisa boitshwaro bo itseng empa kamane wa nyenyelepa o etsa tseding tse fapaneng ke maikutlo a momamedi ka kwano a re o otlela ausi Morongwe matsoho ka nnete hobane seo a se buang ke nnete fela nnete e tswileng matsoho
4: kgotso hape mo ke mafa ke khotlile ke moeti kajong 20 me ha a bolela ke homne yane ba potsiane o ntate ha hana thuso ke a ba e na ke na ke na ke na le yona ke o ha ntate a hana jwale o tla be le ka nnete ntate le ga te jwale se le thekesela hobane mme o tla ba sa ntse a bontshitse boitelo ba hae otšhe maemong ao kapa maikutlong ao a ntate kapa bofokoding boo ba ntate boo tšhe o mo utlwela bohloko jwale hae se ba ke ba shebe gore na ebe bothata o ntate e ka ba bofe a fumane thuso jwale ha ntate a hana o tshong gore jwale o bulela gore ntate mme a ile utswa jwale ka ntle a tsamaya a ile batla nama o ja nama thoteng jwale ke yone mo e bang e le go jwale le lenyalo le ka twala senyega jwale e le ntho e fosaetseng ga o kgutlela gape bukeng ya dibuka e re na ga re tsebe gobane mmele ya rona ke tempele ya modimo motho ya etsang tlolo ya gore a ile etsa botutu ka ntle o sitela mmele e leng tempele ya modimo ga o e bala mane go bakorinte ba pele o sixi mane then temana e teng mono e bolelang gona ga le tsebe gobane mmele ya lona ke tempele ya modimo jwale motho ya etsang sebe ka ntle go tlolo ya molao na o sitela modimo na jwale ere yona eo he ya o ja nama ya thoteng ka le e totobetseng e re ke bofebe jwale ga ba dumelela ke a leboga ka ga lenyalo ke a leboga ntate mafa ke moeti tanki
0: ntate moeti kamane ka zone 20 a re ga le tsebe goba mmele ya lona ke tempele ya modimo are taba ena ya hoja nama ya thoteng ka hare ho lenyalo nnete ke hore ha ya dumellwa ho hang are lentswe la modimo le be a hantle hore hono ke bofebe ka nnete taba eno ha ya dumellwa ho hang ra le boahle ntate moeti ka monoka zone 20 sebokeng wa tseba ntate ona ka nnete ka mogwa o buang lentswe ka teng ntate moeti wa re tlatsa ene jwale lentswe lena ha letswa ho diteduputswa tse ka reng lona tjena le a re aha ka nnete ha le tshwane le ha le bue a fela ke motho ya sokang a bona tse ding tsa dintho tse itseng ka hare ho bophelo ra le bua hle ntate moeti ka monoka zone 20 sibokeng o mong molaetsa kuona ore ke dumellana le aus 100% ya buileng nete are hampebe divorce are hampebe divorce hampebe divorce hoba matla aso adi drugs harena ona ho hang are matla aso adi drugs harena ona ho hang motho ha ye sex toying are na ke mothong are ha hona mohlang ke tlo bapala ka di toy ke le mokana kana ai are batho ba le teng be ke ntse ke bapala ka di toy are ai khona ke king ya mapantsula ka maneka phase 2 tepiso abare jovicho are kannete ha isebetse yenu e kampa ya eba divorce are matla a di drugs harena ona ke ya bona o hatella molaetsengwane wa ausibu hore hantlentle batho bana ba di pornography ha ba itekanela ha ba bang mo ba lenteng ka nnete ha ba bang ha se batho ba normal ho hang bana ba sebedisang pornography jwale mamedi are ka nnete na ha hona hore ke tlo bapala ka di toy ke le mokana batho ba leteng ke king ya mapantsula ka maneka tshepiso phase 2 re re bua hle king ya mapantsula mamedi o se lokwa le kwa fm ha o sheba nako metsutsukiane e mashume a mabedi anang le metso e meraro re furaletse hora ena ya leshume le motso o le mong 23 ke nako ka nnete kgweding ena ya lwetse ha kgwedi e hlola fela matsatsi a leshume selemo sa ketepedi mashume a mabedi anang le metso e tsheletseng dumela moruti mafa re mametse le ka jeno moruti etlamo yena re awe hore ha sa batla radio ai khona mamedi ha jwalo hle ha jwalo moruti etlamo o ntsa le teng apostle makazi ke tsidi sejane ka maneka afanda bail park ra le bua hle tsidi sejane ka monoka afanda bail park kati mulaetsa o munkuona hore moruti waka ausi morongwe o bua nnete hle life ke yona madi a tsamaye le molomo a se bonge ausi morongwe ba opela matsoa ka nnete o thwe hai wena o tseba ditaba wena o ipuela nnete fela e le jwalo dumela moruti mamedi a re twice na ke nagana gore ga di a siama kana size ya motho le speed ga sena go swana le sa that toy are mme ke nagana ge motho a ka e tlwaela a ka se tlhole a kgotsofatswa ke motho ke Terry wa Yellow Bone o tshofela jwalo ka nnete ya re ai khona taba e ya di toy size ya teng le speed ha sena tshwana le sa motho are ibile motho wa teng ha ka tlwaela taba ena ya di toy ha sa hlotse a kgotsofatswa ke motho ke a bona austeri u buella ntleng yane ya addiction hore nete ya sala di toy tsena this sex toys dina le addiction e itseng are ibile ha o ka e tlwaela o le motho ho tsho re ka nete ha o sa hlola o kgotsofala ha o tlua ntleng yane ya thobalano hore motho e mong ka nnete ha ana ho kgotsofatsa ho hang kati molaetsa o mong o kene kwano o re fela amen and amen ke moruti anafaku ka maneka Carltonville moruti anafaku o sole Carltonville kapa ke ba kopanya batho ba medimo ho no na le moruti faku ka monaka Lethabo ka monaka Lethabo power station ibe ke yena bana mari ena o sare o ka monaka Carltonville ai o tlatsho moruti ha ba neng ka nnete ke ya le fapanya ke ne ke utlwa hangata mona ho Lady Z mesong ka nnete ke ne ke utlwa mona ho Lady Z o rapela le yena mona moruti mari ka rona le ka Lethabo man e ka rona le ka monaka Lethabo mari he re tla utlwa moruti faku ere rofete molaetsa o mongkuona o kene kwano mlaetsa mong kuona o kene kwano o re jo muruti a o smorongwe hle are o ja khomu ya thuteng ha qeta a phumula molomo o kena ka hey a o smorongwe ya man o se ba bolaya ba medi ba tsweletso ya lekwa fm ka tsela ena ba re wena o re hai khona na ke tjela khomu ya thuteng ha ke qeta ka nnete ke iphumula melomo eka ha o waetsa hala letho mamiro sebeletso ya lekwa fm ere re etse fela tjena pele re ka hatela pele ka nnete ha metsotso e le mashwabedi anang le metso e supileng re furaletse hora ena ya le shume le motso o le mong ke yona taba ka nnete ke yona gangkgolo eo re ntseng re tshotla le tsatsing lena la kajeno ere re etse fela tjena mamidi wa tshebeletso ya lekwa fm hang ha re kgutla fela mona re tla bona hore re hatela pele ka tsela le mofuta ofe